0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malomo la mare hawaiki pe malo le tonga tope ko flipo motulalo mo ngongo me he Pacific Media Network a hopule lulu ko ni ono o me wa fe wa no. Uga e fa fu fu a ka lo fa tala mtangi e mala e ko ia o e unga ngawe ko e tunga ko e o kuia ia e ta ma unga we he ngahi a honi e tolo nga tuia ki fu fu loa. O hoko foki e ngahi nganga e huko ia i he hahake loto loto, kene to e fui fui atu e ia ke tolonga atu ae loa koe ni. E tu ua e maketi ki he ngā ue totongi na e pehe he e lofa talamatangi ia. O kuna ufa fua fua, e toki maanawa mo makapeha ke ae maketi ko ia ki he kau ngā ue totongi, fa fua fua ki he waafe ua fitu. I kai ko ia pe, ka kuna utui, e tu ma upe e foki pe mo e tu ua e vahe ngā ia i he tokotaha kotoa pe. O kufai e tau a Amerika pe mo Iran, ka o kunofo e tokolahia o ki tau tolu, o mou mo ua i e tau ngahi ngā aue whakaaho mo amanaki koe e kei hokohoko atu pe ha pensini ke fai aki a e whefononga aki mo whakakato i ngahi whatongia. Ko ia kua laka atua i e paremia ia o Nusilani ke kau i ha talanoa ke whapapau i he ikai uesia a e tau mo ui yanga maheni. O kutaki e he paremia ha kulupu, ko e tokolahi o kina autoulua ko e kaupisi nisi mo kina autoulu ko ia kutaki he malae o fe whakatau aki. Ko e nau fulau ki Singapoa, ke e whapapau i a e area pau i he fe whakatau aki mo i ngahi koloa mahu i ngā i he nofo ko ia ka i ngā. Na e pehe he paremia, Mr. Chris Luxon, na ne osi a ahi atu ki he kautaha lolo ko ia a e Exxon Mobil, pe au ki ai pe a e amanaki lerei. Lolo tonko ia, o kuasi a hiki hiki ia o e ngahi totongi ko ia ki he whefononga aki i Nusilani. Ko e waka ko ia o kulele i he vahaa o e ongo motula lahi o Nusilani, ku o whakaha te nau hiki e nau tolia pe seti e ni mawhaa, ai totongi o e ngahi mea lere whakomesiare ko e o kuheka ki ho nau waka. E ko e whakamatala na e tuku mai na e pehe, o kia ia e tuku hao whakamahi na ia, pea o kutaanaki atu ia ki he totongi anga maheni. Kua toi hiki foki mo e nia pe kua kamata e ni me ane afi. O ku uhinga e tuku hau ko e nia ki he ngahi lori ko ia, o ku uta ia ngahi koloa ki he kehe, o kawa ia mea tokoni, koloa whare na fuanga, pe pehe foki mo e livestock. Na e pehe he CEO ko ia o e kautaha, a Dom Kolhase, o ku osi mahino pe e ngahi tuku hau ia ko e ni, e tānaki atu ia kotoa ki he totongi ko ia a e koloa. Pe a singa e pe mo e whakatuputupulangia a e totongi o koloa he ngahi ahoni. Na e kau mai fuke a minister a koia ki he rail, Winston Peters, ki he tala noa, pe nani pehe o kuikai ko hawhatongia ia o i kau taha waka, ke nau whata whakalongolongo pe a mamafa o e koloa. Ka kupau ke tuku mai ka ki nau tolu nau whakaonga i a e ngā we. Kua hoko ai ki lau whakaonga ngaia na e whakotu umai e he whae whakapolitikare a act. Ke ta foki ai e tokolahia me i hono pōpō i e whae koe ni. O kukau foki e ngahi poini na e whakotu umai e he tā ki ia. A hono tīpota e koe ia e tokotaha mau mau lao. Kono tuku hau i tola e ono ki he aho a ki nau tolu koe o ku tāri visa whakataimi. Pea muhatau e nima he ika i lawa ai ai tokotaha nofu fonua fo ouia o whakaonga i ai wins. Na e malu i pe e he ektia a e nau fotu u a ke pehe e he taki. O kuhinga e fotu u ia ke fea ke he tokotaha kotoa pe. Pe o kukei fo ou mai ki he fonuani. Pea ke tatau ai sistemia ke he tokotaha kotoa pe. Ka i he taimi tatau na e pehe e paruma ia. O kumahu inga ke kei mau ai falala ai kakai. Kua totongi whakafoki he tokoni komisiona polisi mālōlō ko ia ko Jevon McSkimming ai paanga e ni mangi au ko ia na ane whakaongai ke totongi aki ai hōtere lolotonga e ne nofo ai muhataha o kuikai ko honomari. Na e pehe he komisiona polisi lolotonga ia Richard Chambers kua osi totongi whakafoki mai e McSkimming zia ki he polisi ai paanga e ni mangi au. Na e pehe he komisiona o ne fifia kua whakalerei e Max Kimmings e maumau na ne hoko pea whakatawange pe ko ne osi i eni. Me he potu ngawe mo ui ko ia atonga, kua tuku mai fuke whakaha ia me he potu ngawe mo ui atonga kua whapapau i ko ngahi keisi dengi eni e ni mango fulma a tolu. Ko e whamui mui taha, ko e toko tolu me whare mahaki ko ia i haapai, ai whare mahaki i Princess Fuspala. Ko e lahi taha o e ngahi keisi tengi, ko e tamai ki tangata ta u hongful maa taha ki hongful maa whaa. Pea kua whakotu u whoki moha tīmi ngā aueia, ke nau whakawhepaki mo toko ni atu ki hono tau i ko ia o e tengi. Frasi ko sipoti. Oktoyai mo foi fetu hopo ia he malae o e basketpolo. Iko Charles Ledger Walker. Na ne kawatu ki he fe auhi ko ia ai Connecticut Suns. Pe neongo na e foi ai timi ia. Ono fitu ki fitu hiva ai New York Liberty. Ka ko e asi ko ia ai foi fetu hopo ko ni. Ko Charles Foki me he feitu u Waikato. Pe a okukonga Maori, konga Haamoa, pe mo konga Tonga. Pako e fuafua fifine ia meinu silani kwa fili ke kawatu ki he WNBA a Amerika. Nga ta ngaya ngongo kwa kumai makitatole ako ni fataumbe ke mumau haaholele. Famanata taipe tau porokalama pe moe pie mentonga kamata ia I he tolu e fiafi. O lele epe ki he maa ai aho pongpongi tuapure lulu. Kwa uflipo modulalo tuafati.
0: Pacific people together.

0: Whakawhetai, whakawhetai, whakawhetai. Tapu pia mue tol tahai o tua wa whio i ho tau loto loto ngā. Goia whoki oku ne omi iwi pia mue ngā he tāpua ki o tau inasiai i he whiawhi pule lulu koe ni hono ono o e māhina ko me o e tau anoa wa ono. Tapu pia mua ngā wai hono i te pō hono walu pia mue tangata whenua o Aotearoa. Tapu pia mua king tupo ono koe hautoka e whare o haa mohe ofo pia mue otu motu anga ofa. Whātapa tu whoki ki a Princesi Ofeina e Helangi, whawhanua moho eik, whātulo watu ki a hātahi whonua, hātaki lotu. Pea pē whoki ai whakapapa makehe ki he sola, pea mui vūlangi hono kotoa, utau kau whakataha. I he mōmeni ti koula koe ni. Ko ausio ne pulu oku whakahoha a, pea mui tau polo karama PMN tonga. Koe hoani oku ngai whakataha i pea mua la tu konferenis whonua, ke ma oato ai e tau polo karama me he tolu ki he ono i he rea ua. Rea whakatonga pea mui rea whakapiritania. Kai kore hango fua ke ata pea mui motuani pea pe fo ke la tu ke ma oato ai tau ngawe. Koe au whewhia o pito i he whainga maari e koe ni, ke tau ngau whataha i pia mō niurini lātu, aia koe tauhia o e kāinga lotu katolika tonga o e wāhenga o tahuhu, tēne tataki e tau lotu pia mōi whakawhita i he hōwani. Niurini, malo e tau lama, o te whakamārie ko nima au.
1: Ia, malo aku te sione. Kore pe mua he whakamārie ko ni, ki kamata pe tau lotu, lau atu pēr ki wholofola pēr mea ngā ngonere i a koeni ai toi mahina whakaloto ai sisi ai haka hiri ko iai pēr whai atu pēr ki wholoto lahi pā se aga pēr tau lotu pēr wa whaita mai me alwa me lau maare maa on amen i ngā ngonere i nai tohe si o ne ngā ngā fulu maa ni mai wahi pēr vai ne mo o ni a se su Tere angia si e su ki hene kaua ko. Kua ue vai ne mo ni. Pe koe tauhingo ue a eku tamai. Oku ne tuu si kotoa oku ngahi waa oku ikai te fua. Pe koe ngahi waa oku fua. Oku ne auhani ke toe lahi ange ene fua. Tuu si auhani ki mautolu aki e ngai whukahino hino na aku whai atu. Mupiki mai ke te au. Ko te upiki atu ke te ki mautolo. Ange pēko i kai malawa ke fua ha vaa vaini, oku i kai ke ke ipiki i ha fuu vaini. E i kai ke ia i ha fua o mō ngā ue, o ka pau e i kai ke maupiki mai ke te au. Ko sino i vaine au, o ngā hi vaa vaa ki mautolo. O pau te mō ke ipiki ke te au, peo ke ipiki ke te ki mautolo. E fualahi o mō ngāwe. E i kai te mou malawa ha mea e taha o ka pau e i kai te mou piki mai ke te au. Ko ia e tuku e ne piki mai ke te au, e laku ia ki tua. E hange ia hawa a vaine mō moa o kutufi mai o tuto. Ka pau te mou piki ke te au, mo toi piki pehe ngai whakahino hino na agu whai atu. Pai o atu ha mea pe te mou lotu o kore ki ai. E langi langi ia e kuta mai. O ka pau e fua lahi ho mō ngā we. I o mō hoko ko e kukau ako. Koe o ngongo lei tonu ia o eiki. Viki viki ka te koe Kristo. Ko kore pe mua ke e u. Ka tāpu ke he o tua a kune a fio. E o tau loto lotonga. Ko kore ke u hufanga atu i he tāla whakatapu kakato e whanua mo e lotu. Pai eku whai hono au whaki pa mi whare whoma whola re ani. Na tā bua mo oku ai whenga maari e koeni. E whai atu ha whakaloto lahi pa mi e au shia. Na mo e lawe mā whana e whola whola o iki e motua ta iloa koeni. Ange koe ana aku lau atu pa mi he ngong lea si o ne. Koe taha i tala noa tupu aeni o ngahi o ngong lea o tau eiki. Kakune whakahimi si mai e hoko e lau maari e maani o ni o eki. Ko ha maalo hinga te o tau ngahi mo ui vai vai. Ko ha sino mo oni ko tafe mea i a whakatu a meri. E ko tau whai ko nonga he mo ui. O ko tau tau atai na kakato ki e tau whiri. Ko hae mea te tau whai. Ka gwea i pea e makatu ka ko maka tu unga fungani o ku toka gia ye tau amana ki ko eki ko Jesu Kristo a ku neus tala mai pe ia ka ika ke tau hoko ko no nga hi wa a tau ku ika ha tau fela la ve i mo mo uitangata ka po ika ke tau nga u e fuka te tau ke fina nga lo te tā ku tau hangi ha wa ku mo mo pe te tāna ki a tutu. Ko ki tau tōlu ko hono ngahi waa. E kono whina ngalo ia ke tawhi mai ai ni kalasia. Ke whakafonu mo whakatubre kine a te ki tau tōlu ai ni aloofa. Ko i haha tau ngau i lere ko tau whai. Ko tau whakafua ia ha tau kai o ko longa mo uia ia amanaki lelei. Ke kaha o ko tau mamani. Ko i pōre ka te koi pa moau. Ki tau mo'u i tāu, ko i whānau ki tāu tōlu ai eiki. Ko i whānau ki tāu tōlu ai otua. Ko ku tau mo'u i mi hai tāta anai tāwhi, e li ringi me funga kolosi. Ko i fuu vai ne mo'o nia, ko ku tāwhi tau riki mai ai. Ka e ni alo o whāki e ni kakai. Amen. Ko li pege tau lotu. E tua a maasi maasi mo whai mana wa au whai a siona. Au ku ke tua i ke hou hau, au ke whakawāwi ke ke whawha more more. A whiona au ku ke whanongo ke whakatangi ai masi wā. E ko koe nai fuaki, ko alo tohu pē taha ki mā mani, i ne whaiho mau whakalaloa. I he loto lotonga e mau whai ang hala. Ko mau whawhita ai ai he ngai tāpua ki e ke hoi mo ui ko mau lawe ai. Ko ke teu teu ai mamani, pa ke toko nāti moha ngahi lei ke mau inasi. Ko hui ko mau ngahi vai vai i whakai tangata. Ko mau iwiri ke mau kumi, he totonu whakai tangata. Ka ngālu ia tiki mau tolu ai totonu ho a fio. Ko e totonu ia ku whai totonu ka mu mālion. Ko mau kore ai ho whamore more, ko hui ko mau vai vai. E whai taha pukina mai ai pūre, mo e kau ngā ue ai whare whama whula re ani. E nau ngā ue kano wahi wahi a ilo ka mo e momona. E a ngai mau mo ui, o e mau no nofo, ko e tonga ki mau tolu he whanua morimu. E taha pukina mai ai whanua ni mohono pure anga. E kau taki mohono kakai. E toka i peho meri noi, e mau no nofo ko e whae miri mo e kāinga. Ke maula ngai ha whanua fu ou. Aki haloto o ku maunga nofu ki he iwi moe maro hi o wholwhola. Kai hoko e mamani moe whanuani o ha api masani he mau nofu i taimi. O mau kore ha merino ki ho mau mamani. Haloto a ngā vai vai e kautaki. Mokinau tōlo ku nau mau mawhai. Ke hoko e nau whai tu utu oni. Kua fie fia anga, hoi kai ko hawhainga tā ia anga e mau mo ui. Whakakato mai mua e atua e lotu vai vai e ku mau whai haki eni ki ho asio. E oana ke tōku, e ta ofi ho tauhi ki mau tolu me ahoni. Vai whai atu o ta engata, ku mau kore katoa e nye hufanga. E o alo tofu e taha ko Jesu Kristo, ka ko mau whaka mo ui. Amen. E wafai tamai mo alo, ka me lau maa lie, maa oni. Amen. Maa loa pito.

0: O ka wha a whaingo fua, ke tau holo ki hi whae ngahi mea o te tonu ke tau tokanga ki ai e tau ngahi mo uifra aho. Ko ia o ka maukore whamore more atu, ke tau akisi o taimi ke whamanatu atu. O ka malawa e taimi ni ke mawa ngai huhu maloi ke a taimi momoko, ka wai mo e huhu maloi ke flu. Ka mai ke whakahoko ia, ie bookmyvaccine.nz pe ko ho tala noa ki ho toke tā mo
1: ui. Malo e rerei a te uroa. Koe ongo rerei eni, ki he tau ko ia o ku kamata e sili, ki he ngā kau, pe halanga me a kai. Aia o ku kamata me he tau ni mawalu, i kai koe tau o nonoa. Ko ho o au pe ko ia ki he tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e o atu pe ho me a sili ta e totongi. Pe ai kai ko ia pe, te ke mau ta e totongi ia, whakata ua, ka oua, o ke tau fitunima. Ko sili ko ia, o ngā kau, pe halanga me a kai, o ku malawa i ke mau wave a kansa ki hano whaito. O ku ta e totongi, pe au ku wawe, mo whai ngofua hono ngā ue aki. Ko sini ngā kau pe, halanga me akai, o kune whakahau fia i hamo ui. Ko ia, ko ho o mau pe, ho o nau nau siri, pe ake whakahoko rewa ha o siri, mā lo.
2: O kuke fie whakatau atu ho api, pe whakatau mai ha o api, pe o kuke ilo hataha o kune fie whakatau hono api. Ko e whaunga ngā ue, o ku whaingataa mo whakahela, pe o ku lahi ngahi mea o fie mao ke ilo. Makai ki he settle.govt.nz, ko ha website ma ai kau whakatau api, ke maua e ngahi mea o kuke fie mau, ke ilo i he taimi o kuke whakatau ai ha api. O ku lahi au pito ai ngahi whakahinohino, mo e whakamatala i he settle.govt.nz, o ka wai ai ngahi tohi whakahino hino, tae totongi, i he lea whakahamoa, mua lea whakatonga. Ke tokoni atu ki ho o whakatau api. Ko settle.govt.nz, ko a website i tau ataina mo whalala anga me he REA, pe ko a Real Estate Authority.

0: te tau te mau whaangongo rewa ke whamaanga ke awe na tohi ko se te whai a koe ni ai o lai hopo ki he exe whare rea pa to kamata rewa me iai whatatau ki he kai process koe ni e lao ai ngā ue koe ki whanongonongo whare pia mo whaka aho tūkeho ka pau e tāri ke stay pia e tū ka tolewa ngā ue ka tau kai hoko atu pēta whangongi ki he tūtuni a whātoku e whamau tangi.
1: Kuhia, kuhia. Ei koe tue tai mini ke malawa peke nga hoko atu nga ngā ue mo e whakahoko whatongia i he kapneti.
0: Oku malawa pe whakia o ka pau e tāri ai tūtuni koe ki stay. Ka koe mea ke heia ai nga whawhisi me he kapneti lorotonga e nga whatontonu i he whamau anga. Ai koe mea koe ia tau sio peko si whahoko e lata e whai si pinga ke whaunga hoko atu ke a tahu e ki kapne tiku o kala ia i he whatonton koe ni he lao whiri. Te ke ke mahino mai ngā hi pepa kukwhi ma o whakalao.
1: Oh, yeah.
0: Ko pari ke sefare a rea, bato kamata lewa ngā hingawe ko ia. Kau koe tau toki ilo pene ahon, tau toki sio pepe koe hai loto e whafonga, ta moe koe anga e ngā hi whanongonongo koni o mai koe mihe whamaanga.
1: Oh, ia. Au ko whamalo ia pe, kau whafonga he koe mea whainga taa whoke ni ko a whiri ki nau tolu pe a ko toi hoko e ngahi a ngāwe koe ni so te mautuko e peke ki he ngahi o mea ngahi tūtuni whamui mui taha pe toko atu ia i he ngahi polo kalama ka hoko mai. Koe wakai motu ani e ki pare mea ai tūnga koe ni oku iai atonga oku i he tawhaki koe ni e pinsi ni mo lo lo mo mea mea mai mo whekau aki pe a moe koe i a kaveinga pe koe isiu mahu inga whoki e taha i he ngai aho ni kou hiko e ngai mea koe ni ukua i he atakai utau i ai o kua whainga tā upito kou hiko e tau koe ni ukua hoko a i a Iran i he vā koe ni pamo Amerika pe au kua hange koe ngu tau si ue sia mo tau tōlu ia i he ngai a mea koe a whewhe nai tu kona tonga i he lorotonga ni.
0: Ai koe tau lolo ku whafo mai Singapore ai kui whai nai lolo, paka pese te whitu no e lolo ko kui whai ni Singapore, kwa whau mai ia i halanga koe nai Straits of Hormuz. Ai o kuro tonga whahoko ai tau koe ni, whahako ni Amerika pia mo Iran. Ai koe koe ni whaingata koe mau koe lolo mi ia i ke lewe we sia production i Singapore, ai kuma mi ia e lahi lolo koe ni pasikiki. O i ka ngata pi tonga ni kau kawai pa mo Australia, pa mo New Zealand, ka tōinga whanua Pasifiki, ko e lahi tā hei tau lo lo, ma uia mi iai. Ai koe koe time go, o kua koe ha tau hangi pe koe time koe, nai whai koe tau koe i Ukraine. O kei we sia ke supply, pa o kiki lewa to tonga koe lo lo, ko uhi koe whanga tau no mau. Koe mau inga koe lo lo, se tia me i tōpure anga, e ngai kau tahalolo pe Pewhoki Refinery i Singapore. Pe mahino mai ki he kau supply a koe ni o kna uta mai lolo ki tonga ni, e koe kau taha Faranse, koe Total, ta mo e kau taha me Tahiti, koe Pacific Energy, koe kau taha pe ua kna uta lolo mai ki tonga ni. Ma ke he mei fisi o tolu kau taha ai, e koe kau taha na tolu koe uta ki fisi, koe Exxon Mobil, e koe kau taha lai taha i mamani. Ka koe kau tahai ua koe tonga ni, koe Total, koe kau tahai ka whae mamani, pa moe Pacific Energy. Pa koe Pacific Energy uk na uta tu oua mai mahina, pa koe Total na uta tu o taha mai mahina. Ai koe waka koe tolu koe tu uta mai ki tonga ni, na tau lau peo whapapaui, i he maina ko osi, pa pefo ki ki whepueri mo maas, e pereri, nei lava pe fa pa pau ia taim ko tu ta mai ai ai o ko ka ta hai ko ia to to le mahina
1: ko ia
0: a ko ni tu ta mi ni ta lava fa pa pau ai u ta to ko ni ma si i me ai ku sa o pito be ia a ko ni au pe ko ki su ne ko a hu a pe ko su ne ta o slam fa pa pau ai ni ngo ki ai palani i he ongo kautaha ke uta mai i he tohenga kosu ne kau kei tū ne nef pētai min te kei ki lawha papai pa koe mea penia na mau osi ilo e hoko koe uhi koe ne whoroange koe tau koe i Iran

0: ta mai ngahi whaingata a koe ni he Strait of Hormuz, ko ne aruia koe ki tui whaingata a a hono puka i atu ngahi mahina i fiha ki mua. Aina tau, koe ka mata maina tau whimaria ku tau iloi, mo whapapa i skecho loa mahina i ua ka hoko mai koni ku, olewa me ua mahina beta. Ai koe koe, koe mea koe ua whai kei tokanga, koe supply, ai tau roto ngā whia maare tai min ko uhi o tau mao i mahina taha koe ni.
1: Uia, koe ia.
0: Pamu i waki, shipmen koe ni, o ko spoka ke ahua ko su ne. Koe, koe mea lahi ko whai ke hoha a koe, koe price. And I was study for ke hiki koe ni i epereri. E kai ke tau hanga o pass on ka toi cost. Ai a koe, koe hiki na i pese te te au. Ka tau pass on pe pese ni manoa. Kai kai o mai mama rie pe a hiki ka o te tauhanga fu hiri whakato e pese te te au.
1: Whawhetai.
0: O hange e pego tau sio koe ni ki he mamafa koe tiso lo nei au rio mamafa ange anu usi lai tonga.
1: Oh ia.
0: Yeah. Ko uhinga he nga mao pe he e fu, fu lahi ai wesia o ka pau te tau tukuange whaluk fua mai te au ka tauhanga peo ease in a hiki. Ai whaingo fua hono lewa i o ka pau te tau tukuang mama rie mai pe tau toki holoki mamari. Iha tau hiki vave lahi wesi a pia holo vave. He kui kui natula koe ni price o kike vave ne holo. Ka vave ne hiki. Pia koe mena mauhanga ta tawhi ke oa fu hiki pe mi he noa ke te au ka tau ape ni mano hiki mamari.
1: Oh yeah. Oh, fetai.
0: Ai koe koe koe ma tokanga ki ai koe koe price pe o fai press conference i a falaite pe o ke ngahi palan ke toko ni i kakai pe fo ki ki he ngahi kopu we sia ngo fua ke malu pe ki na tol ke o te na fu we sia i ngahi fezidio a ko ni he kos ko vi ko ko tau ko ni o koko i ran
1: pe o ku a fa fe fia ai ngawe ko na ai pule a ngai hono tokoni a ke fai longa e pe nga hele volo tau i ai ke mui mui pe ke ka kai a i helo to nga fu tai mi ko ni a pe ko fa malo te o mi ai ngahi a ngo ngo ko ia ke me ho e a pe a lau i lo ke ka kai fo noa i he fo noa ni pe mo a pe mo ko lo pe fo ki fa o sia ki pe e ta ta ki a e ki pare mi a ko ta va kai ko ni ki he ngahi wi ke ko mari wa tu na e fo la fo ke fe tu na ki amerika pe pe he fo ki ke ta ki i fo noa ki ha pai veu na ke me atu foki ki ai a me mai pe mo ko hipe ko no no eta taimi a la ha pito e nga hi a polo kalama pe mo tari tari fi fi e ka nga a i ho me atu pe ko e fa fo fo nga fo ko e a o ha pai a i fa re re me mai fika o aki pe mo e fi o hi pe mo ka nga i ha pai
0: ko e na ma o lava tu ki ha pai a ko e folau ai ha pai development committee ai koe hapai te whaimi komiti ko ape ko se ai pe me mi pai ai whafonga whare lea no pere o hapai ai koe tokon sea ko no te, te hangana pe a pefo ki he kovana pe a maungo whafonga whare lea mi hapai taha ua mo tātolo pe na mau wau katoa ka nai poa ki mai ai, ai ek no pere kuni o hapai me kawai ko ape pa me kovana maungo whafonga kakai na maua out ke whafonga i ai komiti development o hapai o whaki ai ngahi mama sola ma e ka inga pehefo ki ki he ngai misi ni waka koe outboard motor horsepower hiva noa koe ngahi misi ni hongo full na ave pene a o e mama sola o mama sola o no neo pea i he mau wogo tufa koe ngahi ofa koe ia koe toko nia me he sister city o Hapai i si aina ko Tong Juan.
1: Toa
0: toa. Mau keos ido pe John Polo koe ngai toko ni koe he kuo hiri na ea fe i he kautonga tapu na kike a oe la he toko nia ki Hapai.
1: Si o ange.
0: Pe kau e ngai mea nao tuku pā ko hi koe pare mia mi Hapai ko tako ave i ai ngai toko ni ko mai ki Hapai ki tot ki Hapai.
1: Profitai.
0: Pe kau e he kufo ngā ue komiti na mau whātaha tua taha beta e he tako osi pe tua whā i he tō whare a rea ko osi. Au mai eni ki e pereri ma, me osto o whāe mau whātaha. pea ulahe o pito e maungahi palan whararaka ke tokoni ma e kāinga masiva o hapai pea mohiki ake tunga mo uipa mo o mai ngai tokoni ke tonki o mai ki hapai ki hap tonki hapai pea uka maungahi ko e ni i he folau koe nai tok whahoko pe nai fifi o pito e mau au tonu ke kāinga koi where mea na nā o whari ari mai ai nā o riku penga pe i long ai e moi lele e nā o i kāma a takai ko hui ke nā o ngai lele a ke SME koe quality mo e lahi a ika koe nei ma o o ku uhinga ia ke nau ngau lele ia ke nau atakai monopule i lele ia nau SME ai nei ave te nau whawhawhonga e nau inasi koe ngai mama sola mo ngai tokon ke pe nei tuku pā mo e ambastosi ai na e foki o toi kore ngai tokon ni hangi koe upalao mo mea koe ia ko pape ke ave ke kainga ki tokon ni nau ngau we pe pe fo ki ke ngahi me ma ke na na tokan ki ai ke nga fa pe ai ho fa fine na fa fi fi opi to ma fi ohi
1: o ya
0: pe ko nga ko ka ki ha pai mo e ka nga ha pai ki ke to tuku na ola le le ma fu la o pe fa fi fi opi to ma fi ohi me ka nga
1: ko tokan tu pe e pere me na nga lo ho lo pe ka mo ko lo i o fa ke o ata ki so la ki ke nga ma tu fu ma to lo ma nga tesla pe ma fo no nga ho ma e ka me le le ko ya
0: O sai be foki a foa e pa moli foka pe ngā mō mai mō tō. Mō pāu general ita pa mō uhila
1: pa mō
0: pā uhila. Ko mama sola ki wha pato pato angi awe ke wat mō tūku a hiu ki ke fuka kato na uhila. Pa nā u pāu angi pe ki he kāinga koi where mea. Te mā whetu mai sāpaka o lewa ka hange ko nuka lo whāka hala mō nā eni.
1: Tō atu, tō atu. Koe whangasha ki peke wha mā ke ai ki i whangauko whatongia. Koe ni koe tau sā pate whaenu ku hanga mai. O atu peha ki whangamari ke la maari e rere whetuna tuk mai peha ki pōpua ki mua ki taramonu ki he tau ngahi whae pia pē ki pia mua ngahi whamiri i he tau teu teu atu ki he aho sā pate. Malo eik paremia.
0: Malo. O whie o atu pē ku ofa mua taramonu ki he whangawha e koto pē. Pēwho ki he ngai whāmiri tonga. Mahino koe taimi eni o ku whaingatā o ku hiki e totongi koloa ma mawhai uto e pensini mo di solo o ku oatu pē ai pōpou ka mai amanaki te tau lawa whi āma ngai whaingatā koe ni koe uhi pē koe lelei pē moe mo oni e tau lotu e te tau lawa pēo i kuna e ngai taim whaingatā pē ni ka uwhi e whamalo atu Trumpu. Ono mai whangamari e koe ni ke tā mō nūpa mō awe ku ofa ki he ngai whangawha e kono koto pē ke mō tahilere mō ngai whamiri ke mō mō uirere pa mō maoha ngahi mō nū ia i he ngai aho sāpate koe ni ka hoko mai au kia ku whaampa na Austria pe ke kāinga whanau koe ni i holopeka. Don't do drugs, stay in school, pa mō lotu pe ke mau ngai mo no me ta po aki ko ni u amana ke o mai ke mo mai family
1: o fala hia tu pe mo lotu a ki he to ngai ngai fatongia o e weekend e ek pandemia lord fa fa noa malo au pito ho e ki pe mo ka kai fonoa tu mo ke tau hoko atu ki he ki fa fa ma pa ko ni ka tau tok foki mai o hoko atu mo to ngai tau ngawe.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: Eo au te whaatalo whātu i le mamalu o le tātou a tunuu. Welcome back to PM in Tonga. Mālo mo e tautou e hausia a e whiawhi whakakoloa koe ni. Kai tuku mua ke tautou e whoki he niki he tau polo kalama i he hoani. To Health and Kidney Health New Zealand warns that Aotearoa's dialysis services are at our beyond capacity, struggling to meet rising demand for life-sustaining treatment due to a system that hasn't kept pace. A new report from the Australia and New Zealand Dialysis and Transplant Registry, as well as the Australian and New Zealand Society of Neurology, confirms that this detailing workforce shortages, funding constraints, and limited capacity expansion. O ku whiwhia whoki ai Polo Kalama, ke tau whakahoko ai ki i whakaike e ke pe mui tala nohanga tonu koe ni, with one of our specialists, renal specialist Dr. Viliami Tūtone, who is with us right now. Toke tā malo e tau mawe e whiwhia ni.
3: Malo e tau mawe whiwhini i on, pe mui ka whanoko koe ni whiwhini e Polo Kalama, malo.
2: Ko ulawe i peo kesi whemoe kina i he ngāwe, pia ko whamalo ato o kaumai he tau ngāwe koe ni oe hoane. Koe tō e tai mini e toke tā o koe e whakatokanga o ku fūtoko lahi. Ai whie mao koe ni ai ngahi mea ngāwe, pia ko whaito o ai dialysis. Ka ku wakai ke motu ani mahalo keike fū whiunga lele nai ai ngahi mea ngāwe koe ni he tai mini ke lava o toko ni ke nau tolu nau whie mao e.
3: Iyo, koe si one o ku o kai ke pe ke tofu ia ko toa ngahi tāna se si unit ko a New Zealand ni paparema ko ni. Ai a koe, te ulawe pe mi meke whakapatonu pe foki mi tomo a ko whitu o ko ngā ue e unit ko ia. O os mahi no pe ia, la kā ke tofu wā ngā ue whahinga o ko ngā tāna se si i mi tomo a. Ka mi meko e toko no ngā ue hongo fulu a ki ngā tolu o ngā tāna se si ngā ke misi ni. I ai na to nga i go fre ma haki ma fu wa ka ta se sini ma ke mi sini u nga pa be na to mi sini ki ap pe nga i fa de pe nga na to fa nga we ya na to lo pe ka go fa nga ko ko o fa nga we ki ma to lo no ta la se ki na to nga mi sini ko e a go de sio ko ki ai ko shift fo ki go nga go no ta la se ka kai pe mi sini ku bo ke ta la se to to lo na to wi ke a go fa nga na ta la se monite pulelulu pe mwe whala ite. Pa wai whainga ngau tala se se tū site, tō pule lulu mwe tōko naki, a kau whi tō tō lulu, koe whi ahoe tō lulu. Pa ku split lewa tau pehe koe mōni te pule lulu pe mwe whala ite, wai shift pongpongi mwe shift e fiafi. A ia koe pongpongi ngau tala se se, mau ngau iai he ono ke fitu, o si mime ke taha taha taha ua. Pa koe shift hoa taha koe mōni te, pule lulu mwe whala ite, mime ke amatanga tohe taha, tō o si ke nima ke ono. Mai no pensione, anche tu quel che coi shift e monite pure lungo to pure lungo come farai te coi tuo tolo e fa hinga no da si i le wiki poche no tuo tolo ai co pom pom o ta pom pom per ven fa hinga tu site tuo pure lungo molto cornaki ai co pom pom pom pom tu site pom pom to pure lungo pom pom to cornaki to co ta tu site ho ta to pure lungo ho ta to cornaki anche tu che coi shift coi ya coi ngao coi mi sini mo ngao coi fa hinga ta si i a hope. Ko taimi ko lera shift i ako o lere me ni ma o no to kosa te taha wa po uri pa na utok matu ko heng hengi pa o me ako kui ko ova ke pese ti ko alwe ni a ki e tu unga ui kai ki e tu unga ko o fai ki ai ai ai ui ai ai ai koi koi stente ti a pe koi tu kunga ngā ue pau ia ai ako pongpongi mo ho ata mo isti sif pongpongi mo ho ata rengo tarses pa kai era fa hinga un auto tarses in auto the evening o to o sing hen to poki ki api po kai era ki ka u io pa mi ako ku ko o va ke pesi tipo ko futo la fa hinga un auto tarses ki ki lava ko ni ki ki tarses un auto ke lava tarses ki lo to ha ma ma no pesi on eh
2: kuya kuya
3: ko fa hinga ko tarses po u ye fia fio le re ki hen hen ni ai ko ko mai no yo ko kai ke ai mai no mai me e u ko kai ke space pe ko fitu ko ke ta la si na to pe ko kai ke pe ya space ko kai ke ka staff pe ko kai ke ya lo u ke ya space ke ya mai mi sini ke ta la si na to pe fo ko no mai fa hinga ko na fa na u ko ya ai ko ai ko ni tu ko mi to mo ta mi ni e tu ko ni ta mi ke a ho ni ko to ko te a wo no no ka ma ha ki u na u tāra se sina tōlu i rewhi a whiu tō kos heng heng.
2: Wow.
3: ai ko mahina taha ka mahina ua hoko mai e to e te ke to ko wano ai ko ta ulaki e ke te au valuono e ka umahaki tala sisi o ka ke ma'u hanau tala sisi na to i taimini i he pongpongi po ke hoa ta e to ma'u e ke he fi afi pehene pe reba ko ko ina foku pau pe ke extended po ko ko tu ku na pau ta mu mu ki ai ko ta ngote ta nga ta ke ta ta wa se se fi afi to po se ngeni o ka ke ngata pe e fa ngata no finga ke ma space ke ta wa se ke na to me ka staff ka ma no foku ta i ngwa ma tu ko fa nga ko ni o ku la hinga pa pare ma fra mi ti ko ma ki na to ta ngwa ko se ta wa se heng heng ni o ku ka ke fu no ko sai fe fe ta ngi tu wa ki o no pe fofi ki a fi ta ko ya kaka ke ngata pe ko ga ka to ta ki ta impo u ko ya ke na ya pa to ni ta ni ko ya ka pa lo pare ma an to sa tu o ku wa ngai pa lo pare ma la hi fe ku ki ta mo fa nga ko no fa ta wa se ko ni ki fa ko i e fi a fi ko ni ngai o ka ke ngata pe he ta i ni ni ka ke ke to ka nga ki na to u le re i fa ka mi a pe ki ka u sta fe tu ke pe ka u sta fu no no ka u ne si no fa ta wa se
2: ko ya
3: tau ka kia kato e tāpe, taha pe whoki ko lele ko ni, ko si gau maki ko ni, tēnau whoki ki apu kuhen hengi. Sai pe te mu maa whanai, ko hau kone momo ko, nau whoki ki apu taha ua, po e taha hengi hengi. Whala se matu tā maki ai. Ai ap pehere vai, ko tū kunga to tonu ko, tau whake ngāwe ko ni, ko tau shift pong pong pe, tau mwe si asi. Ukwe ke to lele ato a whainga ke nau tāla, se asina to, i e si asi, o tok tū hengi hengi. Tā ko ue si alahi tā e te seo kei ki whainga ko, nau tāla se ko esia fi komito en boa o kun lahi taha i tu kon anu sila ni fuka kaa toa.
2: Pero toko lahi fuke, ai kau pasfiki o kau ai tau tolto ngā i he ngā he.
3: Koi vahe tolu e ua, te laka hake ai, o fai ngaka no tāra sisi mi toa, koi ka kai ko, kau ai ngai pe me kau Māori, o kuna u, o kuna u, o kuna u, i he tāra sisi koe ni. Koi toa lahi fai ngai kina utolu, toko te awa nono, mai mini bene, la avake, o vahe toko te awa ngofu tupu, te nau tāra sisi. E fiafi po ulu to kosi hengenge nao tālases.
2: Oh, ya. O kuiai nai ha whaunga e lawa o tokone ki he miani he ku wha au wha o ku ki ngari whakatu u tāmaki. Ka pau e hoko hoko atu pe o tānaki and a lot of pressure i he ngai mea ngāwe pe mui kau ngāwe. O kuiai nai ha whaunga e lawa i ke ha ki tokone ki he miani kata ki toketa.
3: So kwa pefoki ai nga au hange ko nga ko nga fai maki fai nga goi hange ko fai nga goi no fai pina to no tala sis ka mo ni fo ko fai nga poki si si vi ki no to no fai nga oi ko ia ke no fai pina to no tala sis ka no nga ki pe mi si na ka ni na to o kwa pefoki mo singa tai min hanga mi to mo ki ka unit fo ma me ni man fo ga ta mo pa pa mo foki tai min ni ko no mi ka staff ke no ke si o ke pa pa mo ko no ko ai ko pa mo ko ta fi ko mi ko ke fai nga o ki ya ai ko nga o ta po tu mai pe ni ko fi nga ke ko ke ka staff mo fi tu ko ke ave ki ya ke langa ki ta ma ta ta si ke ma o si pon pon ho ta fai nga ko ni ko ke to e fi a fi ka i he tu kunga ko ni ke ka ha o ta si o lo tu ta ta te fi tu ke to ta si ki ko pa mo ko ni eke ke alu e pasai yangi. Kus fai ponga e kwa upe tai mima ta olahangi fai ngaki tau tong, tong tau ihe tala sis. Pea koe, koe teke konge tau oke tala sis, oku teke ia e suka mo toto maru nga. Pea ku lahi au pito ki tau tong, ma suka mo toto maru. Wane ongo ia, koe tu kuma kona maman lahi kotoa, oku upe tai mima fau tuto lahi yangi e fai ngaki mawe suka, o ope ke whangata ngata ka matakari ke. Ka ko pate tau saitu nusilani ko lahi tahai e ki tau tolu. O koe mau he suka mo toto maruna. Ai koe ngā au e whai ka ki nau tolu, po ke whai ia i ngai community ano whenga. Ke tao ta ofi a whenga

0: fai pēia, fai pēna tō e tāsi, ka koe whahinga pēni, una ura vai ni, i ngai uhinga ke eke he pē. Ka koutu mahalo koe mea mahu inga, si ono ka tau sāti, ka hā o ki tau tō e Pasifiki, ma kau maori, e ma o ki tau ngāau e tau ngai community. Ka ulaki se ma o ki tau tō, ka tau sāti he mea kai no mea pēhe ke whasisi, ka tau ma o ne fusisi no. Hei ko fōu mai e sūkau so fōu mai e ta whāke fusisi no, pe mwe toto maurunga.
1: Tōke tā ko whamalo lahi atu i he wahe wahe koia a whekau aki pia mwe tū ngā kui ai koe ni a whai tō o koe ni. Pia koe whā mūpe ke iai ha tokoni a ko hi koe ngahi ni hi koe ni e tau ka e ngā unga o asi i whe ao pia mwe ngai whau tū a koe ni. Pia kuta whā mūpe e lava pe o mau haola lele i whekau aki pia mwe ta whāki koe ni ngahi mea whaka ngā ue pia mwe kau ngā ue fōki i he kaha o koe ni o kutau hanga tuki ai. Tōke tā ko whamalo atu he tuku taimi ke tau ngā ue whakata hai e hoani to ha me o ke fe ma o ke tu ko mahe ki fa ma re ko ni ke fa ma po po pe ta ki a pol kalama
0: io nga pe ko la o ke san ko ko pa pare ma ko ni po ke ta futo ka nga ya pito e ku mi me ko ko pa pare ma ni o we si a a ki ta utolu ko to a ki pasifiki pa ko ke nga ta pe no si la ni ki ta utolu ko ni me ai la ni pe me ka ma o ri o wa o pe ni pe he ke nga fo no ko ni pasifiki ta to fi to ka wa to nga mo ha mo pe pa pare ma ko ni ko si a o si a ki na utolu ko ta i pe ga ta la se si to nga ka na wa o ki he tu unga ko ni a fa o tu to la he fa nga ko ni ta la se o si a ha mo mo fi si me ta ta u bu ni to ta la no ki a ki fa o tu to to la he pa ko si ma u ia ke ta unga o fa ta i ngai community e ne whinga i ke ni hanga whasisi e tau mā ngai whakutu a konu whane whatupe e sō kā me mau mau ko iau ni whatupe lahe mau mau e kofu a ki tau tau ke tāra se smāo.
1: Prevention is better than cure, eh? Aia koe ngau e koe ni ki mua, ke tauta ofi, ai ngahi mea ni kau kūla vei pe motuani, ngahi taulahi foki ai toutou whakahoko e ta polo kalama, pia mwe ngahi whakaike eke foki whikau aki, pia mwe mea ni. So my thoughts and prayers are with those ko nau si i Pekia i he rotonga taimi nau whakahoko e whaito o koe ni, and we also wish the very best for those who are going through the treatment at the same time. Ka kou whamalo atu once again, e toke tā, tala monu atu ki te koe, mwe ngāwe mei hena pe pe fōke a teu teu e pe ki he taua sapa te whae i he wike ni koe ni. O whalahi atu mwe lotu.
0: Mā lopido, mā lopido, se ori pehe si whainga unau, whainga umai ki tapu o kalame, se whini, mā lo.
1: Mā lo, apito toke tā. Hau eki pe mwe kakai whonua, na mōtok mea mai a ki toke tā. Aia foki koe taua matau tāua ni i he malae koe a oe moui. Aia foki koe a toko tāfo Kenya, William Tutone. Koe toko tāni i he tawhaki koe ni oe Reno. Aia o ku mahu inga pito ke tau mau ae ngahi whakamui mui taha. Mea ki nau tolu i he malae koe a pe koe a potu ngā oe koe a i he ngai wharemahaki. Kai tuk mua ki taua ki i wakai ki he whasi honoko. Ko uli se pōre oe nia. Pea mwe whasi koe kui loa koe tamatonga. Mou mea mai ki ai. Kata tuk foki mai o hoko atu pia mue ngahi o ngongo mei he malae o e politiki. This time we're going to cross to Niue very soon. Ai au ku o slava lere e nau whiri wharearea. Toko uongo fulupe. Ai kau whafofonga, kau ku maare au pito ai tu unga koeni o e ngahi. Ola koeni ko lava o tuku mai. But let's have a break here as Ulise Poleo. This is Pia Mentonga. Pia Mentonga.

0: tapu ma ho e ki pa pe fo ki ki ha mata pule a pa mo tau kai nga tonga malo e tau lava e ahto e ni malo e a fai sa tongia pe men hai kolo ka ta pe mo oku e fai nga mali e o e se a fini ke ate e ongo ngo ko ia pe a me lo ta weli nga toni un wa ki ko e professional development program ok funded e he pot nga we ko ia a enfet a ya ukiliva ia he university ko ia o vikatoria ko e pol kala ma ko ma ke ko ni ma kai pasiki pe ka ma ya e toko ta tolu pe a me pasiki ko e toko ta ton a o ku ka ma ke programa ko ni ko mele manu pe a me he pot nga o e siologi ko ia a tonga na ne pe a ne po a to ton ke na toko u ko ku ko ia pe o ku lava ma e pe a me tonga Ko e polo kala maa ko wike ua eni ai na e kamata he wike eni o lele ai ki he wike kaha o. Pe aku kau mai ai e nau a ahi ki e fale alea o nusila pe he foki ki he ngahi pot ngau e ai pule anga tau te fito ka tek nau tol ko ia o ku nau whakahoko fatongia ki he ngahi fonua o e pasi ki o kawai atonga. Na e pai foke po kalama ko ni ki mua lava mai ai ka inga tonga i he ngahi tau ki mua. Ka koe pō kalama koe ni o ku mau inga o pito koe ngā o whakapaanga. E, o te ngāwe koe ni o e Pacific, sorry, Ministry of Foreign Affairs ki he ngāi whonua o e Pasiki. Nei whahoko e pēane pō, ai whakataha ma kehe, ai MFET, mo e Pacific Branch, mo e ngāi community e Pasiki. Ngāi pot ngāwe pule a ngāi group tau taha, ai a koe whakataha koe ni ki update mai he foreign affairs ai nao ngau e koe ia maa e kakai e pasiki. Na e kamata ake ai lea talitali e he vice chancellor pasiki. O e pasiki tokta Emma Dunlop Bennett pe ame he Victoria University of Wellington. Na e toki whahoko pe ame he pot ngau e Ministry of Foreign Affairs and Trade e he Deputy Secretary Pacific and Development Group ai a ko Benedict Kamana, pe amo Felicity Bolland, ai a ko e tale kita e ni o e Pacific Connections ai pot ngā we. Na kawa ngai tō piki o e update ko e ni ai fulau ko ia ai Palenia, Right Honourable Christopher Luxon ki Hamoa pe amo Tonga, te foki ki Minister o e pot ngā we amuni mo e whakatau aki. Honourable Winston Peters ki Tonga. Na kau pifoki pia mo ngahi tokoni, papaanga pa mo sevesi anu usila ki e pasiki o kawa atonga. Koe taha ngai tō piki na e lahi hono tala noa i, koe RSE pe koe pol kalama tōli fo i akau. Aia unā o whakakawa e ngahi training pe koe ngahi ako ma kehe, ma kina tōlu ko ia kukau mai ki he pol kalama koe ni. O kawa e micro potential pe a mono whaka ai ai ki nga tōru ki he ngahi polo kalama koe ni ke toi lele i ange ai whai whatongia. Na kau whoki ai pe a moho e langa koe ia whale alea fo ou atonga. Lahi moe nga ngahi tokoni i he tawhaki koe ia o education i he Tonga National University. I he pon ngawe mo ui pe a pe whoki ki he ngawe whakataki mamata climate change, Burma resilience. O ku whaafiefia foki ko hinga ko e lama ke nao a whakahoko inga hi whatongia ko e ni i hono o mai inga hi whaumatala ki tua. Ki he kakai ko ia e pasiki pia mo e inga hi kulup tau taha pia ukna ia i e kore ke to e o mai ki mua inga hi polka lama ko e ni ko inga ke lava ke mea i he ka inga ai polka lama ko ia una o tonga whakahoko ki he pasiki. Hangi ko mō mea i wa manaki ke whahoko a e teu ko ia whiri whale alea no silani i novema pe a kua kamata ke hā mai mehe ngāhi pāti whapolitika lea, ngāhi policies pe ngāhi tuutu uni whapule anga o kanao tau ka vei pe a te nao teinga ke li liu ka pao te nao hoko o pule anga. Na e mahin mai pehe e wike ko o si a e pehe he taki ko ia ex-party David Seymour tene fai li liu lahi ki he ngahi tu uni pe amoe policy ko ia immigration. O kau hene ngahi ani ihi ngahi lalahi ki he ki whakafoki a ki nao tolu ko ia o ku fai hia lalahi pe ko serious offenders ki whakafoki nao tolu ki ho nao ngahi fonua na nao hao me ai. ko kina tol ko ia o ku ma ko ia ma o hana no fo fo nu ma ki no silani e kai ke lava ke o ange hana o va he benefiti ka leva ke na no fo no silani heta o enima pe ko e 5 year welfare stand down pe ko tu ma ko ia le fa britania ke to e fa ma ma fa yange ka te kina tol de na ma ko ia nga o no silani tu ke hen a hi a nga we ko e fagatoli pe ko RSE i to unga pe o to es to ki maulalo an kai ke tene fusi i a la ko ni pe mo nga tu tu ni ko ni le fa pitania ke to e a malunga an e ko nga ke lava i he faisatonia ko ia i no sila ko ta han isu a felave i pe mo ki na tol ko ia o ku no fota e fagalao pe ko overstayers Tane pehe o kumahu inga o pito ke fai ha ngā ue ki henta te fito eni o ku auhake ki he toko ua mano o ku ihe naure koti o nau ke inofo ova in New Zealand. Ai a koe ne wha amu ke whakotu o ha overstay enforcement unit pe koe unit pe i loto he pot ngā ue immigration ke lama ke li poti ki ai kao ngā ue koe ni pe a whaka Tau te fito ni tatek nao tolu ko ia whaka, whaka uri upa pe a motoa tes ke wakai i pe uki ai ha nao ngofua ke nao ngau i Nusilani. Kai ke ko ngahi whakau kau ia pe a mehe ex-party ka pao te nao puli anga pe a te nao whai a ngahi ngau i koini o ai au kumahu inga ke kia tek nao tolu. Kai ke he o kumahu inga ka tek taua tonga ke ta ilo ngahi fotu utu e ngahi pati fa politikale koe o ta fa amu ke ta fili ki ahe tauni. O na ta fili pe ko ngā ko ta maheni pe koe fili pe ko ngā ko e foloa. Hata a kau ki he ta fa aki e pati koe ni kau toe mahu inga ke ta toe sio ke nao ka venga ngā oe. Ko ha ngahi policies pe ngahi tutu uni e kau lelei ka ki taua koe a pasriki o kau ai kau tonga. O klahi pe fōke ngahi se hui o ton ke o atu ka he kau kantiteiti ko ia he ngahi pāti wha politikale la lahi o ta wha aung ke nao hū ki whale alea pe o maho inga o pito ka tāua ke whakahoko e ngāue ko e ni i he wakai i e nao ngahi policies ko ia whi kau aki pe amo immigration ko ha ai ako mai tau whanau ngahi ngāue employment pe pehe foki ki he ngahi tūnga wha ekonomika. Kai ke ko ta whato kato whainga Māori eni ki he ta whili i he ta uni ka kumahu inga ke o atu a e ta whiri ki he ngahi pāti ko ia e tokoni ke a ki taua i he whiri i nove mā. Kai ke hanga komo mea i na e toki ose atu pe a mo e sāpate a e whanau he wike ko o si pe a na whawhi e whi au pito e wakai ki he whanau e welinga tōni na nau kāua ki he pol kalama ko ini e whakame. Ka o kuta amanaki ke sapa te fa e o wike ni ka ku atai tala monu ke ngai fa e koto ape i no silani fa tawang ke o tua ke ne fai tapu kina ki moto ko ngai tanga ngai ho ngo ala ma wan te
1: te ni te me te a te lo ate toka hi o re le ke wike koto ape ko ngai ko e sapa te fa e ko ku hoko poki ai e wike ni ko lota e o nai ka da jim ka ko haupe o ai ha me alere e o ature wa ki referral a tola ni mangiao ma au to la to be approve ni melere ato ki referral to ni mangiao a lo vaga so pingi ki o fai ai alere special go ni meni ya ke apraosi mana du ko au be ya te to asila ko ni ma wano great south road i o tau menchi ni anga na to na ko no ga dia we to aki ko baure ke ma au ai so pingi ni tola ni mangiao ma du e fika telefoni ma he no au au ni ma pi tolu wal ta wal wal e va si o mai ya a ke sa mo mere e ya te ke na to ko net kan mo tol figa a ke sa ko no o o o no ni mano pa ni ma ki tribo a si o mai kan tol una o pie ie ke ma to ko net ko ma tol mana tu pa en kalas pe mi alere ma ve ya te ma ve ie ke to ko net ko ma tol o va ve ke ma o en ga ko to pe pa sa pa te de de un gen Malo.
2: PMN Tonga. You're now listening to PMN Tonga.
3: Ko e ongo mo me he koloka kalape mo siare pasa faito tonu. Malo e tau mai ahoni.
4: Yo, malo moa ai tai patongia, pea oku tatau pa moe hā e tau toe pelongo aki i he aho pulerulu koini. Pea whange koe lau, pe tatau pa moe hā e kolonia ne maukamata ki pēti kiri e nima, pea ko e tafitonga e ailangi, ko e mefa pefia, ko hi ko e ikai ke iai ha frost, pe ko e liriu ko e ni ae vai o hoko ia ko e aisi. Pea i rolo tonga ni o taha ono. Pea ko taha foki o e ngai mea o ku whaatala aki ae momoko au pito au pito, o ku teike hine hina a ngai o tafaaki mohunga koia o e koloni. Ae o mahino mai o ku kei mafana pe. Ka kange ke lau, e lava pe o liliu ia iha ngahi minik, iha ngahi houa pe ko hau ae taimi koia o e momoko, pe koe hoko koia ae vai o aisi. Na e tatau pa moe ha, a hono fuafua a whakaawa, pe ko hono o tō makai, ae mala e koia ku i loa e he ngahi aho koi ni, ta te fito ke wike, atu wike kua os, lerei pe i he wikeni, ki he mala e koi ni ai au ku i loa koe taha no sila, pe koe pia kaha pe koe malohi o e koloni. Pe a koe mea whawhiawhia ni, koe hui koe maka koe ni, angai koe ku mou me ai, koe maka ko ni ai ne yai ai pure kolo o e koloni ka fai fe kau ta be fo ka nga o e ko ya me ka ko si rio ai koloni ke foka manatu i e ver ka fa aki pe o e mala eni ai ka inga lotu ko ya ai ne i lo a pe ko e Saint Paul Trinity Pacific pe a fa ta tau ki e foka matawa Ko whare lo tūni foki, ne whotu ia e taha walu fitu anō pe nā e langa. I o toki hanga e mofu i ke ua awhe taha taha o holo ki. Pe a i e taimta tau foki pe, ko e whare lo tūeni ne i loa au pito. Ulua ki, ko e kau tō ngā. Mana tūeni e taha iwa fitu ni mā lele mai ke ni. Ko whare lo tūeni ne hūwhiai aho nau holo. Pe a i e taimta tau foki pe, Koe li mei koe kau tō ngā, koe nau whuataha a ngai ni. Pe oke, hoko hoko toi foki a ngai u matakari te ke. Kai ke, koe taimi koe nai halai a tupo whā, ne whara hoko hoi ni e kau tō ngā ai malanga whuataha taha kātoa mai ai otumotu. Pe a neongo, kua holoki ai whare lotu ni a koe uhi koe mofui ke ua whetaha taha. Ka koe ni, ne he kai te ngalo. Ae tukunga pa moe mahu inga koia. Oe kakai, pei kai ngatai, kia ki nau tolu koia, na nau kamata mai, ae whale lot koi ni. Pua ka taha foka mea whapia fia, o kia i ae ti fine eiki tonga, ko sa lote whale tolu. Ae ne mari pepe moe kau e kau whai fe kau kua ospekia, i he tiasi koi ni St. Paul, koe mea fwa fia fia koe ne kei kau atu koe ki ai o hange o whakafofunga i atu atonga. Pea ke eku ma u mahalo koe fwoi toko ua pe o kei toe mi he tahiva fitu ni ma aia. Aia i hono hufi o i holo koe ni. Kaneongo ia kua puria katoa ae whale lotu koe mea peo ku o ku iai koe maka whakamanatu o e siasi koe ni. Aia ne tuku koe i he feituku koe ni whakataha ia pea moe pare koe ia, pare wa inga, aia koe ia kumo whaatoutou mea mai ki ai, aia ku rotonga ngawe aki. Tatau pa moe hae whawhiawhia i he wike kuosi, ai ki tahine tau uataha. Aia ne whai ahono Nei kai te pehe koe whakakātoa ngai hau tau ilo pea ngai kātoa ngā. Hange pe koe ngai maheni mui ngai whamiri. Aia ko Siniva Isaola Marie Mau. Koe nongo mātua ko vita tahi pe mo seo siua Mau. Aia koe tota hani foki o ku rotonga ako i university. Pea kono pea whawhiawhia. Koe hui koe tokoni me kā toke tā. Amanaki he lotu mis te pehe foki ki kautangata aia koe ngai maheni pe o vikatahi ko vikatahi foko hau mei tonga pea koe kaueni he pefine nai matoki tokoni au pito pito ki he pō ako aia ne kai ke ngata pe ne tokoni ka hange ko na kutaha nga yo ngwa tukimoa o fela ve ko nta mo so siwa ko ka wene to tan ne hanga ka wato no foka o hila ai malai va inga koni ai ko ku mo fa to to me mai ko ya ti ai pe a tatau pa mo ha ai a ko ni ai fia fi ko ni wiki ko si ko fela ngwa pe mo fa pe a lot pe a ko ta ha me fa pe fia ko hi ena neongo kurotonga ako a siniva i he university kane ke tokoni foki ki Rangiora ai ko kolo en api ako i he naunga faiwa koni fuka pasifiki na fuka hoko i he tau ni kaipe he foki i he tau koia kuosi kanga hi aha foki ui kuosi ai fuka me pe a koe me a fuka fia fia au pito au pito ko ke i lava e whanau ulo aki olea fuka tonga pe a wā foki na lava o ngawe aki a tohi tapu pe a pehe foki e ngā himi. Pe a koe taha e maari e ka e ngā lotu ia ta. Ne kai ke whai ha pehe ke whaha teu teu ia a mea tokoni. Na uo katoa pe ki he ngā hi whare koni ai koe mau anga mea tokoni. Pe koe ngā hi whare kai o nau hange nai ha nau hoko ati ai ai nau ngā hi akore soni koni na e whaka hoko. Pe a koe mea na e whaka mea na e ongo mai a fa fa fa nga u sia si ko na na ka wa tu ki ai te a o ko tu fu lo lo a he ni te la fu ga a li ri ki at ka ko me ko ni ho no ke pu ke pu ke a ta te fito te he re a fa ga tonga te i ka nga tai ko no nga ke hi mi ko ia te a mo nga hi to i tapu ko tu ko te o ngo ngo pe ia ko la wa ke ma wa tu pe me he koloni i a ho ni ka malo a pito ho mo me mai ka mo
5: Koe whakamanatu whauwhau mai ni. Ka atake o kifo lahia. Ka koe whakamanatu lahia ni ke te koe, ke whaihau ki ngā oe, ia hoho malo i he tau momoko koe ni o tau hoko ki ai. Ka wai moi hoho malo i flow, ke puka lewa ia i he taimini. O kumalawa ia i he bookmyvaccine.nz, pe koa o tonu ki hoto ke tamo oi.
6: Malo e rerei a te uroa. Koe ongongo rerei eni, ki he tau koia o kukamata i e sigi, i he ngā kau, te halanga me a kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu, i kai koe tau ono noa. Ko ho oa upe koia ki he tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e oatu pe ho me a sigi i ta e totongi. Pe ai kai koia pe, te ke mau ta e totongi ia, whakata ua, ka oua, po ke tau fitunima. Koe sigi koia o ngā kau, pe halanga me a kai, o kumalawa i ke mau wave a kansa ki hano faito. O kuta e totongi, pe au kuwawe mo whaingo fua hono ngāwe aki. Ko sini ngā kau pe halanga me akai o kune whakahau fiai hamo ui. Ko ia, ko ho o mau pe ho o nau nau siri pe ake whakahoko rewa ha o siri malo.
7: Ko e mamahi e monga ulawa ke asia i hawhainga taimi pe. Nā mo taimi mā whana. Ka mamahi e monga ho whanau e lawa pe ke nau mau a rheumatic fever pe a mau mau

0: mau. E tai nda tau ve, au ke ebe ano whaka maali ke he apio, te koe me aveni ke whaka mau anga tangi. A le tō e tini, koe tōla ia koia. E tai nda tau ve, wakil ku kamata e komui mui tāna, aku mau kamata e ahoni, ai hopo koia a e ua tahtaha. Wa ilo ia e kende teiki, koe mista mo whaka whaka perea malolo, ko te vita lave mau, ai whaka whaka lolo tonga, Daniela Fuspalo, a koe krista whanua. O ku whaka whaka e hopo ni a o te tol, a koe ahoni te, a koe hong mo talai te, ka lava mo hopo e koia, o tau tari kewa, ki ono tu tuuni. O tau, me e me tawha ki e tau politikale, e pong komini. Na e toa whaka ilo pe whaki, e se nisi, pe a moe, tangatala ki koia, oi ahoni, a pingi fa. E ku keke whaha lavi ki ai, e koe hopo pe ingi, e pong komini, e koe ingi. Ki tau fitu i pōpua, a e tō e lele a hana. Ki e aho pōri te, te aku tō e whakamama whai e mato e rake, tō e tōngane kau whauri pe alele. Tā te fito ki e whainga heka me alele koe kwha koe tōngane, tō mea i te, a e koe ki ngā aki murina, heka koe mui e u veni pōru lori tika apu. Tā e apito pa ku tō e whongi mai i he paru rama koe ni, nai tō ki tau fito koe ni o si mālolo, e tō e whatokanga i an. Kos pas te whoki tōngane e seatbelts, te koe tui koe u letra, ka koe sea mua pe, ka uri pe ma mai pasese mua, au ku lau i tai mini. Pai ui kaka tu kunga kua ngai mea lerei tonga ni, ka koe no, ka koe ngi koe nio e accident nai hau ko, uli nga nga omea e whatakanga ke mātua tai whanau mu kau whauri, lai apita kau whauri lori nau rere to tuha a piako pia, he ka toko lahi apita ni e mui, kai kene toi hapo maa cheke anga nau tangutu, koe, koe longa ni kua mai, e toi toka ngā ni ai ni i koia. Na mawe mo duane se tu tatu te mi kaha kau ngā au e koia komisioni ni whai whiri. Ange kong mo mea i o guai o ngō lakanga la lahi e ua e komisioni na whai whiri a tonga kua whetongi. A ko lo tau keti o mao malo lo skoto lani goia ku i tonga ni. Lo apito i ngua tu tako ni ko lo tau keti hoki na e sea i e tau komisioni na whai whiri. Kua whetongi a lo tau keti. Petomia e Amelia Hill, Honorable Amelia Hill. Pea mu fetongi hoki mo pitabuki ko retire bea moia, pena ele ore oai a se mbao, i e lakanga ko ia, ai bea ngā ua ia ku fetongi. E renda tau bena e fetuta ki mai a mkāpure, ki e motu ane ne whaha mai, na e rotonga bene, o rotonga ngā ue e komisiona paifiri, au kohonwale ia, i e kau mono lakanga ona e tu uaki. Ka ku talanga pe getu ki mention pe, kai kai ke fufa ha alolo toke na ufinga ki komisiona fai fri ke ma na ulau, e kau aki to moe, petu taki mai koe ni, anai te ike ke ha fai nga maari. Oi poke taim peheni, ok mawi nga pito pito ke tau kau ngā ue, ta tau pe kau ngā ue i e, ngā whakapure a ngā mga ngā ue ngai pisi tau kaha. Ui ai e kaini o kutanu mia e ngai totonu ai ni ihi, to hiko ke tia sino ke na o ki ai o avi ke na la wa ka ko so ma wa nga pe ko ko ni i ke na ma o se niti ke fa ya ke foka ko me ke na to tonu ke so ma wa nga ta ko hiko o ko ya i fo ke a end the corruption that i mean i to lani ne o ki ai pe mo isu ya i ai ko hiko ni e to ko tolu ko na foka pis na to ta ko na i sino fi ma o ke fa i dia pe mo nga u e ange ko fa o wati ki mua muanga mawhai ke nau malawa ke tau wanga. Scrutinize the whaenga i mea, te malawa ke si whakanoa, ko te ni i koe ni kumita tonu, ko te ni. Nei ki tō tō lahi, we can go o si whakafua, e waha hua e ua nei poke a toko ua ua, e hala tau a hau e heria nuku alofake whauri kona. Ke kau e nia avaris lahi tau pito. Pau mahi no mai e toko lahi kau whauri ko nā i o tau whonuani, o mau mau i lao ko ia. O ku lahi e ngā i palopare mau hoko hala preanga, a koe lahi ka hako kau whauri ko nā. Pena ki tu mai hoki e tesi koe o e pekuilo hoko e press test i hena, i tu mai ki muini kita gosi ne to ta ya le ha o ne ya hopo i protest to ni big fakala o ya ke fakahoko then i long of my i do no see di kona e tai no lo ka go ni ko le ava ne foki ai mai no go fakala o i long of the bit no a piece ko fa oli a ne for long aki o ku ka we ni ne a fu fu ma inga bit ka inga ke fa ya to ka aki for one ona uhinga e ko tau wakai ke ki otu murina nge ko nusrana ko ken bein lai me panga lai fauria pure angana ko faka mureki ke tuku e fauri ko na ta ko ula vei beo ko e tau tea hena u kalua o mano to o me lai sin faka uli pe oke ke te hata hei nusrana te zi fauri ko na ko fui wango o yao fie mau ke mau e kau ko na ko fonuani o fie mau ke o i e kau fauri ko na i e fonuani oke ke te zi fauri ko na ko hae me lava ike o pia ko ia o hiki tautea, tomo la iseni, ke malo ya bito bito, ka malawa, ke pasi isiki. E wikai ke okufu ulahi o kaholo no huma ki tongani, ka wikai ke sai, ai mea kou pipete ke kau faka uri, ona, e wiko ke ngā i hala. Ka ye, ko ene tuku ya tau ki ponoa ni e tai mini, te wai te foki ai katoa hoa ponoa ke centurio noua o el lotu. O ko mla ke fa ko ko ya men ki me to be mai na ta ki ai o tala ki ai pe ta dai ki prestine se special na to tai na o to wa pe ka to ka te vita ko ya havea ko ka do nga ni ko mau ki na ke fa ilo nga mo ki ko ka to nga ai fo no a we ko ka to nga pe ni se special na to tai na to nga ko ka to ki ta ko e ka to nga ni ai to nga ko to be ba gu ma fa na ai ka ka yo fo no a e mo nga o ka ta klo to mo nga se ko to pe ke soi lo ai na mo to ta ta a honi an ko ta ka wai ko la ve to ko la ve me ka fo la mai me hena to la me ka nga si asi me ka hiva ko ai de le fa si ia na e kai ke ta uia in centuri u aki ta ko ta to ta nga ta in ta wi hen e ka to nga centuri u wa o wai nga to ta ta nga na u misi na to lo a ka to nga ko i e mai no bito bito pe de o na to foket pen i me to nga ni nga ka to nga ke ke ako mau ke nau poki mai. O ka tau te hoka moe, tongi paka puna, mai no peo ki ngawe ki olonga, ka tau pepe moe te tongi lolo i tongani. Ko e lolo i tongani ka inga tau te fito ki ngai merele ti solo, o ku mimi panga i nima ki lita ta. Ko e hiki lahi au pito ia. Tau kamata pake ilonga e hala purea ngā, kamata i wah. Ia ta ata e hala, i hiki koe pensinito mo lolo. Pe ka maria paka murina ku teka peki seniti, mo ai ki seniti pau, ako tongani, o ne ki iki bea ngai mea u ngai essential need to ngai family, o kumai no pito, ai ongo, ai mea ia ko ia. O kei tui whakare o be kama ko prindisi tupoto a ulukalala, tako e prindisi pule, tau e kukei trawaha be, ai kama ko kingi tupo uono, ki ngai whatongia whakatuki, ya pege ngai whatongia keke, o ki follow up ki ai ha ere ai o tu muri a ko kai ko ki forma pana no tali tali le le ai kai ngato ko ye Brisbane i taimini ai ko hoko ai ko me taimini ko ki follow ai ai trabaha ai ene apio e ho ke pe ai tu fare o o ma ko no taka ki so nua da mo faka ngang e vi ko e ka ueni o tonga o hawi nga bita pito ai ne ala ke fo e nato ki riu mai ane haere pe mei wa ua tu pare o e ko ku lai i o ki tonga te puni e nai la fuke ne haere atu o kau fuataha pe mo e ni i e kuri se chatou tai i e lotu mo saka manatua o e te kia ai faif kau i loa o tongani o faif kau profesa sione avea au o da fuko e ni e kainga dane lava mai ki tongani, tui koe nao mea whaka eiki, tana hoko ai pe, ai whaingata ake te ia, o ne pekia pia mo ia. Ai pamoke atu, a whaikau profesa Sean Javea, ki ono hoa, pia moine ki o fine pe tota, i Australia, ane fiasi, pia unau taritari lele ia i ahoni. Pia tota ako ni, mo was mea i pe, ilonga abito abito ko e fuusaya niti eni, ki e ngahi whetu utaki whakamāmai lahi kua whai mai ki ai. Lahi au bito ka te oate ki konga si. Ko e ko sirio o e ngahi siasi a māmai ni. ko si dia ngai sia amma mani ka inga ko si no ko ni me mi hange ko i e na ta ngo ta ta no pure angai e ngai sia si ta dai ngula wala yo popo ki ta ta ko e mi ala ko na u ye ni ko a o ta ki ka o professor sen havia e na o yo no pon o ne tekia e me ye ko si o ngai sia amma mani ko e tōtau eni at palofita o Pasifiki. Palofita o Pasifiki. Ko e tōtau hani, mate hea nō lunga ngāma ki tāu tōlu nā wawalare, o tāra pa tō ki lalo, ka ko e skola, ka ko e matau tāu kalas uruaki eni. Tāu eni e tōko tāha, la e whiinga, para ne fuo muiaki hake no whiinga, ke tāu i mā e Pasifiki, ka te vitore ngai mea whaka teolosia, tāu i mā e Pasifiki, e tau mawahe me whakakau kau whakau e sike. Te moe whakakau kau ai ngahi whanua e kutau ngā maheni mai ki ai. Ano ai te mahi no ange, a kukai koe kolonia i te ha whanua hano pure. O kutau kei kolonia i te he lau a se me havea e tau whakakau kau. Ne ongo kau tau atraina pe, a kukai lahe ngahi mea e tau whakakau kau whakakau sike i kei kolonia i te ia e whakakau kau whakakau e sike. E kai koe ia bevoki. Tēnā kei ke whāwhaka matala e aonga tō tahani. Ke CSC, ke whonua, mō ngāhi apiako, mō ngāhi pea kehe kehe. O ku mislahi, e ngāhi feitu kehe kehe. Ko e le volo kehe kehe e tō tahani. E ue kai ko e ngāhi mea pe ku rave ki ai. E nā ne tō e lava li li mō e fiohi. E fito ki e fiohi ta mō e kau maukawa tonga, mō e ni e le volo kotoa pe. Ko e whaka mui mui ma kehe anga tō taha ko e ni, Tara noa ane uhu pia mwe toko taha ofi au pito kia imi Australia na ane pehe. Peo shu oloa musione, mea kune whakatonga e toko taha koe ni ko toko taha i kai maa lua roi, ma toko taha na se inga mau peke fai ki toni. Ko i kai maa lua roi e no whakatonulea e toko taha koe ni, na e haia e fai ngati uteu e fai se kau koe ni. Tau tolu nao mea, sanha mea, wenge tau ngahi, e uteu wanga maheni, Na neongo koe whai whikau, tana ne teu teu aki pe mea hau ki ai moangi mai kei ke ne teu teu, o tatau ai pe. Lava ke ne lea hanga tonu, na lava ke ne hanga breaking ngai state, a te skuo whakafunua, a uikai koha whakawe pati, tana mahina, o e hanga to tonu, o ikai, o e hanga maalua loi. E kai koe ia pe, e toko kaha na e puli, e tonga toko lahi, e na e kai ke fie, u pasi ki mua e nga i pia. Koe, kaua te ngi a te iwhai pia me toa ni ki whaosia ke tau hongongo ki Nuslanda ma moe taha kau tangata o ku hoko a e pekia ki ai po hoko ma more lai ki e whonua a u maa foki a SKC. Ala munu watu pia me toa ni e me e hongongo pakawi ki koe pia me toa ni ki si ngai whakawa i whae ko toa te i Aotearoana ala tawange ki mua o ka e waki o a sāpate pa e tāpukina pe mo fie fie poki. Ma uofa kato atu te mei tawani, ya te mo tolu ka malo pita o mo mea mai, o kwa mama, ka mo mea.
1: You're now listening to PMN Tonga.

0: Tonga.
1: Whakatulo atu pe a kore pe ke hufanga toi pe i e tala whakatapu nai ka mata aki a e ngā ue ue aho ni. Mi he whale ma unga talani, ka e ata mo i fine mutu ani, linda o tolo se pasi, ke u whakahoko atu e to o whatongia me whare ni. Whatawange pe o kongore lei atu a e ngā hipolo kalama ko i a kuo nai o atu ane nai ange e John Pulu pe e kia lātu whonua, pe a ok ia ima whakatawangi, ok toka maari e ngai mea kotoa pe mea pina, piko whepe whetu o ku ke mea mai mea ai ki he e tau polo kalama. Ko e wike mahu inga whokieni ku tau lawe iloa e tonga kotoa mo e taha kotoa pe, ok whakamana tua ai a e tau anga a e ngai whae. Pea ko e tau polo kalama ko ia ki he poni, me he taimini o lele atu o a u ki he hoko ko ia ai hong fulu maa e whakahoko atu ia e kau whewhine ka koe kau wha e whita. Tau wakai ki heo koko koe e tau ngai polo kalama. Whitu tau noa pe koe polo kalama koe ia na mō wanga maheni ki ai koe langi kakao. E whia whini oku o mai e langi kakao a e taha o e ngahi leo meihe kuhirina e wha aongona atu mehi whaleni ka kala tau moe folau pe a moe polo kalama koe ia melenga meiono aho. Kene o mai haki ifo i whananga maa ki tau tolu i he fia fini. Hoko ko ia e walu, ko e tala tala i whale ia ki he mo uilelei. Pea o kufua mamafa ai polo kalama ko ia ko e api a whafine pea mohono ngā he whatongia pe he ki e ene whikau aki pea moe mo uilelei mo uilo tolu ata mai sino pea moe lau maali e. Whakau kua tia e toke tā aivi peini puloka. Hafe a hiva, kua hiri lolotongani pia moe kaha o. Hoko atu ia a e talanoa ko ia o whinau uluka alala pia mo Lydia Simpson, pehekia e seta whinau ka maafoki a se whitaha o uri. E hoko a hiwa te tau wakai ai ko e mahina ni foki, o ku whaka ilonga iai ko e mahina ia o e musika, pe o ku whaka ilonga iai ai ngahi hiva i e fonuani, ki nau tolu kau musika pe koe kau whauhiva, kau hiva inu usilani kau maha foki a ki nau tolu o ku whaka au ngā iatu me whaleni e nau ngā hi hiva pe a whaka malo lahi ki a ki mō tolu kotoa pe ki nau tolu si i kau whauhiva pe koe kau musika i loa i he mala e koe musika kua nau tatau mai ki he whanonga anga koe ni pea pehefoki ki a ki nao tolu o kunao kei whakahoko whatongia koe ni malawa ke mau tuku atua ia i ngalo ea ke mau mea mai ki ai mea pina. Koe polo ka lama ia o e whiawhini e whaka ilonga ia ai kamata anga koe ia o e mahina o e musika whaka ilonga ia ki a me whareni ai ni ihi o si kau wha e fita kua nao tatau mai ki e whanonga anga ka koho nao tareni ti o kutokonia ki hono whakatolonga i ono tātu o e ngahi hiva ko ia me whare whakamafola lean ka wai ai piemen polo kalama ko ia piemen tonga a risi tu ila tai mataele ka uma a foke nai tinkeili o tonga tu i malakaho pea e ka umai ki ai pea mo leilani havili whakatou me Amerika hafe ko ia hongo fulu ko e ki polo kalama e nia ai home base pe ko e whangaki iako ko ia o ku whakahoko i he ngahi api. Ki a koko ia koe kakapa atu, home base koe ni, whakakoa tuia e helei ne feki. Koe tau polo kalama ngā maheni koe ia whelafo aki, koe boni, koe uhi, koe wike mau inga koe ni, pia moe mau inga si e tau ngahi whae. Koe tuku ma kehe ai a polo kalama koe ni, ke kau mai ai hani ihi, me he ngahi feitu kehe kehe pe, koe vahe vahe e nau a usia pia mo e nao whakakau kau ki e mau inga o e sāpa te whae. Malawa foki ke kau mai me a pina ka pau geha o pōpua tala monu o kwhia tuku atu i e ngalo ea. Kau mai i e taimi koe ni ka koe kau whakaafi ki e pōni ko ulua ki mata moala. I kai whakasola tō tahani ki a ki mau tolo koe ia kau whanonga koe tō tahani o kune whakaunga tāmaki i e whakamafola lea i tonga pea pe foki ki si inga hei whae o kunau kau whakataha i intia ko e kau atu i he feinga ko si o toke tā ko e uhi ko e tu unga whakamo uilelei. E kau mai pe amu Ebenisa faha i valo mi Amerika pe foki ki anila la tutu uta pe amu hola ki ha mea toki tawe mi Australia. Koe tau pulgala mai a ki poni. Mei he hoko koia ai taha wā ki he wā ki he ono a heng heng. Pulgala mai ku leo o e whakatu amelie. Whakau te polkalama ko ia e piso pe Selawini, Silalavea, kauma a ueina i London tu ifua, pe foki ki a Sione o Nevela Tupou, pe a mo faiva soane. Ko le whamore morea, o ku whakautua ai tangata to ofohe ko ia o hengi, te mitamaka ka te uiheni pe ke uhoko atu ae whatongia pia pe hifoki ke kauwhaka awhiko ia o e polokalama. Ko e ka veinga uluaki o e polokalama ko ia ahengi hengi. Ko e whewhine, waififita, aia ko e ngahi nau nau ia o e waififita e whai e potala noa ki ai ahengi hengi ko hai tene mao kono uhinga pia pe hifoki ki he ko ia o kumahulu ai ai wai fifita. Ui ai mono vesi folofola pala o vepi vahe tau taha vesi wai fitu pa moe tolo noa. Ka veinga hono ua, ko sa pate fae mono mahu inga, pe foki ke faunga oi family pa moe lotu, pe ke fonua pa moe pule anga lute vahe uluaki vesi taha ono pa moe taha fitu. Hele polkalama ko ia e ki malolo ai polokalama tok foki mai i he hafi ko ia ai tolu pia mo ngai fasi tu ki mua e honga folo ngai fasi tu ki mua e honga folo fo ha kai pa mo popo ak tala monu ka ma foki a hono analaiso o ngai hiva mo hei nei lon tonto i fua ka ma asione one vela tu po pe ki a so ane faiva ko ngai fasi eni yongi brothers pia mo koni stuto ne Toloa whiri moe hala, pia moe hala holo mui. Waka pō leo, ko e ui e si api, ko he unofo. Teine la tu tanoa, o fea fila, ka pena, pia moe o faloto. Che ipo i fale maka, si e kulupe, luke manu mua, lose o pe ma. Ongo i waha la tu, pia moe ua fitu o sune. E maloni iongi, leo ena e ongo mai, pe foki kia che ikula, pia moe lau olive. Ko ngā hiwa ia ke polokalama ko ia ngahi leo e hing hing kola. Pe koe whasi tu ki mua e hongo fulu o e wiki. E whao mā opo e polokalama ni hoko ko ia ai ni mā pia te tau. Ta tau aki ai togoni whakalau maari e pia lotu whakawhetai. Hawhi hoa whakalotu o e pongipongi tu apule lulu. Ai e whakahoko atu ia e Paula Moala. Whaife kau Paula Moala. Me he siasi me totisi ko ia o he militoni. Ko anga e fotu tu e tau polokalama. O ate ki foi whasko ni pa tau foki mai ki he e tau polokalama ko ia. Melenga me yono aho. Pea mo kakalata mo e folau. Victoria Liu, pea mo e faifasa a lotu koe ni ko hoku peiki. O atia mai si ngai fa e ko tope. O kuna o whakau fatongia i e fiafini me he ngā oe anga, o whepe ngā oe anga, e whakau fatongia me iai. O atu ai faifasa koe ni ma au si ngai fa e ko tope.

ko e polgalama eni ai bilinga me ono aho nai fai e aho wa tolu e pileli wafe ma tolu ta moho eik Muhammad Apule ta mo tangata i fonua mo fine i fonua atonga uki ate aloa pe au kore ke hufanga atu i ngahi fratapu ku awfake me he fale fa ma fola pe he kole fa mole mole ke un ave ak ele fa ingo fuo mo mahino talanga ta he ia te o fa ki tu a ka ata ke fa ai polo kalaman ko me alele mo fa fie fie mo oni o tau tau te fito ki si ka o to anga me api ai mana ke ma o ilo pe poto ai ko fa ka ina si ak ai fa nao to unga he na u fina lahi mo to nu a nga he to koni a si nga he ma tu a o na u poto a nga he mala e ke o poto he le fa pa palangi he fika historia sa e ni si mo e poto ke ke pe o na u nga we o i kunai ko e polo ka ma no ku fe la ve ai ke fa he nga poto ma ke o ku ata ki ai ata ko to a pe ko e poto he nga na u i tonga fu he he na e tu mata fale ko poto he anga. He ilo pe koe haa ai uhi ngā. Ka aku mahi no ai hono mahu i ngā. Oku kehe e nia be he poto kua ko le soni i fare ako. Oku i kai fai ha apply ki ai. Pe ma ume i ai hao certificate. Pe tohi whakamoni ako. Oku ua pe hono pe pāko. Ko e ilo oi mea ke fai. Ua. Ko e fai oi mea oku ilo. Pe aku malawa pe he si i moe lahi. E he taha kotoa pe. Ko e poto he anga aku talaya e he lea moe tō o ngā pe fō ngā. O iloa ko e whakaapa apa. Ko ulu ngā ngā fisifisi mua aki e he tō ngā talu me i tuai. Pe a ikai te tau momo i loto ke whakahomo homo hono kuku. E ngāri santungua a pe. Ka aku ne hiki hake ai ho tau tuu a ngā. O tau fika uloaki he tau tuu i Osenia. Pe na amu maman pe. He ute eki maata ngalo ai tala noa. Oi uheina moi salata na i Lontoni. He taiva ni matolu. O kulai hono fonga whakata tau moi tau tuu whakalota fonua. Koe eki moi tua. Ma olunga moi maulalo. Lahi moi sii. Kuloa ia moi masiva, poto moi vale, tangata moi fefine, mātua moi whānau, koe ngahi tu unga e ikai te taulawa kalofi. Ne hake ai lotu lelei. One omi ai mo oni koeni, o ku tau ta tau kotoa pē i a fio ai tai hamai. Pea a tai e whila kāki, o hangie ko ikai i loia hapalasi, pe fale o ha eiki lahi. Ka e fafale ia moe ni ihi, ko e hia moe mā ulalo, ke whaka mahino ko e siipinga o e mo ui, ko e whaka aki aki mui. O ku ikai ko e whaka apa apa pe a hiki o lunga o e ni mā o salute. O hange ko e fai i haka ate, so tia pe polisi ki ha ofisa. He kum whaka ngata

oni. Neangi mui e matangi pia tele kake he pia ofisi hina e waka. O tāna kia ki amanaki le lei mo e whakatu a merie ai tangata e wā, pia wāwe e naua o. Ne nofo pe angana ta tafu mo ene fisiko le o waka. Ka e hifo e folau ki whakahoko e fononga. Ne tari fefia mo mā whana, pō ula mo e kauha a moa he uloa ki pō, pō hono wā, pō hono tolu. Ko e aho ne hoko, ne hifo e ongo le o waka, he ke i tau patu e tahi, ke i tahi lahi. O fu i fua, ko e tā kele, pia na hake o whakala ala ape, he funga puke o e katea. Ko ngana, ko e tangata na e manu manu me lie, ko hono tokanga e ki nana e whakate fito ki hono langi, ko hono launa e fasi fasi, o hange ha vao pe au, o ka aho hake, pia na e wha pōngi ngia ai kau whiwhine na e whainga maarie o siofia. He na e hangeha fuhi whākula ne malama honongo tulikiwhanga. Pia ka ta tala ai hono lau, ka e ture kina e matangi toke lau talatu, ko e afi a tā. Ne hao e kau nanga koe utu tahi. O ne tuu fuoloa koe ne mahalo koe whaheke. He na e ho ata ai hoi hoi fua o ngana o a uai peki uta. Nene whakapakihi e ne hoho ni koe siwi, kai oho angana ki hono sisi. Pea ne pale i hono lau, ole ei koe whakapaapa ki e whiwhine. Nai kai hatari ai whiwhine, kai iwa pe a ke malo he taha, ki e whare o hina mo kaila. Ongo mai ai tala o ngana, kai oku wawata tau mo tangata o kuiwhanga. Ne whikau e hina, ke tu ui lewa hono omi, pia kaiha asiai e ngana ta tafuia, ai ofa mo tokanga ahina. Na e fwoki e fwolau, pia fwoki e hina e neongo fo ika, ko e ongo fo i atu, ko e toonga po ma ngana ta tafu. Ko e ika e ke mui mui fwolau, ka pau ko hakie e popo, hakoloa e more, ka o kau ka ngalo, e haatu a ika, ke langa e haomanatu. Ne na ofi ki o folanga he o tuha apai. Pea whekau ke hopo a ngana ta tafu mo enifisi o ka kau ki ha ano. Pea kawai mo yongo i ka, ne na lele lele pe he o lovaha o i katea. Ne tu uta a ngana, kai si imate ka kau enifisi. O ne foke mai ko hono wakai, taku o mate. Ko ia, o ke iuiai ai fo ia fua i he wahaa o folanga mo ha ano, ko ma o ko mate, ko e si mate anga, o e fisi anga nā. Nea o e folau ki uiha, o iai a malupo, pea ko iai o ku haangana mo haangana. O haangana uiha mo malupo, pe haangana haano mo e tui haangana. Ka ia aho e folaua e ni ihi, ai waha ko ia iha apai. O nau seo whakai hifo, te nau wakai o ku kei tu uai, ai whai toka, o isi ifisi angana, o ku tu upehe waha, a mau ku mate. Malo o mōmi a mai, tau whai a kie he pōni, ka tau toi hoko atu, tu au whātu, mūpō.

whakamalo ki e polo kalama me le ngā me i ono aho. Pe amo kakala tau moe folau, pe a kuia i whakapapalahi he ni ke toko tahani. Ko e uhi, ko e malawa ke tau ke i whanongoa, ai ngā i tala o e kuhili i he ngā i whananga ko e ni. Nā ne hanga o whakamafola i he le tioni, i he ngā i tau ko i a kuhili. Toi mini te walu, pe a hoko ai walu. Tau wakai mua he ki a lute ko e fiafini te tau lai lai hiva sa pa te whaepe i e fiafini pe a ko o atu a e fuifasi koe ni ma a e si ikau tau lege leka koe ni ko e ni hieni ko na wau wau i e tau hiva ngo fulu tupu i a e ni ihi ko na tau hive hiva ni ihi o ko hiva ngo fulu tupu hiva ua, hiva tolu tupo fiusati nao taulanga, sio si ana, mele siu tu ihangana, vea pehefo ki kia vea. Fata wange peo mu mao hae fiafi lele i e fiafini, pea ongo lele ya tufoki, pea moe fasi koe ni oku oatu magi motolo i e fiafini, koe hiva usu koe ya lutu.

Manu e waha fola au ia, ko e whanau koe ni, ko hike ni a ihe ngahi ta o maia ki moini, ka koe whanau koe ni na anau ko tuipio mo mea i pēmi a pina, na whaaongo nā tu honau le o ihe ngalo ea, ihe kua hili, ihe taimi ko ia na anau ke i ki ai, ko e ahoni kua hoko ai ongo fine mui koe ni, ko haongo wha e ki naonga i he ahoni. Ko e tau polokalama ko ia o kuhoko, ko e polokalama tala tala i whale ia ki e mo uilelei, ko e api a whawhine, pea mo ene whekau aki, pea mo e mo uilelei, pea mo toketa aivi peini puloka.

0: inga o e whae, pia moe sā bate whae o tau hanganake atu ki ai, moe amanake le lei o ko mo ui le lei pe, pia toka maari e pe, mea katoa mei a pina. Ko amu ke vahe vahe atu he, he fia fini ai, maho inga o e whae, ni whela ave i pia moe mo taratalai whare o e mo ui le lei. Ko whae e koe pouturi ki moe makatu o e family, si asi moe community, ai no fo aka inga, moe tuku whakaholo. O klak hake hona o maho inga he whatungia whakatupo e whanau. O kna o whakale kesia e tutup whakalau maarie, whakasosiale, whakafonua, whakaekonomika, ai mo ui whakatau taha, whakafamili, moe ka inga. Ko maho inga o e whae o kulu he makakula koloa, pia i he tau whaau ke mao koloa e kaitene masiva. Ko ne toko naki, ma hono family a ke hani mawhi e ngā aue. O ko ne tuu hake ke ipo uri ke teu teu e mea takone ai family. O ko ne whakakau kau i hakonga kere kere o whakatau. Pea tō ngō e vaine. Ko no wala, koi whai mā lohi, mo ni ma whewheka. O koi kai mā tene mā mā i he pō. Pe mā lo lohono ni mā mihimi sintui tui. Koi kai ngā tape e ne toka ngā ki ono whamiri ka ki he mā ulalo, masiva, moe kāinga. Ko hono wāla tā kai koi mo mo ua, moe tu unga mā ulunga. Ko tō hono ngutu koi koto poto, moe lā ofa. Ko ne lā mā ngahi alunga hono whamiri, pia i kai tene kai ai mea kai ai whakapiko piko. Ko i wai fifita o ka pasia kia siho vaa. Pea kene mao whamalo ia mehe ene whanau mai huse pāniti. Pea ko tui whapapau o ko inasi e tau ngahi whae ko tau pe. I he ngahi whakamalo, pea moe ngahi whakahonga, pea moe ngahi tala monu ko toa o i sāpa te whae o tau hanganaki ki ai. Koi whae, koi whae ako ki he tuk whalakalaka o e ata mai moe whakakau kau. Kai uma a ai lea. Ko raki whai a ko ia he ne la langa pe mei manawa me he leo e whae a e tō o ngā ofa. A le a le lei, mo e whakatou ato e ata mai mo e loto poto kai uma a ai a koi o e poto i lea. Ka lea whakatonga e whae mo e whamili i api e poto ai pe whanau he lea whakatonga o i kai koe ako i whare ako. Ka koe lea ngā ue pe o api. Ko e toko ni lahi e ni ki hono whakatolonga e tau lea whakatonga. Ke ua nā mōle, ko e lahi e tau ngāwe a ke rea whakapālangi. O ku aonga pē mō rea whakapālangi, ka ko e whānau o ku raki rea whakatonga, o ku tōre le iange mō wāwe ange ai e nā poto rea whakapālangi. Ke whainu ino whasai nisi, o ku maho inga whau ke poto e tau whānau i halea e ua pē lahi ange, he ko e tokon le le ia ke he whakalakalaka whakaata mai ai whānau. Pea koe uhi ngai ai mau pōpou atu ke whakatu ukoia e tau sosaia ke lea whakatonga. Ke tau kawe i mo malangai, ai mahu inga ke puke puke pea ngāwe ake e tau lea i he tapa kotoa pe oe mo uio i kai ko api pe ka ke a ua tu foki ki he ngahi kirini ki mo ngahi wharamahaki. Pea ko amanaki pe o mo ngāwe ake mo whakaonga i e tau ki i oa tala uhinga whakawhaito o. Ho mo lava atu ki he wharamahaki. Ko e tau mua, o e oa ko ia, ke ne puke puke pia toi lahiang e tau ngāwe aki e tau lea whakatonga, ka e uma a ke mahu inga maari e ai ilo whakawhaito. Ko leo e whae ai mahu ing, ai mau anga nonga, mo e fie fia, mo e malu, mo iwi ma tatari whainga taa o e pepe, mo e whanau he naula lahiang e. Ok tokanga mau pia e whae ki he malu moi hawa e whanau me ngai whakatu tāmaki, moi whae ngā tā ko tō pia. Koe lahi ang e taimi whanango tala no mo tala tala e whare ai whae, koe lahi ang e ia. A iwi matatari o e whanau ke matu ua ki he aho e whae ngā tā moi mamahi. Koe tau misia he ahoni ki hato utupu ok nau apasia o tua, pia matatari e whare unga o e taimi. O kui kai puri a te au e tau whiau mai ngahi whaingata ia ki he kehe o e tau whanau. Ko tau au en ki ha kuonga o ku whaitu tu uni pe whanau ki he ki ho nau loto mo e mea te nau whai. Neongo ai leo o e whae pia mai tamai me api. Ko e api a whewhine e kone ako iho tauanga whakawhanua, mo e tauwhatonga motoa. Ai wha e ka veiko la e tonga i hene lea mo e tō onga. E whakapapa, i alata ofa, e whewei toka i aki, mo e mamahi mea. O ki kai ngata e ne whai ako, kako e ne whai a e whatongia ako whakatisai pāre ki e whānau. Ki whakatoka e hala whanonga o e whānau, mo mahino e mea o ki kai ngofua he nofo a kai ngā, mo e tau mo ui, mo e tui whakalotu. Pia koe taha e ne whatongia ma mawha ki si ngā he whae. Whaamo e whae ko toa pia ki whae lelei taha mai nau whānau, pia ki fie fia e nau whānau. Kai e taim tatau pe, okto iai mo e whatongia ke whakatoka e hala whanonga to tonu ke fōwai e tau whānau, i he e tau tui whakafonua, pia mo e tau tui whakalotu. Pia koe taha e whatongia ma mawha o e whae e, ko hono e gidake e tau whānau, ke nau whanongo mai ke tau reo, pia ke nau tui ke mo oni tatau, o ok tau tui ki ai. Ko whama mawha whaki e ahoni e tala noa pia ki ngai whae, ko hiko sa pate whae, ka ku kau te fito au pito pia mo e tā mai, mo hono whatongia i api, ki hono ako i whakati sai pāreo e tau whānau, ke ongo ngō fua, pia ke tui tatau mo ke tau tolu, ke ngai mo oni i mea, o ku tau fufu i ho tau loto, ko e koloa ia e tonga. O kawai, mo e tau lea whakatonga. O poupou whake ai whae ki hea ko pia mo e lotu, pe ke mawa e whamiri o kwhiko e koe i, wo wonga taha, mo e tonga o tō loa. Pia ko tui whapapau ka pau te tau whoki pe ki he whakahino hino ai wholofola ko e whamiri, ko e whae, pia mo e tamai, pia mo e whanau, na e whakahoko ki nawa i he Māori, pia koe kovinani te kia si hova, ke whakahinohino ai whānau, pe ohake ai whānau i he tō onga o e tui mo e lotu whakaristiane. Pia tau tui whakapapau koe tauwhatunga mo tū aene o ku aonga, i he senturi ua tahani o ku kei aonga pe, he u kei tatau ai pe mo oni, o kei tatau ai pe hala, o kei tatau ai pe mo ui, ko si sukalais pepe he kai tōri liuia. Ko fia lawe ki he tawhaaki koe au e mo uilelei, ai maha uinga, e mo uilelei ai whae. Pea koe moone au pito, ne ongo si whae e he whae, ngai whatongia o e tauhi i api mo e tauhi o e whaamiri, mo e kāinga. E taimi lahi ia, ngā lohe whae ki toka ngā e ne mo uilelei whakasino. Pea kulawa lelei e ia toka ngā e ai hoa, mo e husepāniti, mo e whanau, mo e kāinga, mo e maheni moe kai ngā he lotu, kai whakatoka ngai e ia, ai fie mau ke ne toka ngai e ia e ne mo uilelei. Pea kou kawat ke ngai polokalama ke he fonuan, kono uki ke toka ngai kina, pea ke kaumai ai kautonga, i sibi toka mua ko ia ke kansa. Ok mahino au pito e maulalo, ai fika o e kautonga, i whakawhihonak ma ngai fonua ke he oi pasifiki. Pea koe whaka amuia, pea moe uki koe ai pot ngau e moui. Ke toi tonga lahiange ai kau mai ai kai ngatonga, pea kua whai e kore atu ke kau whai whekau. Ka loto lelei pe whai whekau ki ai, pea kau moia i he sibi toka mua. Koe fu ma whai lahia, moe leo lahia. Ke ne hanga toko ni i ai kau me mi pa waisi asi ke nau kau mai ke tau sibi toka mua. Ko fotu o atu ka inga tonga, hau eike ok whanongo mai ke tau polo kala ma. Ko me alfa sapa te wha elele i tahaini te tau oange ke tau ngai wha e. Whakamana tu ange pe ko ho o tokoni ke ai ene taimi sivi. Telefoni atu ki he ngahi polokalama sivi koe ni pe ke oho toko tā boi klinik wha family. Ke nau toko ni mai ke whakaka kato ngahi sivi o ku totonu mo tā au ke kau ki ai. O hange koe ia koe sivi toka mua ke kansa o huhu koe tau whani ma ke tau fito wha. Koe sivi toka mua ke kansa kau i tau ngafanau koe tau uanima ke tau onohiva. Pea koe sivi toka mua ke kansa e kouloni, koe tau ni mabalu ke tau fitu whaa. Koe ngahi sivi ko toa koe ni uk tae totong, pea koe whaka amuia ai polakala maa, moe viviri atu, moe ui atu, o kuwhai ke ngahi siasi, moe kau taki lotu, mo tau kau whakataha mua. Ki hono toko ni i ke tolong ai mo ui ai ngahi whae. ke tolonga e mo ui ai ngahi tā mai. Pea ke ausia e tau ngahi whaamiri ai lelei, moi mohu oi fonuani ai ko tau hiki fonua mai pa ko tau hoko ko hono tangata i fonua. Ia ilo whasaini si o ka whakamahino mai ai ai mahu inga oi whae i he whamili. He koia o kune alo whai e whakatau me whare koloa, koia o kune whai ai teu teu e mea toko ni, koia o kune whakakaukau e seni te ai whamili ke whiau e ngahi whie mau, koia o kune hanga o teu teu ata e mea toko ni ke te pile ke mau toko ni me ai ai whamili pe a kukau, ai tangutu whakataha he te pile a mau mea toko ni whakafamili he mea maho inga mo oni. O kune ako mai ai ke whamili ke tau whetoko ni aki i he whamili, ko oku tau whikau aki. Oku i kai ke nofa toko taha pea ki tamasi ipi ki tahine i honolo ki mo ene telefoni, pea pae pe ia he telefoni mo nofa toko taha pe ia ai oku i kai ke kau ia he toenga o he whamili. Kau ia he mea ko ne hanga kaiha asia ai, ai momona pea moele leio e nofa whaka whamili ko hui ko Filipe e whanau ia. Ke nau whanongo ange ki nau tolu ke kakai ke he, pea mo pae pe ia telefoni ke ilo e ngahi ong ngō ngō mō ngāhi whakamatala ia ai kakai ke kai kai mahu inga ia ia ia tai mō whāmiri i apika. Koe wha e, kone teu teo e mea toko ni ke o mai e whāmiri o tamutu ke te pire whai e nau lotu. Pea koe tangata e ki kone tataki ai lotu ko ia. Pea ku kāuia he mea o kone hanga o, o whakamelino ai whāmiri, pea ke uuunga taha ai whāmiri, pea ke ilo he tak, me mipa tak taha oi whāmiri, hono whatongia to tonu i he loto whare oi whāmiri, o kutokonia ki hono langa hake ai tolonga ai whāmiri ko ia. Pea koe taha ia mea maho inga ke whakahinohino ke ai tau whānau, ke ona tau he i ngai whāriunga o taimi, pea moi ngahi tō onga oi ahoko e ni. Ai anai ke he au pitoi me whonga na tau ohake ake e tau whānau, he tau kei i tonga. Pea koe taha whoki oe, mea whai kia ia toka ngā, koe whae tene, ka pau e poto e whae te teo e mea tokoni o ku whakatupu mo uilelei. E kā uia ke he mo uilelei ai whāmili. Ka pau e tatake e whae ai whakamālohi sino ai whāmili. Mo i whānau, ke nau kau atu ki whakamālohi sino mo uilelei. Ai koe lue lue pepe, koe take atu ki hapāka, ma oaiha, me i la ā, kau koto ai he vitamini mo uilelei au pito. Kai uma ā e tō ngou e pe i api, ke iai pe te ki vesta polo ke toko ni e kai au mo uilelei. Pea e hoko rewa ai whāmili, ai whae koe ni o whai vaola, tā kiriku tā ki whanga. Whātau ato e nau rewa i ai mo ui ai whāmili ke oana i ai hafus mo omo pe ha maha mahaki. Kai uma a e maho inga maari e ange, a e mahino mo ilo whakawhaito o i he, fie, ki he whakatatau ke ngai fie mao goia ai whamili. Ke ai whak mwe ta whake taha o e saini si o ku ui whakapapalangi ko epigenetics, pe ko ui whakatonga ko e SNS i whiri uri uaki. O pehe e saini si ko e ni neongo e kai te tau lava o liriu e afo SNS o e tuku whakaholo. Ka aku mawhai lahi e ātakai, kene whakafuo, mo whakafuotunga mai, o hange ko eni. Ko ilo e sai nisi e ko e ātakai o e manawa o e whae, lolo tonga e feitama mahina e hiva o kune malawa, ke whakahaofi pepe me he suka. Me he mahaki ko e suka. O ka pau e ma o mea takon mo uile lei, mo whakamalohi sino fi unga a e whae, lolo tonga e feitama. Ko ta haini e mawhai ma ongo onga ka pau e ilo e whae o kune mawhai ke whakahauwhi e ne whanau me he suka mo e ngahi mahaki o e tō onga mo ui. Pea kou whaka amu o ku whanongo mai e kau whanongo pea ke whakahoko atu ke tau whanau whewhine a e mahu inga o e whae. Ke nau ilo ke i taimi ki ai ki mua pea toki mao whamiri ki mua pea toki hoko mai e nau whanau ke nau mahu inga ia he nau mo ui lelei. Tēnā o whakatupu ai, ai tō tupu mwe ka hau o mo uilelei. O kui kai ke tō e whaveiwe iua e maho inga ia o e whae ka ko fie whakamanato atu. Ko e whae o kui ai ai ofa whakakalu se whae. Pea ko e whakatātā lelei peki ai a mere si whae a si su. Ai a o ke aho koia ka lose fai na i ai pe mere. Kai ke lava e ia fai ha mea ki ai. Ka koe ne tu upe he tawha aki i he ofa pe a moe tangi. Ta i milahi si ngai fae o tau tu upe me he tawha aki. O fua e kona pe a moe mamahi. Ko hi ko e ko whiri e he whanau i a haf, halafononga ke. Ke nau fōuai o ke heia me he mea nā tau tui ki ai, mo mea nā tau oha ke ake ai ki nau tonu. Ka kōwhi e whakaloto lahi atu, si ngai whae ko e kōngai ni, o i ui ai whae. E iai aho, e lahi ngai whae ngata a mo ngai whakamamai. Ka te tau ui pe, kasi hopa ke toko ni mai ka te tau tonu. I ngai taimi ko e ni, ka kua pau pe, ke tau kei hoko at pe i he ofa. Ko manat ke taim lahi nā ku wha'a kawa tuai ke ngai polo kalama e kakai whiwhine i tōng. Me koe talano ai mātu a ko e ne talangata a pe whanau pe nau whai nau tō ngai tō onga o ku whakamamahe. Pe a whikawi he tamai ki hukitua. Alo kumi ha whitu. He kui kai ke taire tō onga koe nā i apiti. Ka kou kō lea tsi ngai whai. Te tau tu upe. Te tau kaupe mo mere he mui mui. Ai mama, o e siu atu mo e mātā i ai kalu se whai. E pe he pe mo ngai mama. E ala hoko mai ka te tau tolu. Ka te tau ui pe ki o tua tene o mai pe ai ma whai. Puke mai e tau whanau o wha i ki nau tolu. Puke mai e tau whanau o wha mare mare ki nau tolu. E kei mālohi ange pe. Ai iwia o wha. E ne onga ngahile lei koto koni ku tau tala noa ki ai, ka tau mai a oku pūri ai ai whainga taa, oku hoko, i he ngahi loto whare lai. Ko hi koi whiri ai tau whanau. Pe ko e uhi koi ngahi mahaki, moe whainga taa, moe mamahi, oku hoko mai i he loto whare. Ka e uma aisi i whanau oku more e nau whae. Ai si ngai whae ko i kai iai ha nao whanau ka nao whae pe ai pusiaki mo ohi whanau. Ko e whae ko toa ki mo tolu ok mahu inga ok tau whakamama whae ho mo mahu inga i he sāpate ko tau amanaki ki ai. Whahino hino la lelei e rike ena pe a mo hena mo ana i he ena whakaam ke iai ha ana whanau kana e kakato pe ai ofaia ai husepaniti. Ia hena, ia ana. Nai pehe e erikena ia oku falala pe ia kia ana. Oku i kaike uhi ngai maua e na whanau ko i whakakakato ia o e ne ofa ia no waifi. Pea pehe pesi ngahi loto whare lai. Ka tau whawhetā e ki he ofa ko ia o tua oku kakato pe homo whamili. Ka koki nau tolu ko nau to o e lakanga ko ia o e tauhi whanau. O e tokanga i kina si i whanau kua mole ai whae o tau whakahonga i ai o whaka te kinau tolu pe o whakakau kinau tolu ki he polo ki he sāpa te whakamaho i ngā i ai ai whae i he wikeni. Ko tau whakaamuia ki he tau ngāhi whae ki nau mao ai mo ui o ku tolonga, mo ui o ku fiefia, mo ui o ku whonu mahu o hua o hangi koe palo mesko ia e o toa ka te tau tolu. Pea koe kovina ani te koe ia, pea moe lau ai o toa kone o mi ke maa ke tau tolu, ke tau whaka apa apa ke he tau whae, moe tau mātua, pea te tau mo ui fuoloa. Pea koe palo mesko ni o ku i kai ke ngataia i hataimi. Pea koe tāpua ki ia, o ki tau tolu, e tau tokanga i kina, ai palomesi, ai otua, e i kai loia. Mo e tau ofa ki e tau ngahi whae, o a oai pe ki he taimi, o ku nau tau reke reka ai, pe o ku nau toka pe me i reke, o ku kei whainga maari, ai taimi koe ni, ke whai ai, ai tau tauhi ki te kinau tolu. Ko whanga ampe, o ku inas katoa e ngahi whae, ai whanongo mai he polo kalama, mo ki nau tolu, ku kai whanongo mai he polo kalama, ko ki koe ngahi whatongia ke. Neongo e pe, ai si ngahi whae, ko mōre atu si e nau whae, Pea neongo ai mamahi o mā vai ka tau whawhetai ke o tua o kune omi pea ai mā whai pe mo iwi ka te tau tolu ke whakakato ake ai ngai whatongia ko tō pe kune omi ke te tau tolu. Ko o whalahi atu ke si ngai whae ko tō pe o whanonga mai ke porakalama ko ni mo e tau maho inga ia ke lehi lehi i mō hi e tau whanau i kai ke ngata pe ke apasia o tua ka ke nao mao foke ai mo uile lei i api. Pea kua lahi whau e ngahi polo ka lama o whakatau mua pia ke mo uile lei ai whanau, whakatau mua ke mo uile lei ai whae, ko e uhi ko e whakatakanga e he pule anga, o ku mahu inga ai whamili ki he tolonga ai pule anga ko e ni. O ku mahu inga ai mo uile lei, ko uhi ke tau lava, ai tupu whakalakalaka, mo e whakaekonomika ai whanuani. Pea ke inasi ai ai tonga kotoa pe, pea mo ngai whamili kotoa pe. He koe mo uilelei ange ai whae, koe mo uilelei ai pea ai whanau, koe mo uilelei ai whamili. Koe kau kau ange ai siasi, pea mo i community tonga. Ke taulanga ha tonga o kutu uloa, pea ke maua ngai whakakoloa kotoa pe o tau inasi ai i he whanuani. Koia pea e ki i talamonu, ki si ngahi whae, i he sāpate whae, o ku amanaki, tau amanaki ki ai, moi amanaki lelei, o ku toka maari e pea ngahi whatongia ko tō pe me api. Tua whae.
1: You're now listening to PMN Tonga.

0: Hapo i vau ia pea moe taha o ene ngai fasi i he sāpa te whae. Hei whatawangi pe o kuongo lelei atu ai ui ai polo kalamani pe e mentonga me hele ti o ni matou taha. O kalani ni ka pau uku ke i o kalani ki nao tolko ia kau whanongo le ti o me o kalani to e whakaongo atu pe ko e frequency ko ia pe ko e peau e lava ke ke whanongo ai ke polo kalamani ko e FM taha no aua poi niua, taha no aua poi niua a o kalani nia. Ngahi whei tu uko ia i tu o kalani, ke i tu uta tāua i pē. Ko e mea e taha, i he pōni, me i he taha wā ki he ni mā a hengi hengi. Ka tāki ki moutolu ko ia ka whanongore tio i o kalani ni. E whakahoko ai ngā ue ki he fuupō ko ia o kunehanga o tufaki ai polo kalamani, lava ke tuku atuai i he ngalo ea, e whakahoko ai ngā ue ki he fupoko ia i he pōni, ai a e mate atu ai polo kalamani i o kalani ata ata ape, FM tahanoa ua poini wā, me i he taha wā o e pōni ki he nima a hengi hengi. Ka tā ki whatonga i ange ia, ke i malawa pē, ke mamata ki he polo kalama, he tuku atu ia i he pēsiko ia ai piementonga, live atuai, pe koho o hō ki he website ko ia ai nima tolu taha, le te o nima tolu taha ki he na website o whanongo ai ke polo kalamani. Ka koki mō tolu ko ia i tua o kalani, e ke te mō ke i ma upe a polo kalamani i he frequency tatau ko ia mō whanongo ai polo kalamani. Ko o kalani ni pe, ko hui ko fupo ko ia kune hanga tu whaki, pe whakahoko atu ai whakaau atu ai ngahi polo kalamani ki ho o mō le tio i he tahno aua poi ni ua FM e whakahoko ai ngā ue ki he fupo me he taha wā ki he ni mā i he pōnia. Whainga maare koe ni te tau wakai hei ke Planet Gas. Vai ma ala ala tua kalau, pe amoe ngahi o ngongole lei koe ia ai Planet Gas. Vai ma loe tau mau ai fiafini pe a malo mua ai whakahok fatongia mi he kautaha.
1: Malo mua ali nita pasi ma whainga maare koe ni. Pe a malo mua ai lau maare a hou eiki lelei ai tonga kotoa pe mo me a mai ke saleni. Ko wikeni fuko wike mahau inga, te teua tua i sāpate koe ia ma ngai whae. Pea kou whamalo ai, ne la vātu e ngahi tamai o mea mai o whatawa te ngahi mea lere, koe ia koe ngahi mea ofa fuke ni sāpat whae, kau maa fuke whanau, pau whahoko atu pē, o kukei taimi lere i pē, ai pule lulu e ahoni, tua pule lulu, pea mui flaite, ke lava pē, ke te whaeta to kontak mu tolu ko ia ko mu fie mao mea lere ko toa pē. Ka koe ia linta, watu ai whamalo, koe ia koe kainga ko toa pe mo ngai fa e mo ma tu ako toa pe ni mo me ama fa nga e a fie to ko ni ko ia ai ka ta han ni ko ia ko se ma me ale re ko toa pe pa ke o tu pe tai ni ke tai mi la hi au pito ke la vai ke fa ha to ko ni at ka mo to lu ka pa mo par pare ma ko mo la se ni pe ko ha pe tu un e finance u ka i to e tari ko e finance la vale le ke to ko ni at ka mo to lu ko ia ko mo fie ma me ale re ko ia he weekend ni Ka mawha ki mautoro o siaha mō mea lere, kau mō whie mā u ke toi upgrade te o mō ngahi mea lere, tau pehe pe kwa heo ki kā, kau ke whie mā u koe ho SUV. Te ulawa lere to ko ni atu, o tau to tonga o se, ki tau toi mea lere ko ulolo tonga hono tā, ka lawa ki whaho ko toi o atu ha mea lere o toi sai hangi. Ka ras ke heke mea lere, ka mata pe me whangi tā ko ia uko kai pensin lere, kau mawha ki ai ngahi mea lere ma ai whamiri, pe mo nga yuti o kas ke ke pena la va foki ke to kwa tu eta yuti al kai ko fort ranger i he wiki ko si ko me ofa ni eta mai ko ni ko hia ko weekend ma ho inga pito ko sapate o nai fai ofa ke mo ma o ha sapat fai po no ia ko ato ai pe ofa la hi me ka nga we ko e planetas o te moto e tatari he lava pe ke fai to kon ka mo tolo e taim ko to apu fe ma mo me alere ko fika telefoniko e noa uaua, noa fituhiva, o no ni mao novalo, pe ko autor mai pege mai a te fika teo fitu ono e Nelson Street i onehanga, ka mo mea.
0: Malo a pito vai maala alaya mi he Planet Cars. Ko tātou ai miko o se miniti e hiva me he hiva. O se miniti e hiva me he hiva. Hange ko iana a ko tuku atu ane e fiafiangi. Ko e mahina e ni o e musika i Nusilani pe a ko e hui o ku tō ia i he mahina whamiri ko ia a ki tau tolu. Tātou te whito ki he wike mau inga ko ni. Whaumana tu ai ai si inga he whae. O koutou o mai ai ai taha koe ongo whewhine, ongo whawhine eni i loa i he musika i tonga kuona tatau mai ki he moui koe ni. Koe naiti ngeiri o tonga, tui malakaho ka maa foki a risi tui latai mataere. Na e whakahoko ha interview a hiki pēni e he kaungawe koe a leti o i he kuhiri. Pea mo e Nightingale o tonga ai te tau kamata a kia. Koe a whakapapalahi e ni kia e kia ongo whawhine koe ni. Koe hui koe tare niti o ku tau, tau hia i he ngahi a honi. O ngawe aki. A e nau ngahi hiva. Ka maafo ke ngahi hiva ko nau whao. Kei ngata piha no whao ka nau to hiva i foki. Ta hoko ai pe ki he ki polo kalama ma ki he ko ia, kono whaka ilonga ai pe o e mahi na ko ia o e musika, ka uma a foki a e ongo whae fita ko ini, ko na tō tau. Ie ngā hei ta o ko hiri.
2: You're now listening to PMN Tonga.
3: Koe hoko atu ene maa whaka eke eke mo. Tevi ta pasi foto. I Mangri. Fika Hiva Valo, Lion Street, Okalani, New Zealand. Aia koe apia o Kaloline i Katonga mo Officer Vietnam. Pea koe foi Hiva koe ni te maha koe ki ai o kui koe. Ki ai koe liu waka. O kei ni iu na mauhara pehe koe liu kawa. I kai koe liu waka. He kai aha toki i pō pao. Pe koha toki i waka whakotu. O mama. Koe mea e hoko koe au ki roto e tahi, pa koe te ngāwe e whai me ai, koe te ohu e tahi, o hua i ki tua, pa ui le vai au. Koe liu, koe te ohu e liu o hua i ki tua, pa koe uhinga e kuiwa a pehe. Nā ku maari, pa nā ku palapare ma ia, i hea ngāwe nofu maari, pa au pehe ko eku liu waka. Whinga ki wohu ai whai ngata a, o hua i ki tua. Aki e kukaha taki, mo i kufafaka mole mole. Koe iwi koe koloa na e fua ke e ki maako, koe whanau. Pa koe te teno fai peo, li waka, kai mau hare lei e whanau.
0: Koe fohiwa koe ia na e lawe ki ai, ai Nightingale o tonga, koe riu waka. O ku ilo i ake fo hiva koe ni e to lahi, koe ofa mo onika, koe ko hingoa e fo hiva, koe riu waka.

ko e le o ia o e nai tinka i tonga. Ta hoko te ki a arisi tu ila tai mataere. Pea mo ni fasi ko ia ko e piano pele.

0: Men Tonga.
1: Piano peleia, peamo alisi tu ila taima daere. Whainga mare koe ni te tau wakai he ki tonga eiki. Kia uheina i London tu ifua, peamo i ngahi popoa ki talamonu sa pate fae me iai. O ate ngahi popoa ki talamonu koe ia, a kia fasi koe ni, hopo i vou, peamo i fasi fae.

0: Fai a mare ko ni pe a kulawa e whaho ko a te whatungea ni pe a me he a Broadcom a Warfit Point ni ma me loton ko alofa Katalina Tohi pe a mo maka. Fai a mare ko ni ku whilo aki pe a moe taha o e ngai whae whao fonga at pe a me tongani i ha o atu ha ngai popo aki whae ko febe e feitu ki New Zealand, Australia, Amerika i he ngā luope ki ni whao fonga e atu ki ki korfa mamore at pelinta ki tu whainga tā maki atongani ki uha uha au pito pe a moha vilivili au e ahoni pe a alo tā maki au pito pe a kukake whainga tā maki si a ngai whae ke tuku atu ai whatongia o e whewhini ki New Zealand ka i he whainga mare koe ni ko tuku ange ki he whae koe ni i he whainga mare Elizabeth ko whamalo lahet ka koe i ho tari ai kore pe a ko ke lawe i piku tai whale ni ke ta whakahoko ha whatongia ke Kloski Nusila ke whakahoko ke whakahoko atu ai leo o e ngahi whae pia mi tonga eiki ko hiko alo tāmaki ko ia te u a whoket peka te koe ke hanga mua o whakahoko mai koe si feitu u ku ke whakoutu ai pia moe ospoko ia pia te ke hanga rewa o tuku atu a whoki mai peka te au ia whoki mai te au te u eke atu hao lawe mai e mahu inga o en fae tau amana ki whakamana tua e sāpate o skapa ta whepo tāno ak peai ke ta whokilewa ke ke tuku hapopoa ki whakafae ke inasea e ngai fae ko tau pe o tuunga i ahoni ku tai whareni ai malo pito Elizabeth ka whoke atu malo
1: Malo au pito uheina e mau whainga maali e pako e ki mua pe ke whakahoko atu au ko tomu atu pe whawhitai ki he o toa mafimafi ko u ngā koe tau hi o kune whai mā ki tau tō o lama ke tau au sia e a hauko e ni ko ku ingo ako Elizabeth o Kati o ko lele mai mi havelu loto u heina malo
0: ki mo pe ke whaka hoko e ngai popo aki whaka watu he ngalo o pe a te uki i whehu e pe ka te koe koe ha ho o ngoi koe whae koe pea koe whawamani lahi ia oi aho sapa te koe ni kuta wamana ki ta whamana tua ai ngahi whae pea ko lawe ipe fōki ku whato umore e ta whae ka okumau inga au pito pito ke ufoke peka koe ke o maenge ho au sia koe haho o ngoi i e amana ki ta whamana tua aho sapa te whae pa nao lawe i fōi zapeti na ke i Australia i he whatongia ngā aue pa koe ni ku ke fie fie ku ke i he ni tonga eiki koe whae koe ke wakaiat ki ai hoki whanau. Malo apito Elizabeth.
1: Malo apito uheina koe whawhia fia ka te ako momini whawhia fia ni ka te au e lama ke ua ulele mai ki tonga ni feo hi moe family hange pe ko whakatala noa ko mole e tamata i koloha ka koe e whawhia fia pe o ku hanga e ke o aveta ka tuku mai taha ke ta o o ka tupe a e fi oi pa ko fi fi a lai au pito i ku hoko ko fa e o ku ke i hange ko la o ko ke i ako ako ngā ue pe ko e mole a te e fa e tonunga i e tau i whamil pa ko no monia ko e apia ko e api a fa e a fe fine ka i kai pe ki tau tolu fa e fra o fa o tau ngai whamili ke tau koe wha mi fwke fwpo fwpo po waki fwe toko ni aki ka koe taim lai fwke ko tau tol wha e tau me mei ata mai e mea ko toa pe ki hono le vai mo hono palani le lei ai anga e tau fwa palani se tau mo uiki e tau ki family i he taimi lai he kone ikai pe ki tau tol mo tau ngai leo e fwa o fwa lewe tau ki i family mo tau ki i ataka i malo au pito
0: Io malo pito Elizabeth ko la ve pe fo ki ku hi ke ma hoa o ku ke ngoi pe ku ke fato ngoi pe a tatau ki ho fa e mo fa e ai hoa o fanga we fo ke le pe ko te o fa pe he to hoa o fanga o fa e fa e o fa he me ko to pe ko ia o ku ha ha o la ve ka pa o ku si mo le at mo ia la va pe ke tau tu ku atu ha popo ak fa e ke na ta toka i he nonga e ki ka i he fa e ga ma re ko e ni a te u fo ke pe ka ko e ke ke whahoko mua ha o pōpō aki tala monu i he ngalu ea ki he ngahi whae ko tō pē ko hiku tai he ni ki ta whaka i nasi ai whae ko tō pē ko hiku e alo tā maki ko e te ufoke pēka ko e ke tuku mai ha o pōpō aki ko hai pē e a uke okay, ho pōpō aki ke e lava pē o whanongoa mai me tapa kolope pē a ko e te tā tarata noa pē pē ko hi kata tuku foki lewa ki he kau ngā we ki he taimi e lava e, e tā whatongia ko e ni malo pito Elizabeth
1: Malo a bito uheina ko e popo aki ki mua pa fae popo aki ko e hoa ko e fae ko e hoa oku i tonga ni pe pa ko e tauhi ko oku fae ki ai oku tatau pe oku i kai ke toi ke ke ni ongo ko mola te fae ka oku na e tatau pe a hono toka nga i mono toka nga i kina pa ko o atu e fi o atene e popo aki tala monu sa pa te fae ki he fae ai hoa Kristina o kati ki halalo maua o falahi atu Kia te koe he teu amanaki o he whakamanatua ngai pae. Pe he foki ki he oku tau ke te ki inu sila selo vai a reti. Amanaki koe ni ke e whakahoko ai. Tapa te whae ko fwata wangi o tua maf mafi ke ne o atu ai. No ga moi whee maali e mo atu e tapu haki ange o mo ui e ka o ke tau ke i whee. Se o whaki mo tau ke whee ilo haki. Fe o atu ene ku popo aki ke ke whakangalo ene ku kautou leke leka i Aslelia Facility nau iai e pupa palana pe ke Crowley ai Katolika To all the residents in Australia I have to dedicate this to you all and a happy happy early blessed Mother's Day to all of you in there and all my stuff in there. I really miss you all and thanks for everything. I hope God will guide you all there and protection and supported you all and thank you very much for everything. Bye for now. Malo, Wena.
0: Io arene for Malo lahi kia Elizabeth Okati o Havelulotto nane whakakakato atu e le o ngahi taurere ka mo ngahi awa ko toa pesi ngahi whae me tonga eik pa pefo ke tea uheina ai ma whahoko ate whatongiani wha watlinda ko utui pe i taim tatau pe te ma whakakakato ate whatongia me tonga ni pe a oha pe e autaki atu le le iki he whae ko toa pe e lava o ausia mai tau programa i o tani ka ufa o se te pe ko hiko tau taimi mo ka unga awe kuna ausia seo mai me ta faxio ata taha ko ia ko ata fa malo o fa pe ko fifi o pito ni fa hoko at ke kau fa e ka ko en kau nga we tori pe mi tongani aia o kunau i a palina i he ta fa ki fa ka i hifo ki e va lo to ko ia o pe ko outskirt of New South Wales aia ko ka ta haia ka nga we ke pupa en Chloe of the Catholic Church ko yan e taket ki ai e popo aki ki singa e fae ko e kake ko atai pe e ku popo aki ta mono atu linta ke te koe ka maala tu ka pe ke fini iki linta o tolo sipas ke mo fatawan ke mo ma u hasa pa te fae foni fe fia mo klase ia i he aho sa pa te ka pe fo ki mo ofa tu ki he a tau ke te ko lolohea vava u a tupo niwa ki Man Rosco, peamo Anna Popua Leveni, peamo Joyce Tumonio Napa, peamo Singai Fae Kotope i Nu Silana Kihe, Ngai Fae Kotope, i Ngai Kulupu Famasino, Ofalayat Kakmotol, Katak Peke Kiulau Hingoa, Nasito, Hataha, Kai Itingia Kita Kako Watu Pefa, Kalukfua, Ngai Fae Kotoa Kotope, peame Loto Nu Silana Fatawange, Ke Ik Maf Mafi, ke ne anga whatonga ki tau tolo sa pate whonu i he fie fie whonu he la maare me kalasea ai o toa ke ne whaka whungani mo koloa ki tau tolo e ngā i ngā whawhawha e koto ape ko ia kouto atai pe mo popo aki heni ke se ngā i whae koto ape o e kukore su tuku o e aku wha business ko sa anso se pona na ufolau atene aku se ne Mona Lisa Lele Alomi a pehe kia Lavinia Tupola tuitu pe a movista si o foketi pe a pehe ki a mautolo ma o keito e atu me tongani ke a Emiliana Langfisi ka ma a Cecilia Alofi pe a pehe ki a aki ma tolvika a sivi pe amo e fine moto ani ke mama o ha sapat fa e fifia e te ma foki pe ma to estona ki o ma o sapat fa e ki a slelia con fagato a ko iko tau taimi ko o fala heta pitolinta ko la vai ki fatongia ko fagat mitonga e ki i he hotani amanak pe ya melia to ki he ki motor ko to pe a patawan ke iki gen tapo ki na be motor i he toenga o e wike katawa lele ki a sapate ko aho i ma inga ko foke atu malo pito ko fa malo foke protocol a or fit point ne ma me loto no alofa malo pito e tokoni fa ko to fatongia to afatu

0: Ini te wā whā pe a hoko ai hongofulu. Te tau hoko beke tau polo kalama ko ia o ku hoko. Pea kou whiwhia ke utata lelei ai tō taha ko eni o ku haana ai ki i home base pe ko e ki iako o ku whakalele pe mei hono api ki he longa i whānau i ki. Ko e kakapa atu, heleine feki, heleine maloe tau mau ai e fiafini. Heleine mā tau lava. Heleine, kataki pe kuongo atu?
1: Iyo.
0: Iyo, mā tau mā e fiafin, Heleine.
1: No, mā e tau lava.
0: Iyo. Heleine, ko e whakatala noa foki o e fiafini, ko e uhi, ko e taha o e whangaki i ako ko ia o ku... Whakalele mei he ngahi api, ai aku ke lolotonga a whakahoko ka kapa atu. Ka taki hele ine ka ke whakawheiloa ki mai pe mua koe pe a pehe foki ki he ki pui pui tu anono o ka kapa atu pata toki hoko at ka taki.
1: Malo apito ki mua ke whai ai whakawheiloa ki tau whamalo pe i whainga maali kota pe tau mao ki tau whewahe wahe aki kia i ha whangaki ngā au e tau whakahoko. Ko hoki ngā ko Helene, hangi nei o si whakahoko atu. Ko e taue ni e, ko os owa nei i he taue e wangofulu ai ngā au e koe ni koe i he early childhood. Pea ko e kakapa atu, ko e taue ni hiva ahono whakalele. Pea okumau beisipe i South Auckland. O aia oku, oku ofia tu peka mautolu e lintaba peke ngai ako peni. O kou mauhoa, pa mu kuoho ki i tamaiki e toko ua.
0: E o malo apito e leine kou tui, ko ki nau tolu koia o ku te ki ai, ke nau ilo whekau aki pia moe ki polo kalama koe ni o kou mo uhanga o whakalele meiho mo ngahi api pe koi au iloa koe home base. Ka taki ka ke whakatala noa mai mua. Koe ha ai home base pe koe whanki i ako koe au whalele mei api.
1: Iyo, malo apito. Koe home base, basically pe koe whangaki i ako oku ke whakalele pe iho api pe in a home setting. Ai oku whaingo fua apito eni ki he toko lahi ke nau whai e whatongia koe ni. He koe kaule kape e toko wha oku ke ai toko lahi ko malava ke tauhi pe toka ngā e ha etukeita i hoto api he ai koe koe basically maha koe houa pe e ono hi vape ki he tolu ai ki ngāwe koe niko oku whakahoko oku ai pe ngai home base ke hei a e linda oku nau houa na tolu toi lahi hake ka te ulawe pe au ki he ngāwe koe niko e kakapatu ai mau operate pe a me hi vape ki he tolu e fiafi.
0: Okay. Malo pito e Helene. Fa mole mole pe. Ko e lava ke lave mai mua ki he ngahi polo kalama pe ko mou ki i ako pe ko e hae mea ko ia mo wako i ki he longa i whanau ko ia unau. Pe ko i ki toko wha ko ia unau i he kakapatu pe ko e home base.
1: E linda, hangi pe kan koe avi koe e tau whanau ki he te Ikea, pe koe Kinta Garden, koe polo kalama tau pe kan koe si lapa koe ai early childhood, o ku nau whakahoko ai koe mea tau pe o ku mau whai koe ni i he home base. Ka ku mau awea pe e linda, koe ngawe koe nung mau whakahoko i api, koe ngahi api eni, o ki kai koha ngahi license center he, ke e pehe koha fu polo kalama whakalele me pongpong ki he fiafi. O koe kapau kua ko e ai a e whaha i he ngahi api ako, o pehe pe me ngahi polo kalama ko mau whakahoko pe a me ai api, pe pehe ki he kau etukeita, aia o mau base pe e mau whangaki i ako koe o kwhai ki he whanau, pe a me he silapa, pe koe curriculum kon koe ai early childhood o tuku mai koe i he te whaariki. ai ma ma wa ko ipe me atatau pe ma wa ko e fanga ki hi va ko e ke na poto ye to hi na hingo a ke na poto ye lau ko nga he ko me ko ta pe fai he fai a ko ko ko e i he nga hi nga hi a ko like in the garden me te ke o ma fai ta tau pe he pe a pe mo ka o etukeita ko ko o mai ka mau tolu but ko ko nga lahi o o nga we elinta o ma o o mau ko mau tolu pe mau drain e ai ka o etukeita ko ni ai ai ko nga hi fa e pe pe ko nga hi kui o ko na o na o na o tu wangi hana o taimi ka na o faka hoko ai faka ki nga o e ko ni ai ko mau mau ako ke ki na tolu ke na mau inga ia a ko na o fatongi a ko ki na tolu ka o fa ia ko ko ni ki ka o leka e to ko fa ko ni o mai ke na tolu ona not just because ko ha babysitting service ha fainga faka kau kau ko ko to fatongi a ko ko ko etuketa ko no ako i ke fa nau ai me a ko to ape o fai i api pe ko e tau fo pe ko e tofi ma ki na he sanui se fa nau o ko malava pe ke ako ai me alahi ke ako ai nau lea pe ke ako ai nau e nau fe you know social interaction lava pe ma wai pa moi

o se mini te ono me he hongo fulu. Koe tapolo kalama koe a koko, koe ki polo kalama ma ke hei a ki hono whakailonga i oi ngahi whae. O te lewa ki whanongonongo koe ni, koe whanongonongo ni a kalapu kon, whanongonongo kalapu konseti ke ka wakatu tuku tonga high school ko toa pe i he siasi tonga tau ataina o Aotearoa. Mou kātaki ka mou kātoa mai ki he holo mo unga orive ki whaavona ke whahoko e tau kalapu konseti a ia ke koe uhi ke whakakakato aki a e whakatangi me he komiti lahi. Ko iau kore atai ke ka wakatu tuku ko toa pe siasi o tonga ke mou lava mai ke whakahoko o tau whatongia, ke te u whakamanatu o tau aho, a ia e whakahoko mai ki Aotearoa. Whakapapa atu, me ia... Tuloa, whakapapa atu me Aisake Pouvalu, Saleva Pascala, Aripate Heft, Kulosa Savieti, Pea Mosione Teisi. Ko ia kinautolu, ko ia siastonga tawataina, ka pavna ke ako i he tonga high school. Ko mou kalapu kon seti eni, o ku o atu koe ni, ke mou lava ke ki ai, ai au whakahoko pe ia ki whaavona. O atu ea tau ki fwoi fasi, lolo tonga tau taltari ko ia ki he polo kalama o koko. Si iwini e, pea mo te vita mahe.

Ko tau taimi kua o se mini te hongo fulu me he hongo fulu. O se mini te hongo fulu me hongo fulu, pia te tau hoko e peke he tau polo kalama ko ia o ku hoko. Ai a koiki polo kalama ma ke he peeni, o ku whakahoko, whetongi aki e tau polo kalama ngā maheni ko e whilafo aki. Ko ui ke whakamanatua, pe whakailonga i pia mō whakahonga i aki, ai tau anga ai si i ngā he whae. Ki mua pe ke whakahoko e tau polo kalama, o ko kau whakataha heni pe amo whaifekau se si pā mausia. Ai a koe whaifekau ia si asmita tisiko ia o plenem pe a pefo ki ki a epenisa whae valo. Ko hola ta we pe hefo ki ki a ki a nila tu uta. Ko whiwhia ki tata lelei ki nga tolu i e poni ki e polo kalama ma ke heko ia o e poni.

0: ko le peke mau hufanga toi pe i he whakatapu kai ata pe a mui kau whakahawhi o e boni pe ke fine motuani ke o ato i ki i polo kalama ma ke he koe ni ma ai ngahi whae ai si i ngahi vasi koula ai ngahi whae fita o ku maholo hake hona o mahu inga i ato i makakolo he mamani koe ni pe a neongo e tau i nasi he ngahi tu whakanga kehe kehe o i mo ui ka koe tu unga pene taha o ku tui ai e hau eiki whawhine ai tatape e taha o nau tatau ai ai tu unga o i whae. Whakamalo ki he whaifikau, sesi pā mausia, ai whakakoloa po talanoa po ni. O ku maukore whamore more atu foki te ria na a kua maulanga i mamahi i e polo kalamani ki a ngahi loto whare, tuku pe mua ke mau hofanga i he ofa a whae, pea mo lotu whakakoloa e pōni. E whiawhini o kou kau whakataha pea moiongo whakaafe o e pōni kua motuhia mai laine e tuko taha. Ka kou whiawhia ke u te talilei a hola ka uma a foki a Petronila e pōni. Pea ki mua peke tau hoko atu kou kore pe mua ke na whakawhi ilo aki mai peki naua. Ki he polo kalamahe whiawhini pea te tomu ange pe whainga maari e. Ma a hola koe hui o ku te maki whakapapa i koe pōni hola ku ke ki matu o tuhange koe i a ki maua ke ne whakawhi loa ki mai pe ia o speko ia pa hoko mai ka nila pe a toki foki atu hola e malo
1: ano kore pe mua ke hu whanga e tala whakatapu po o se no whai mai he whai whekau kai a taha mua mo oku ke hu whakahoko atu e whine motu au whakahoha a. Ko e whine motu au, ko hola ki haa mea, lawa ke i aho, toki uka mea, tau e, me lolo a halae walo. Pea ko hoku tau, onongo furu maahi vain, pea ko whawhita e ke o tua, e whainga maari e oi mo ui, ko te lawe ai, ma oi fu tau, lahi au pito e fuaki mai o tua ke whae ko au. Neongo koe ki whae e vare vare pe au. Ka o kou tongia e whatongia e whae e. Pe a kou whakamalo at. Koe uhi koe. Whae ngā maari e kou muhanga o mai ke u kaua tua e. Me i puri speinini. I he whakatalanoa o e. Sāpate mahu inga koe nuku amanaki ke tau. Pausia, hei aho whakamanatu o e ngahi whae. Pea o kou, ko ta o ene hongo fulu e kurere mai me inu usila o whakapaea he fonuan. Pea, ko e whae le kere ka au ko kuki uhi ki e ua. Ke whakatatau ke ngahi whae o kunau mea mai me apina. O kui kei keu ilo i poko hana mo whakaafea atua e whine motu atua mo ta e ilo a ko kita ke kau atu ke o mo polo kalama e ki he fiafi ko eni. Ka ko whakawheta i pe ke hi ko ku kei ma ue mana vai mo ui ke u talango fua pe ki ho o mo whakaafe. Pea ko e lai taha auia i he whana ue toko hongo furu mātaha. Ke whakatatau hoku ki i uhi ke toko wā, ke e whaena ne whanau i mai toko hongo fulu mātaha. Pea koe lahi taha au, ia e tō ngā ane toko fitu, mo e whanga te hina e toko tolu. Pea ko mau hoko ko toa pe whine mātu a whewhine koe whae, i e aha ko e nika a ko whaka apa apa lahi atu. Ke ngāhi vāsi ko ula ko toa pe, e ngahe loto whale o e tō ngahe pōko en. Ko hi koe amanaki ke tau kātoa ngai. Ai aho mahu inga, whakamanatu e ngahe whae i māmani kātoa. Kai amusia pe ke tau tōru tō ngā. O kui ai ho tau kuin. Tahine ko kuin ni nanasi pau. Tok o sinieni, ai fu kato anga lahi o senturi o kun salote. Na atau ma ta to feiva. ai ngahi vasi kola ko toa pe o fae o tonga. Na na wako he api akon. Ei ai ngai fae na tau te au. He wango fulu tup. Walungo fulu tup. Whakafeta. Ko e whakakoloa alang. Lave ai si ngai fae. O tonga. Pea koe whangaki I whae tau rekereka oe aho ni. O ku mau molo molo mui vae. I he tāsi I pinga. Ai ngāhi vāsi koula ko toa pia tonga. Ka koe kau whae. Nau tongi ai whatongi a mahu ina. Ko po aki atu ki si ngāhi whāmiri ko toa pia ko more e nau whae. Ko nau mālo lo atu ki tāne ki nanga. E te ufa mana tu hau e sāpa te ko e ni o e ngahi whae. A musia ki nau tolu. O ku nau kei māta. Ai ngahi fofonga se nau ngahi whae. Ka ko ki tau tolu ko e ni ko more se tau ngahi whae. Tau whakawhetai pe mo whakamālo. Oku awe taha kai kei toi mai pe ki tau tolu. E tau hoko atu e hala whanonga. Malo. Ai mau whainga maari.
0: Eo, malo api to hola. Tau whoki mai ki he studio ko ka whataha I pia mo Petronila.
2: Kole peke u whamal malo atu I he talafa tapu kua tuk osana awhaki. Pea ke u whamal malo atu pe I he lotu lelei ne whai de whai whekau te kamata anga o te polo kalamani. Kai tuku pe mua ke u kau whakataha mo te ngahi whae I re fiafini ki tono pātolo aki mo tono whakamonu ia mo tono whakamanatu ko ia oi mahu inga o te ngahi whae. Tuku pe mua ke ki mua ke whae e whakataratara noa ke toi whaka whiloa ke atpe au ko toku hingoa ko Petronila la tutu uta ko toku tau whaa ua eni ko taku lele mai me I niwa fo ou uvea aku mo tou nofo a ngaha e ua. Ko taku ngō mātu a ko paea pia molose lātu pia ko tupu hake au I te whānau e toko valu pia ko au ko te fika ono I te whānau ai au kua he whānau tangata I toko whā pia mo e whānau tangata I toko nima pia mo te whānau fine e toko tolu pa koe taha au I te whānau koe ni o kou mau hoa foki ki te tamasi I mi te makaunga he lotu pa pe he foki ki te kolo vai tonga tapu ko peni mo atu uta pia kua whakateunga aki maua e de ki whanau e toko nima ko te whanau tangata eni pia kou fie fia ke u kau whakataha mo te ngahi whae ko toa pe I te viafi ko eni pia mo te wike mahu inga ko eni I tono whakamana tua o te wike mo te mahina pia mo te aho ko ia o te ngahi whae pia pea ko frau sakpe ko kilea o ko foro tua tu me inu sila o tala o kalani
0: malo fa malo la ya tu ke tik moa no fa ta ke mai ki moa ki he eta o ka fa no ngo I e fia fini ko e makatonga fo ki fa ta la no ai po ni ko hipe ko e mahu inga ko ia o e ngahi whae. Ko ki tau tōru whoki ne tau hoko ko e whanau, ko e ngahi makapuna, pea ko e ahoni, ko tau hoko ko e ngahi whae. Pea lava peke tau sio ai ki e vilo ko ia ai veeteka o taimi, ai liliu, pea mo e ngai whakatu utu unga ko ia o e anga o e mo ui. Hola te ufoki atu ki a te koe ka taki ke ke whatala noa mai mua ki he mahu inga o e whae ki a te koe iho o ausia.
1: Ani, whamalo atu koe, ke ke te aha aku talanoa, koe ku talanoa pe koe a usia e au he ahoni ai fae. Pea ko wa usia e moko puna, pea ko wa usia e moko puna ua. Pea o ko whakawhetae, ke uhi koe fae koe na aku tupu ai, koe fae na e fonu he fae ngataa, na e puke he mahaki koe koe hela, whakoutua koe koe hela. Pea koe taimi lahi si ene mo ui, na e lahi ene alu ki whare mahaki o tokoto ai. Si taimi ko oku si whakoutua ai, pea ko aure vai ana aku to o ai fatongia o fae he ko au na lahi taha he fa na o to kongo fulumata ai ana aku kau kau e fanga ki young brother mo sister fa fanga ki na toro fa ka fa e na to ka o pea ma hoa o ko ma hoa ki ha mo ki apia pea ko ai e kongo ki o hitanga tae ua Ya imo kwanga moko puna toko fitu ni mafefine ua tangata. Pea koe mahu inga koe oe fae ihe e kutupu hake I tonga. Fae kotoa pena ia I hono tareni. Ngai fae koka anga lalanga. Fae o kutui matala ia kau tui tangai pilo lalanga reisi. La langa ta wala nga we ke ke he ok faka hoko ya e nga I fa e ko to ape ai tonga lo ke tau tupu ha ke tonga na e ma ke he pe fa tonga ya e fa e ne ngo pe ko nga we la hi o fa he ta mai ka ko tui ko fa mi ri ko to ape api o fra ma opo opo ya e fa e Pea e he tau tala noa whakawholofola, koe whewhine au ko si as katorika. Ko Maria, koe whae a Jesu. Ko Maria, na ne kā te kina e whaingata a kotoa pe, e taimina e whakamamahi ia I hono alo, ne mui mui pe whae koe ni o au ke kolosi, o au ke hono ngahi kovia mo whakatangai. He kauso o tia mo e kakai kotoa pe ono alo. Kana e si mui mui pe mo fa o fua ki ono alo. He taimina e toka pe ki ai ono alo. Pe atu kuhifo me funga e kolosi ki lalo. Na e kei oho pe fa e ko enia Maria. Fa o fua ki ono alo. Hange pe ko e loto e fa e o e tonga. Fa o fua e fa e kotoa pe I tonga ki si ene fa nao. Si ono fanga mo kopuna. O pehea ngai koe mahu inga koe oe whae. Pea koe mea kotoa pe, ihe anga koe e mau tui o mau siasi. O ko mau kore ke whae a Jesu, kore ke a Maria, ke ni hanga whakahoko ange ke ono alo. Ha whahinga mea pe te mau tokanga ki ai. Hange koe ni, ka tokanga hoku fōhā ki ha mea e ha o kore mai ka te au ki u kore ane mua ka luka. Ko hoku hoa ia. E ko hoku ki uhi ki lahi ko no hingoa ko hifo ki tonga. Hingoa whaka ha amoa ia ka pe he tau tolu ia ko hingoa whaka tonga. He ko hifo ki tonga. Pehena e. Alu e toko ua tamai hoku mari ki tonga o hifo ki tonga. Pea koe mea rewa ia na e hoko. Na e hange e koe. Whai ngoa rewa e ia he whae ko hoku mari ki ifo ha ko hifo ki tonga. Ke alu ko ene ankoro o hifo I tonga. Taka hori hoku fo ha ki ha mea e ha o whaka kore kore au. Ke u kore ange mua ki a luka, kore ange mua ki a teti. Ai mea ko kutokanga ki ai. Ai a koe mahu inga ia e whae. Whae ko toa pe e kua o ene tama. Wene ki whana umo mo ko puna to e to e mai a mea unau to kanga ki ai. Peke na ona to kore ke ta mai a mea. Unau hau pena toka ki tau tolu kore mea. Fa e ko to a pei mamani e hau pe si ene ki whana uo kore a mea. Tako tau tolu rewa e te tau hanga whakahoko ke motu a ke oana a ita. Whakahoko ke motu a ke oange mea ko si loto ki ai whana uo. Ai mahu inga e whae, kei ke taha tatau I tonga e mahu inga e whae. Toko taha kotoa pe I tonga kumore ni whae, he a sapa te koe a mana ke tau whakamana tua. Ne ungo kulau i tau e mo tau hange pia koe ane afi. Hange pia na e toki maaloloa pia e wike kuhosi. Kako tau ene tolungo fumusi ene maaloloa.

0: ha upe mo tu ake ita mo lau ma me e ti ako e whakamare bare e whanau. Ka te tau kei tau to e pe tau to ke tau whanau. Tono ia pia ke tau wakai e tau tolu. Ai manawa e whae. O kulanga pe a uku e manawa ia e whae ko toa pe i mamani. E ofa ke ene whanau. Ofa ke ono whamiri, ofa ke ono whanamokopuna. Ko e tau si o mai ko ene ki heni. Ai whae pe ko e whefine ko toa pe na e hau ki murini me i tonga. Om pe o ngā au e mo whenga i pe se e tau whanga whae mo tau whanga tonga ane mo e whamiri ke o mai me i tonga. Neon o e where mo whafo e whainga ta ake ke as eni ti ka te tau ke none none pe ke o tau ngahi hoa ke si o mai se o tau whanga ki te momo me i tonga. Ai mahu inga koe o e loto e whae mea koe ofa. Koe ofa, koe mea whaka o tua ia. Ana hanga e o tua tāpua ki ia. Na tangi atu e kau mea e ve korosi ka rea mai a se esu folofola mai. Oa te mou tangi ko hiko au. Ka mou tangi ko hiko ki mou tolu. Pe aku pehe, na stuku pe tāpua ki ia e o tua. Maria, tala koe na o tama. Fuaki mai e loto, o stuku mai pe se esu e o tua. Ai ngai tāpu aki mau inga ke whae. Ka kai se fine ko toa pe o māman o spē solo ia. Ai tau te fito ho ho ho koe whae. Koe whae, koe me a maunga ta amo pere pere nges. Pea ko tala monu watu. Ke he tonga ko toa pe. A manaki ke tau au si ai sa apate e ngai whae. Whata wange ke mo mau ha sa apate fonu kere si ia. Mo fonu fai tāpua kina. O whalahi atu.
1: Maloa pito e hola. Tau hoko mai ki e tau whakaafeko i a honoko, Petrolina.
0: I like it.
2: Whama lofo ki kia alin tāko i ngā ko te whaingamāli e kua tuku mai mo oku ke kau atu ai te tala noa ko ia ki te mahu inga ko ia o te ngahi whae. A hange ko ku whalawe lawe ki mu a ko au ko te whae au ki te ki whanau e toko nima pe a e tau e taha hiva e ku hoko ko e whae o ko nofo whakakau kau ki he mawha tuki tuki mo te mahu inga ko ia o te whae raki pe he e ku i taku whakakau kau e ku nofo si o loto atu ki te ngahi whae manatu o kuiai pe tō ngahi whae ka ko e toki a usia to tonu eni e kita ko te whanau ke te hoko ko e whae paku te toki ilo lele i he e ku whakakau kau ko ki te fiafini, ko whae, ko te mea ofa whakalangia. Ko te mea ofa whakalangia, ko whakateunga aki te fafine ko toa pe, kua ne fili, ke ne hoko, ke ne mauhoa moha huse pāniti, pia ne mauha ki whanau, pia moha fafine, kua ne fili, ke ne mauha whanau maana. Ko e tāpu aki mo oni eni, pia ko fie fia i te fiafi ko eni, ko i ngā, o ko lawe mo nua i mo te ki fine matua ko eni, i te tāpu aki ko eni. Ko te whakakaukau ko e ki te whae e, mo e anga ko e i taku nofo mo taku ki i whanau, ne ongo ko kau au ia, i te ngahi whae e, iki iki hi fō, ka kou fie fia pe, ke whakafofo ngā i atu mātou ko e ni i toi iki hi fō, mo mātou ko e ni mei motu mama o atu e motou le o, ki te mahu inga ko ia o te whae. E, ko e, kuhoko ko ia ko e whae, o ko noho whaka kau kau, ko te kovi nā ni te ia ku te whai mo te otua, o te whili ai ke te tauhi, to tonu, ki o to huse pā niti, pa pehe foki ki ano lehi lehi i, ba mohono, ako nā ki i mohono, o hake haki i whanau kua tuku mākita. Taku nā pehe ko ki tau tolu whae ko i kaupe i pīsita i kai. Ia te au mo e ku whakakau kau, ko i tāpua keni ka tātou ngai whae, he ku tou whi.

0: fili ko fili i ka tātou e te o tuā ke tou hoko ko te ngahi fae. Ne kala ke pehe ko e uhinga o te iahe uhinga. Ne iai tono makatuunga tono omi tātou ke tou hoko ko te fae. Pau kou pole pole ai, pau fie fie ai re ngahi aho koeni ke tau kau whakataha i tono whakamahu i ngā i ko ia o e hoko ko ia ko te whae. O kara ko he mea si si i eni, pa o kara ko he mea eni ke tau hanga o whakasi ia i te ngāhi whae. I he kunofo whakakau kau ki he tala noa ko ia e whae na i mua ia te au. O kulanga ia e manatu ko hi ngā ko au ko he tau ko osi na kulele atu ai ki tonga. Dise ma tau ko osi ko kulele atu pe aku mo toku hoa ko i ngā ko ngahi ngahi fie ma u whaka whaamili pe pa ne ka uai o tono fie ma u mai au e kwha e ke ulele angi ki tonga maka tu unga pe ngahi polo kalama whaka whaamili i he ma lele atu koni mo toku hoa ki tonga nai hoko ai o ma lolo ai tak kwha e Nei kala whahe a manaki ki ai, ka nāku nofo ai o whakakau kau lahi ki te mahu inga ko ia o te whae. Ko au modo ku whae, te upe hepe, ko hoku kau me a ofie. Ko ku whae, ko hoku best friend. Nei hoku ko toko taha ke tu tawha aki ki a te au i e mea ko tope. Neongo ko si mau hoa, pe neongo ko hau whakapae ai re whonua ko e ni, ka ne kara ke motu hia ai ma wā whetu taki mo tak wha e, na hoko wha e ko e ni, ko e whakaloto lahi talu me he aha uluaki, o ha umaki he aho ni, neongo ko ne mama o atu, e ko wha e, ka ku kei wana wana iki mai me hono le o, Mwene ngahi ako nā ki ki a te au, o haku me ki he ahon. Koe mahu i ngai whae, o ku kala ke whalawaya ke tau hanga whakatata ua. Nā moha siriva, moha koula, he kai pe ke tau lava tato o whakatata ua ki a e whae. Ka pau e tau lau ki te ngafa whatongia, kala he taha ne lavai, ai ngafa goya o whae. E anga koe tau nofo whakafamili, O kua ipe ngahi me ai aku lava ke asi ki tu a pea ilo. Ka kui rahi taha ai ngafa moe me aku mahu inga koe ihe fae o ku puri pe ia i loto. O ku tanu pe pea fufu i loto. He koe mafu e fae o ku whakatatau e ofa e fae. Ki he ofa e iki. O kui kai ki te iai he ofa e toi ofi ange ki he ofa e otua. Ka ko te ofa ko ia e whae. He kune oho o whaki. O kune kai ke ne lau e ia hakovi. O ku tatau ai pe ia ki ai. E ke hi ofa pe whae e ia. E ku hoko ko ia koe whae e ke ki whaha nau e toko ni ma koe ni. O kai ko hangafa whai ngo fua e ni. E ai e ngahi lau, e ai e ngahi tāmu, e ngahi viu e kakai toho lahi. E kala no tau ilo mai e nā tau, a loto e whae. Ko tui pē tau, o ku tau inasi pē ire me atatau, e ngahi whae. O ku tau mau kotoa pē o whā, o kala he whae e ne o hange he mea o ku kovi ngane e tāma. E kala he whae ia e sio sio atu pe ka tuku ke tō e ne tā mai ki he whae ngata a. Ko e whae e, o ku maha ke he ia. E kune fie mao ia le lei taha. Mo e whaka ofo ofa taha, mo e tōu ki mo a taha ki e ne tā ma. Ko e ofa ia ai o tuha. Ko e ofa whakakala i si ia. O hange e koe ko taku whakalawe whakatala noa ki ane, ane nai. O ku kara te iahe ofa e te ofi age ki te ofa e otua ka ko te ofa ko ia e whae. He o ku wiri taki, o ku ki taki, o au ki he mate, o ku kei ofa pe whae ia. Pea ku tatawa i pe ia, pe e, ku o malolo e ku whae, pe ku malolo e ku tau whae. He i kai pe ngalo ia. he I kai pe ngā loia e kua o kuhange pe ia koe o kunau kei ta utu mai pe o ka pau o kutou kei ma ui te loto ofa mo te whakawhanongo ki te ngahi ako naki mo ngahi talatala I whale kotoa pe kua tuku mai e tō ngahi wha e ka tātou pe a kutou fie fia mo lau kaua I te ngahi aho koeni koe wha e hono ngahi ngā wha o kutai wha ala ua ka pā te tau foki ki te api ko te wha e ko e mafui e te wha miri ko e wha e ko e taha ia e te ngahi poutuli ki mahu inga o te wha miri ka pā e tau foki ki, he, ki te ngahi ngafa he o ko upehe ko e ngahi ngafa e wha e o kala lava he taha ke ne hanga whetongi e a uki whe Pea tau ki whē tau whēinga, he kara pē tau lava tātou o whetongi. A tu unga o e whae ki a tātou ko te whānau. I ono omi ko ia I he, I he eku nofo ko whakakau kau ke, ki tā manatu me rie pē ki heku whae. Ko e taimi pe he ni e sa pa te whae. O hu nofo e whae ko toa pēo whakaongo ki he ne tama. Ke taha mai o wakai mai ke taha mai o si o mai pe ku whewe ko sapa te whae ko toa pe ko papi ki whakatala noa ke ku whae pe ko wahe wahe mau pe moia ke hangahi mea au ku nefi e mau ko ku whae o hui kai ke lava ia lea mai ga te au ha mea au ku nefi e mau ko ku mea pe ako ku whae ko ta ku Faka kau kau I pe koe hae me ak manako ki aik fae. Mo tol koe nubo me amai I te laivi, ka inga, famili, me maheni ko toa pe. Kong fae, me fefine na manako ki te teunga ngigila. Ka hape haki I konga tu penu, o kumau, ka e ngigila, koe fo I me a o falele I taha ke ange mata aku ia fae I te foi taimi koe ni koe o I sapa te fae pa ko te sapa te fae ko toa pe ko nofo pe o whakakau kau he ki I fo lau pe ko au ko alo sapa te fae mo ia pe ko ha ki I fo lau pe ko ha taha pe ke si mono a taha ne ki I konga tu penu koe me a o falele I taha pe ki ai ki te sapa te fae I te ngahi a honi ko nofo whakalau lo toa I he weekend ne ongo e mo umo ua I re ngahi whatongia kehe kehe I re whamiri ka kukala ngā loai si e kufae ne ongo kone mama o atu ka ko nofo whakakau kau pehe ange mai na e kei mo ui ke whai hono fufu I atu haki kong atu penu ke eke atu koe hame aku ne fie ma u ko e whewhine teu teu e kwha e manako ke tu usei manako pe ke tui hano ngahe fufo I kahua pe koe aho pe au e wha e ke I ai hanau teu teu whaka ofa ofa o hange koe au tō wanga maheni ki ai ko tui pe ngahe wha e ko mau ho mō ngahe fo I teu a mōto he ko mātou koe ni o hange ko kaua I au koe ni ko ko ngalo teu teu ia Kua ngalo e teu teu ia I he ofa ki he whae. Kua te mate kita he fie kumi e moe. Ka ku te nofo whakakau kau loto atu. Mo te kei tengi hia pe moe ofa ki si e ku whae. Kua hinga kua ne mama o atu. Pea ku I kai ke ngāta I e, e linta te u a whakaose aki pēku ki I lea I e fia fini ha ki I tala monu ki te ngahi whae te u Neongo pe ko mama o si e ku whae, ka tuku pe mua, ke u whakalau lau noa, ki whae toka. O atu, e ku popo ki tala monu, sapa te whae, si e ku whae ki kare mario. Pehe ke e ku whae I he whono, mai le tu uta. O ana ngalo se e kuongo ki tohua. E mahala ngā hula atu. Pe pehe ki anounia ne hoa. O atu hene a e tala monu. Sa pate whae ki si oku ngahi mata apule. Hifo hala ngahu. Pe pe la atu. Pe pehe ki a ane la atu. Ki si oku whanga mehe ki tanga. Se siria folau. Tangi la atu. Pepehe ki a fe ao pentani ki Australia. O atu heni pia moe a popoa ki tala monu, sapa te fae, ki se oku oma tāpure, salote, taufa, pia pehe ki alangi ola tu uta, pia mo loata, waka uta. Ikai ke ngalo ai foke si yongo fae, koe ni me imotu mamao, o fa fratawange pe o ku koto fanongo mai ki te ki popoa ki ko ni ke faya tu pe a ki faka lau lau noa ki motu mama o ki atiliva pe pe amo ana lusa fifita pe pe he foki ki te kau a ki te ngahi fa e to leke leka ki te funga fonua o ata ai ki popoa ki ko ni ki a koe fatai vetekina salavia pani surieti la tu ki asteleria pe pe he pe ki he ngahi fa e kotoa pe ko tou me amai i te efia fini ki te polo kalama o efia fini whakata wange te mouma o hasapa te wha e fie fia fonu ke lesi ia whakata wange ke tau malingi mai ai pe i te ofa i te aliki ka kotou ke kotou ke i mau i te mo uile lei o te sino malohi ke hoko hoko atu ake tou feohi i te mamani koe ni pa ke kotou mau ha fie fia moho kotou ngahi family takitaha mo ofa lahi atu ia mea te ao.
1: Whamalo lahi ki a nila ai vai vahe le lei ko tau whanongo pia whaka inasi a ke polo kalama ko ia o e pōni. E ongo whawhine ka taki pe o ia e toko taha o ku taltari mai i he laine telefoni ko Luisa tau malolo ke kau mai i he vai vahe o e whiawhini pea mo o mai a ene popo aki tala monu sapa te whae. Luisa, malo e tau mai fafini?
2: Malo e linta e tau lau mari e mo e tau maua e dia whakolo ako
1: e. Eo malo, Luisa, ki mua pe ke whae o popo aki, Luisa, ko whaampe e te ke whenga mari e ke kau mai he vahe vahe ko ia pōni ki he mahu inga o e whae, pea tokituku mai e peho popo aki.
2: Pafeta ai ki e iki. E kau panong, kau maa hoku ongo kau ngā ononga i he pōko e hini, he polo ka ama maho i ngā koe ni. Koutui o ku ikai to sehu ia, te au ikai ki e toi hanga e hataha, kone toi tālaa i he tala noa maho i ngā ki whae. Tau amanat whakamanatu ia i sāpate koe ni, pia ok mo oni e mo oni, ok uhulu ki tu, ai maho inga ia o i whae. Au ku tau whaweta i te ki he eiki, ok tau toru e ni a ngahi whae, ok tau hoko mai i ngahi aho koe ni, ke tau whae a he whatongi ia. Tau tau ilo ko tau atea whatongia o whae. He kulau e he tau whanau. O kulau e he tau whamili. Neongo ko tau ngahi maka koloa. Tau kumahau inga tāpea whae. Koe o kou fiesi ai i he tia koe ni ke uka o ngā kau atu i he paka koloa o i pōko eni. Te kau aki mai mahu inga o i whae. Ka ku iai te a eku tāla monu. Pea ko fie whakahoko atu heni ai popo aki. Ofa mo e tāla monu ia. Nei he kulupu pai o nia. Ka u koristu tuku a korista e lulu nuksila. O atu ai popo aki tāla monu kia te kumo toru kotoa te. Ihe ngāhi pot kotoa te o kumo mea mei ai. O ato ai tala monu, moe ofala, whakata wangi ke tau mao kotoa, ai tāpua ki ai eiki, ai nekelesi, tau mao ai fie fia, ai fie maarie, he nonga, ai eiki, i aho, sapa te whaena. O ato poki heni ai popua ki tala monu, i ngā whae ki ai ne pālu ka umaa ki lolo taueli, ngai whaero i whakalau maari e koto a te i siasi tonga tau a taina mo unga olive kokoat ho mau ofa me kau pionia ya tek motor hono ko to ape ofa nge ki tau ma ko to ape sa pate fa e fon sie sia mo huta po kina e amana ki o koko mai e sa pate ko ni o fala ya ko ki he ni ki si kai nga ko to ape ai kai nga o pa mo nga family ko to ape ko ahma ho inga en o amana ki ta wa o ki ai ma ho inga o fa e pa kwat e mau tala monu o fange ki ta ma o hasa pa te kere ia mo fono monu ia e a o falahi ke te modul hono ko to ape hata hape o ke me ama i he poko en i he ope o wata e o fa me kaupai o ni a me inu sila o falahi atu malo au pito.
1: Malo au pito e Luisa tau malolo ae kau mai ke polokalama o e poni, tala monua tu ki a te koe, kau maa foki ae ngai fae kotoa pe o e pionia Luisila, kau wako tutuku kolisi tai lulu, kau maa foki ae ngai fae o e fungawaka koe a siastonga tau atahina. Malo Luisa. Tau foki mai he ki a hola ka taki ke o mai ene ngahi pōpua ki tala mono.
3: Malo au pito. Pōpua ki tala mono a pene ongo ko si mama au e kwae ne malolo he wafe mawalo. Ka kwange pe koe ane a fi ke whaka kau kau. Veisi ni a toki ke mala e waikala kaki one hanga. Hoko hoko atu peho o mālolo. Kai kai pete ke ngalo ya te kumau tōn. Hatain. Mau ofalahi atu ke te koe. Amana keni ke whakamana tua he sa apate e ngai whae. Kai kai pete ke ngalo hatain. Ko poaki atu e niki he ngai whae ko toa peho e kautaha maria. Hono tolu o nusila. Au kalani nusila. Na e whakakaunga tā maki ai se whae. O whalahi a tau piti ke te mou tōru si ngā e whae ko toa peo e kau taha o maria. E kei te mō ngā loha taim. Ai kau ngā ngā hau e ko toa pe mo se whae. Wāri ngkori. O whalahi atu. Hoko hoko atu peo mō tauhi e kau taha o maria. E kau whae ko toa pe. Kuku na ufanongo ma he polo kalama koe ni he si afini inu usila. Kwa tawange ke mo uma a asa pate fae fonu monu ia mo fonu keresi ia e asa pate koe ni. Popoa ke atu foki kisi ngahi fae kotoa peo e Brisbane Tongan Community ki Australia ki Brisbane. Whakahoko atu hoku ofa whakatawangi ke mō mao. Hasā pate whae e whonu keresi ia. Po whonu whai tāpu e kina whoki. Ko po ake atu ki a inga kau maha toa kase leiti. Mo toenga e kau whae ko toa pē. Ke siasi Life Global Church. Pa Brisbane. Whakatawange ke mou mao. Asa apate whae whonu keresi ia. O whonu monu ia. O poake atu ke whae ko toa pe. Ngai whae ko toa pe ku mou whanongo mai ke polo kalama e pōko eni. O atu hoku ofa ke te mou tolu hono katoa mo e tala monu. Ke mou mao asa apate whonu keresi ia. O whonu whae tāpu e kina whoki. Pea wha malo lahi atu ke polo kalama. Malo au pito. Wha tawange pe ke mo mao. Sapa te whae e whonu keresi ia. Mo whonu whai tāpu e ki na whoki. O wha lahi atu ia me he fine motu ani. Ke te ki mo tolu hono kotoa pe. O ku mo whanongo mai he pōko eni. Tua o wha atu.
1: Whakamalo lahi atu ki a te koe e hola. Ai popoa ki tala monu ko ia ko tuku mai. Okay, ai ai faba palahi ni pa moe honga ia i e ongo whakaafe o e pōni, Petroni la la tūtu uta, kau mā whoki a hola ki a mea toki tawe, a e whakakoloa e polo kalamani, a maais i ngai whae kotoa. Tala monu at whoki a teik moua, ke mo mao hasa pa te whae monu ia, mo whono tā pue kina, pe whoki ki a Luisa, pe a mo isi ngai whae kotoa pe, o kuna o mea mai ke polo kalama ko ia o e pōni. Hokohoko a te polo kalama o e pōni, a nai ange i hetu a tahawa, ko e polo kalama i pe maa e ngai whae. Ko ngā taia ki i polo kalama a nounou, Faka ilonga i aki ae sapa te fae i he fiafini. Fata wangi pena yongo lele i atu. Ae polo kalama ko ia ae pie mentonga. O fok na ngalo fa manato ato ae pe ki moutolo. I okala nini. Mo fatonga i ange me he taha wage ni maa hengi hengi e mate atu. Ae faka mafola lea i he tanoa ua poiniwa. Ke malawa peke ke mao ai polo kalamani i hao wakai ke pesi Facebook ko ia ai letio ai polo kalama pie mentonga pe ko ho fanongo live mai i he hoki he website ko ia ai letio Radio 531 PI o fanongo ai ke polo kalamani. Ngai feitu ko ia itu au kalani o ku kei tatau pe, te mo kei mao pe a polo kalamani i he ngahi pe au pe koe frequency ko ia anga maheni o ku mou mao ai a polo kalama. O ku tuunga ai mate atu ko ia e whakahoko fatongia me he faleni, koe uhi koe ngā ue o ku whakahoko i a kuoni ki he fubou pe koe tuanga ko ia o ku whakamafola atu me iai a e polo kalama i e tano a ua poiniua. Tok foki mai e polo kalama a e whakamafola rea i he ni ma, hire ni ma a pongi pongi o hoko atu. Ka e malo au pito, whata wange peke mo ma au haa. Malo lo lelei he poni ki nau tolo, te nau kei fie a amai mo ki mau tolo i he poni. Kei hoko hoko at pētau polo kalama mi he pie mentonga i he fiafini.

0: TMN Tonga.
1: Ko vai malala, me kauta a Planet Cars, mo na ngahi whanangononga mo tu uaki ke weekendi. Malo vai.
2: Malo, apito te leta, malo, ai lau mari a hau eiki le lei ai Tonga ko toa pe mo me amai. Ko e ato ai pefo ke tau ngongo koe me kauta ka inoa koe ko Planet Cars. O ai pefo ke ne whamanatu ka ki mo tolu ko toa pe mo me amai me Tonga, eh. Aki mau tō kong mō visa ngā ue, kulawa le rei ke mau tō kōni atu, ka koe uhi o kulawa foki ke tātāho mea le le, i loto i ho o visa ngā ue, pa kō nai na i ai mau hangatonu mai pē, te tūtaki mai ka te au e lawa ke whai atu e tō kōni, mō ki mau tō ko ia o klai sen tō ngā. Ange ko ki mau tō lo mō lena license, lawa le rei ke tō kōni atu e, kautahanka ki mau tō lo ko ia ko mō ngā fema o kotoa pē, ki mau tolu koe o pensoni toko lahi au pito ka inga unau pensoni ulawa ka utahana toko ni pe au ate nau ngahi mea lere unau fiefi au pito ko uena nau whakaukau te kai peke toi lava ke nau finance anau mea lere ko uia ko nau tau motua ka uklava lere i foki ke utoko ni atu kati mau tolu o ate whakamalo he weekendi ko uena e toko tahatonga nene lava o whakatau atu ai fu uiuti ko ia ai klasiko e Ford Rangers e lava pe foki ke oate kras mea lere ke ang tau te fito ke whanki mea lere ko iau kai pensin ne lei ngahi mea lere whamiri ki mou tolu ko iau mou whakaukau ke aiha mou mea ofa ke o mou whae ko ia ko amanaki ko e sapat whae pea ko e weekend ni foki o ate tala monu ke whanau ko ia ko e aframe i e sapat e ko e ni pa ko ato e tala monu a kautahani tati mou tolu ko toa pe o te ke toi tatari ko e hape mea lere ke whakaukau ki ai pe koe hae tu unga ku ke iai, te tu taki mai koe ka te au koe fika telefoni, no a ua ua, no a fitu hiva, ono nima o no valu, pe ko au tonu mai pike mau ia te fika te au fitu ono A, e Nelson Street i Onehanga, ta mumea.
3: Kromo hoi ki kātuma whanau no ia koe ni mehe kulupu koe We the People, New Zealand Community Incorporated. Ko e whanonga tu aipe, e tau porokalama wha malo sino mo e whakawhiohi, o whakahoko tu uma o aipe ia e ahupure lulu o e wike kotoa pe, me he Star Hotel o Loto Otahuhu. Taimi, hongofulu AM ki he ua PM. Pea o kutoi o atfoki, ha whakaafe makehe ia ki he kautou rekereka kotoa pe, ko e tau hula hula whainga pa anga ko ia he pōwhalaite o e wike ni. Walu o me wa fe wa ono e whakahoko ia i he Star Hotel o Loto Otahuhu mi he ono e fiafi ki he taha AM ko ia ai o ko whakafe i atu katoa a ngahi kulupu tau rekareka ke mō mea mai o pōpō ki he whatangi o kwhai whapapatu sela talanoa pure o e kulupu
0: You're now listening to PMN Tonga
4: O se mini te watolo me he tātaha O atoi lewa ki i whanongonongo koe ni, koe whanongonongo ka lapu koni seti, ki e ka wakotu tuku Tonga High School ko toa pē ai siasi tau a tāina o Tonga i Aotearoa. Mō kā takika, mō kā toa mai ki e holo mo unga oliwe, ki whāvona, ke whakahoko e tau ka lapu koni seti, ke whakakato ai whakatangi mihe ko miti lahi. Ko i au kore atoi ke ka wakotu tuku ko toa pē, siasi Tonga tau a tāina, ke mō lava mai, ke whakahoko ho tau whatongia, ke te whakamanatu ko ia ho tau aho aia o whakahoko mai ki Aotearoa. Malo, mo e whakapapa tu mea aisa ke pouvalo, salewa pasikala alipate heft, kulusa savieti, pea mosio ne teisi. Ko e whakafe ia ki e ka wakotutuku Tonga High School ko toa pe i he siasi Tonga tau ataina. Whaiga maa lia koe ni o atua e ngāhi pōpō aki kua taki mai mei he i kare mei Amerika lahe aia e o atuia e Fololini Puloka pea mo Silivia Fatima Aho. O ate ngāhi pōpō aki koe ia aki ai hiva sa pate whae koe ni pea mo e tala monu ki a kauni vāke malo ai whakahoko hiva koe ni whakafo ofa o pito hiva ke awe aki a ngahi pōpō aki ma ai ngahi whae. Ofa ai whae.

0: Pakai ke tua mahpas ko ia koe tawa utia ai wike maho inga koe ni. Ai au ku pamamasa ia ia maho inga au e ngasa e. Ia sapa te utau hanganaki ai. Ko au sololini puloka pe ame i Seattle, Washington, Amerika. O ku au iheni pe amo Silivia Fatima Aho. Pe ame he leo oe a Voice of South Pacific. Ya me Seattle, Washington o mai heni ke papukonga atu ai e ngai popo aki tala monu pe mai ngai nanat opa ki singa sa e ki atea roana ko e rapio e popo aki ko e popo aki ki a si mai ma saviesi raki mata siale pe he ki a kolola saviesi ki menkui o kalanu silo O kuate ko kuakonia e paloovea te tolnoa a toltaha tolnoa o e siope e ko waispita ko haitene mau e kohono maho inga o kulu he makakula koloa. O pehea e tala monu pe amoe ofa tu ki a te koe si mai ma saviesi ka o marak matasiale pe amo kolola saviesi e amanaki ko ia ke ta wausia e sa apate o ku whakamaho inga ia e maho inga ki tō anga inga sa e Koe o palaia tia ki a te koe pe a mea a pololini puloka pe a moe whaamiri hono kotoa me i Seattle, Washington. Koe pōpua ki hono hoko ki a Mansiu Vake pe a moe tāla monu ki a te koe e o sia ho tau walmo funu. E sāpa te koe ni uktam hanganaki ai pe a moe toi wha manatu o i mau inga o i tou angana ke whai ka koe whae. Mansiu tawange mo tova ke ne toi sai ta foi ki na ko mo atu ha mai a hope heni e ka ha una to mo lili u mai ne al o fa mo ne me si fa o mani ke le si o ke inati ai i e lolo tonga o i fa to to la a o ku pitai i tai mi ni ko o fa la ia tia ki a te koe pe a mi ho te ina a ne hutu a kalau pa o ma a ai fa na u pe a mo i fa makapuna ne i sia to ua singaton ka o ma a alaska Ko e pupua ki o koko ki a te koe mansiu laisen. O kua toa e mautala monu ki a te koe mansiu laisen i amanaki au sia e sapa te whamahinga ia e tō anga ngahita e. Ko sili wā mo i koula ki kai te mau mau. Ka he huapa ki tū kalaisi. Ko ia kua toa ki e mau pōpō aki ka mo i whawhetai. Ko ia ko e tāpua ki o mo ui o tau inase ai ko ui pē ko huapa e ko si tū kalaisi. Ko pōpua, ko ofa atu ia pia mea nehi tua kalau, ka o maa e whanau, ka moe whanga makapuna, pia mea isi ato o asinga toni, ka o maa ala sta. Ko pōpua, ke o koko, ke a te koe unga tea veikuna, a veituna, ka o maa ana keo, pia mo sentra halau kia. O kua atu ai pōpua, ke koe ni, ke a te kumo tolu i he, moe manatu ofa ke o mo ngai koko ngā, i he amanaki te waki o e, Mauinga e ngahi pae i e sa pate o tawanga naki ai. O kuate o popo a kini pe a mo loto whaafeta i mo o ni ko uia ko e ofa tae fili maa nako ai o tua ko mo to e lawe manua i e tā puaki o mo ui e sa pate whae e ko ni. Tawange ke tau morili umai mo ngai sa pate peheni e ka una. Ko uia ke mo Te ao pe mo ngahi makapuna, ka o mai whanau i ka hao o mo mo ui. Koe o whaia pe mo i pōpō aki pe ane e whamili o no kotoa, e vita tākai, ka o mai toi ngā ngā whamili i ona mai angina, ka o mai kolonini pe ane i Seattle, Washington. Koe pōpō aki o koko ki a te koe palu vai angina tau sisi, ka wang mo tōwa ke ne e whamono ia e halakotonga ko ke pōwa i pe mo i amanaki. O te waki o mau inga ngā pae ni sa pate ki tawanga ki ai. Ma o palahi ati o kokonga, koe o pae ati an mo mea toa a vayangina, ka o ma iona vayangina, ke o mana vayangina, ka o ma sa na uke mo sanga mapuna pe ane isi ato wa singatoni. Ma popo ati o koko ki a esta takai, ka o ma gosita takai, pe ki a meri amikawa, ka o ma suria takai. O ki kai hale ase unga ke atu a ke a paha ase a honga ia e mau mo ui. Pe fai ake a paha se ta i kia sova ko ia ko mo wa sia a sa pate fa e i sa pate u tau hanga na ki ki ai. O ma o falahi a ke teki mo tolu pe mo tala mo nu pe mo o fa tu me ia te vita ta kai ka o ma a e tina kamoto he kia tawatangata takai taman takai pe mo toi nga fa nau mo makapuna me tiado wa singaton ko popoa ki kokko ki ate ko elen fuka ma ofala hia ki hafufonga pe aku itai ha me ofale le e fak ma au ko ma lo tu pe ia tawange mo sova tawange mo sova ke ne ke fai ta po ikina mo pa mal mal ko e fono nga anga aku ke sai pe ake ke a Papa tai pe ao a moi moi pe moi a te komi ke pule anga ko he vani e hala ko nonga aku ke fa i ko ma lo tuia mo ma fa amu o pala ya ti o fofonga mi o kanga ma puna pe me ia beiri ka o ma he manta kai pe mo toi na fa na o mo family ho no ko to a mi sia to buasinga ton o pa choko ki a kalolaine telepo palu ka o maa vai mana telepo latu pehe ki a atna te telepo ki fai toka. O ufa se tai lahi ki a sova ko ui a ko tau ke inasi e taa pua ki mau inga pa koi maanava mo ui e fa koloa ki tau tolu e tai haa mai. Pea ne oho a e tau nofo vaa ma maa o ka ufu se fa kolau a ki a e tau o faa mo e tau panatu i he lotu hufia, pia mo te hufia aki o tau pai. Pia ko tau lotu peia, ke tau ke inasi e tāpua, ke ai o tua ko mānawa mo ui. Pa se tai e tau austia e a whakoloa, pia mo ui ke whakoloa ko ni, a manake tau hoko ke sā pate o whakamanato e mau inga se o moutou anga ngai whae. Wata e pōpua tala mo nuko ia, pia mi he whahamili hono kotoa, pololin pulosa ka uma a iona vaiangina pia moi toinga o i whamili hono kotoa pāna au moi whanga marapuna pia me isi ato o wasinga tonu. Ko e pōpua ki o koko, ko e pōpua ki a ki a si maima a whaka utoki ki a Auckland New Zealand pe o whalahi atu ki o mata si maima te a neongo a e ikai a e waha ko lau ka whaha ko lau atu a e opa te a moi tia tia lo ta pē ko wia ko e a o tia e sāpa te o whakamaha uina o ngai sā e i sāpa te ko e ni o ku ko e makatamata le lei ko e mea o ku ikai a la palala ki ai te a ko e hoi hoi fua ko e mea haha molo fia ka ko se tine o ku apasia o tua ko ia ia e whakamalo ia O atoa kia e pōpō ako ia pia moe o palahi atu kia te koe kia mai he whamili hono kotoa me i te ato ua singa toni pia me amen li ka o maa kololini pia moe toi ngā whāna au moe whamili me te ato ua singa toni.
1: Ka mālo lahi atu hene i he pōanga oe aia ko kololini puloka hene ne kamata atu e konga ulaki. Ine muta kone o ku hoko atu kia e pahoa a koe Kau Silvia Fatima Taimi Aho, me te hoka ke konga hana ua o ngahi pōpaki. Ta ie ki te koni te koe ni, te u o atipe e ki hiva me he sapati pae, te amo e tala monua tai peke ki motos i ngahi pae, e ngahi tau anga kotoa pepe, amo e tau au si a monu i a mai. Ole pia ki te kone tahane heni ko tau hoko ati.

tai nga koia me homa te te fa me faka ka kai ka pai po pa ki e nuk paho pa te ka ses mani tau e lang sa ki te e ki ai nuk piu tau mere polo se ki helu te a pehe ki a va e tol patu piu tau o ngona mai ko ne pulau ki a te eria ka paho pa te mau afalanka ki motola nai pa e mo nahi poesia nai ka renga o ngā kawenga i e lotu le rea e ki. Ke tā maringi mai a ene alofā pe a papulpul a kai pe ki motol haere. E hoko ato a kai pe o mō ngā katomia kotoa pe. E whāmiri mo e lotu ka e uma a poki a e noko a e kai ngā. Ma o ofalahi atu me i whāmiri ono kotoa pe a me amerikani ono kotoa. O atu a e popoaki ko e ni, te a kulotu, kulota palu. Te a pehe ki a whakasala tapa. Te a prahau kwa te popoaki ko e ni ki a anti lo pasi matakayongo la tu. Ma u ofa la i atu, mo i tala monu atu, ki kawai pea e i a te kumotolo. Te a pehe poki a e ofa la i atu poki i a aivi kulofa, toki ta aivi kulofa. O mau ofa la i atu pia moi whamiri hono kotoa me kolo e malata, me a te ini puloka, tui tui puloka, lo te vila pia mo ilaite, pai whekau ilaite puloka, pia moi whamiri hono kotoa pia me i te ato wasinga toni. Ko ia pe tau nopo pe i he lau koi asa me, tau hanga pe tau matake mo o ngā, e koi au hao me iai ho tau ngai malohi. Ya behe pe ngai fa e ne ngo ta se puri nga ki ka tau tanga ki pe o tau mata ke o tua i ko ia pe e ha me ia o tau ta pa ki pe ha me tau malohi ya mo tau fa mama i ponong angan ya mau o pala ya ke te mo to no ko to a pe a pa malo a ke sa na mari ko ni mo ta la mo no ke ngai fa e tinda pas ka uma ai ka fa e ko to pe ye pi e na tonga malo api te paha ko patongia mo e tatak ia pe ngai ngau e koto api e community tonga i Nusplana. Te tu kua ngi heni ki a Florini kuloka ke ne whaka osi ai o atu ai popo aki pe a te tau toki whaka osi ai tu malo. Palo Silvia tau kei whaketa ia pe ki o tua e tau kei mao e mana mo ui. Koe popo aki o ku hoko ki ai ia Leona matapā, ka umalo to moua matapā, pia molute matapā. Ko kole mea sihova, mea pētaha, ko ia pēte kumki ai. Ke unofo ia whale a sihova, ia a kotoa i kumo ui, ke siofi a tāu ko ofa o eiki, ko whaka lau lau loto i ono palati. Ko whaka āna ua ia ia, pia moi whaka āmu, me ho morahi hoa, ka umai whānau, pia moi whanga marapuna. Ko ua lotu matapā, ka uma ofahulu matapā. Ko ofa tia ki a te kino tolu, pia me he sanau ka uma panga makapuna, pia ko landu siro. Ko e popo aki o kuhoko ki a te koe leona matapā, wikai ha, ko siliva moi ko ula, wikai te mau mau, ka e wafa si sukalazi, o kuatu aki a mau popo aki, moi ofa ki a te koe. Ko ofa lahi atuia ki a te koe, ofa atu ki faitoka, ki a na le soni lang lao matapā. Ko o falahi ia tuia ki a te koe, pe a me ia polo lini puloka. Ko e popo aki o koko ki a taina peini, o ku o ato e popo aki ko e ni a ki a e palo ove a ti. Ko e waisi fita ko haite ne mau, e ko hono mau i ngā o ku pulu i he maka kula koloa. Ko o fatia ki a te koe taina, pe a me ia peini puloka, ka o maa Pololini puloka, ka o maa lote vila, ka o maa te sia puloka, pia moe whamili, nei o kalani inu sila. Popo aki o koko ki a wai sioa tonga, ka o maa uinoa palu. Pafeta i kia sehova haku lau maa lie, whai maa wai pe, i he whakapotoka alangi kia te koe uinoa o ke kei maa manawa mo ui, pia moe au sia o ngahi kutau, o lau e polo fola ko e ngu. Ia o si ahu ngai fota o ki wango fotupu. Pafeta e sai mawa i pe. O ofa lahi atu ki ha te koe ke se o kokonga.
Tā mō e whakaanau ai ai hatai mi te tau.

0: to se te opakia i e kunga oi me lino pe amoi se pe amoi ofa ai o tua o falahi atu pe ami a te au kololin pulofa ka o mai ti tākai pe a pehe ke toi ngā oi whaamiri pe amoi whangamahapuna me o kalani no sila ko e whainga māli e ko ni e te whaapok pe ai ka sili via taimi au kene te whaa o te e tau polo falama o falahi atu
1: Pamalo la hene fanga mali ko ya mepi emene tonga e lava ki to kumaya ki fanga mali ko ni ke lava fra wa tanga i popoa ki ofa ke ngai popo ngai pa e ko to pe mangai va skola i a te roa ya ange ko lau ko me ama ho inga pe ko lava ki tau ke filonga ki e pononga anga ni foki i e pononga piliki mi ko na tau pai ya mo inga ni nga o to nunga ko fai ngai fa e ya tala monu wa tete ke ki motol pa malo wa tu pate unga ta he firme to pa ha a ko ti via pate mata ni a pate he po ke ho nga we pololini uloka malo ape to mo me mai ka mo me a to ki o atu pe nga ko hi ba ko ya me sa pate fa e
2: fa malo la ya to ki ate ko e Silivia Fatima Aho, pe foki ki a Fololini Puloka, ai o mai e ngai pōpoa ki Talamonu sa pate whae, ma ai ngai whae koe ni. O atai pe foki ai pōpoa ki Talamonu ki a teki moua, i a manaki ki tau wausia ai aho sa pate whae ma uinga koe ni, i aho sa pate, pe a lotu tau whae lotu a aki pe, ki tau toi ausia a aho pehe i he tau fuong. Oa te popo ati tala monu ko ia, mea ki mautolo, kaunga aue ko ia i he pie mento ngā, ki a ki moua, pe foki ki he singahi wha e kotoa pe i he ikare Amerika. Oa toa ki a ai hiva koe ni, more ai konga kōla, mea sati naufahau.

0: se mini te wataha me he tawa, ta talele i e tangata i ki pisope, pisope se lowini, si la lavea, ki he hikule e oe fatu amerie i he pongpongini. Ue ina fokiat ke te koe?
1: Io, godwe whamalo, linda pasi i he tau, wapsea mai e tau pokala mai pongpongini, pa kwa pita e ko pisope ni kuo mea mai, kau kamata te lewa e tau pokala mai. Ko e programa hoke ni ahono whā, o e hofo mā whā o hikule o e whakatua me rie i he pongpongini, ko no fitu o me o e wāwhe wā no. Ko tā whawe inga, ko e whewhine wai whita, pe ko haitene mau, he ko hono mahu inga, o ku hulu i ha maka kolo mahu inga. Ko e whewhine o apasia kia si ho wā, ko e nia ai whamalo ia i. Palo we pi tolu ngufu mātaha, pesu wa fitu ki he tolu noa. O tau whawhetā i e tau kau whataha mo kina tolu kotoa pe i ata pe moe o ngō, pe moe o pe i he pongpongini pe a me i he otu motu tō ngā. Ka pe fō ki me nu silana, Australia, Amerika, Hawaii, mo Britania, ka pe he ki Siapani pe a moe i ulope fō ki. Karaki mua piso pe o whai mai he tala teo ki e kawe inga mahu i ngani. Ke lawa ke whai me ai ha pehui, i e konga ula ki ko eni o e tau prokalama hiku leo o e whatua milie i he pongpongini. Malo a pito piso pe, ka whoki atu malo.
2: Malo pito e lontoni pe ko kore ke hufanga ngai whakatapu ko toa pe ko osio no talaki mua ke prokalama. Ko le whamore mori atu ko tunga e tau mui he pongpong ko ni whamore mori anga. Whamalo la handi ki o hia ko tau kau, tau whawhetahi tau kau he pongpong ko ni. E rintasi no whakataulama mai e prokalama i he pongpongini. Pe ki he kamehameha me Hawaii ko whakawhiwhia la. Au pito he pongpong ko ni tau kau whakataha pe he ke te koe lontoni. O ku mahuinga foki pe a ku whawhiwhia foki ko e uhia ko e manaki ki tau whamanatua e kainga whanong a e sāpate whae i e sāpate koni. Hai e koe konga uai e tau prokalama ki ai, ka ku mahuinga putu pe ke tau iai pia ki tātā siri ma ki toko ni atu ke maka tuunga koni oha whewhine fita. Pe koe kauia e ngahi i e ongo ongo lelei, pe koe kauia i e ngahi ongo o ku fisi mua pe lavlota a hono ai ongo koia o hafefine fita. E kainga o ku kehepe a hafefine fita ia me vaskoula. Pe kohepe a vaskoula ia me ka me fine mui ta moe. O ku mahoina a pita ko hafefine fita, ko hinga ia ko hafefine fai fita, ko hafefine ia o ku makehe atu ia. O ku tāpua ki makehe una umau, pe ko tōnga ia a hino fatu o e hiva maari e koni koe au e hafefine fita. Koe oi au he monu ia a hafefine fita. E ave monu ia ko ta pe, moe langi, moe klo ia ko ta pe, ki he se fine fita. Pe ko se fine fita, ko se fine ia oku ne ngā ue mate aki mo loto tō, pe a ofa mate aki li oa i hono ki family. Koe wakai ki ai ki he tuunga koe ni koe o e hiki na e whai e Solomone i he pongpongini. E kainga oku koe mea maere taha koe pehe me ko ri mueri. Ko ri mueri koe tu ia ko hinga whatene te reo Solomone. Pe koe fine fita o koe lau ea pāti sepa koe fe fine fita ia. Pe koe ngahi ako naki kotoa pe i kamata o hiki e tohi palovia pe koe refa tātā. Mi e vahe ulu aki, ki e vahe tolu taha, o ku asi mai e ngai hu mai e whiwhine koni. Aki ene ako naki nene pe foha, fuaki mahe o loto. Foha, oa na ke pehe i ho mata au ke poto, ka ke mana vahe ka si hova pe hathi me kovi. Ko e foha poto o ku ne whakawhie fia i ele whae. Ko e foha vare, ko e whakakoto whakaongo sia ia, whakawhie fia ne tamai, whakamore more. Pe ko foha vare, ko e koto ongo sia ia ke whae. Pe ko e ko tala noa koni, ko tala noa pena e whae fit. Pe ngai whana mea na ane whae, pe ko ngāwe ko toa pena ane whae, i longa i ngā hiki koni. Ka ko e mahu inga hei ane, neanga o koe ki asi mai sai, te tau whee tai ni, o ku asi me vihe tunga e tohi tapu. O ku asi he tohi hoko. e toi hoko si kalaisa e te toi e matiu pe whamatala ia ki ai ko hako e palahande ko hako te evita pe alutho ai o a uai ke pati sepa ai ana e mari mo ulai ia sa ko hono hinga ia ko ni ko e asia te fine fita ko ni ai pe ko te fine ko ni na ni hanga whaka ma opo opo ga hindi ako tope na e tunga hiki mo tafa ako ni na ne nofo ke ngai ulungangi na ne fana fana me a ki hono ki fuhaa ki a Solomone me ko hono uinga ia a hono fufu mai fa kau kau o ku pehe kau skola to lahi kau mate ko tope ko hiki pe a Solomone ka pehe he toko ta ne whaka ma opo opo he skaya ka ko no mo oni ko ko ki ai ai ai to ta ma inga ko ni ai te fine fita ko ni na ne ku mo pe ai a ko na ki le le na ne fai ki hono foha pe a o tu mo unga Solomone ihe preanga isleri ko hinga ko te fine fita ko ni ka ko ko ia pe ko tala mai ko ko Fe fine ko ni ko tala no ko ma to ta ha mi ves ulo ki ki he ki ves ho fulu o ku ko ga tala no ye ke ga fra ulunganga ma ga de ko ko ne hiki pe no tala no fe fi ye va ves ho fulu ke ves to ulo o ku tala no ye ke fe fine ko ni to ko mu aki aki ki he ne mo ui ko fe fine e ni na ha na mana va he ki he o tua pero fe fine pe ni ne ave a ya ko na ki ki ho no foha ko apasia ke si ho va ko kamata anga ya poto Toko mea na kamata mea Solomone mea ai. Pea kau siho kia he poni, e whamatala ko whai ke Solomone, pea te he ki he ne whae ke Patsepa, ka koe ke hiki e ko Patsepa, ka koe whae e ni a Rimueri. Ko Rimueri ko hengo whakatene tene ia o Solomone ko tu. Kau whokia tuko ia ko tau taimi, malobit.
1: Io a ko atpe whamalolahi pisope i hono, kamata e mai o e tala teo e tau kawe inga mahu ngani, pia mohono kinikini mai. Tā ko hi te whokilewa ki uaki o tau fehu i, ko hi ko tau taimi, pia ka hiri a e tari koia o e tau fehu i uaki ki pompongi ni pisope, pa te taki kolos lewa karinta, pia moe ongo tahe mo uta, ke na kau mai i e tau polo kalama. Tataki, pisope o lawe mai ange ki hono mahu inga, o e fa e fita, pe koe fe fine fita e family, e society, ka pehe ki he pure anga. Malo pisope, kau whoki ato.
2: Malo pito, e lontoni, pe ku kau eni iha fehu i mau inga au pito, pe ke tau sio kia e koe kau ia iha ngāwe, e makehe pe a fe fine koni. Ko fe fine koni o ku mo umo ua pe ia i hono loto mo ne ngāwe koto a pe ko fe fine ku ngāwe. I herea ko i tonga u tau peni, ko api a fa fine. Pe ko fa fine ia koe unof ma api ia i api. O kwa ki whakakau ngā api te ewa ku whakakau ngā api. Ko se fine ko ia, o ku nafo mao pe ia hano ki loto whare. Nafo mao pe ia hano ki lise a kare ko ikia. Pea ko e kau ia i ngā hibeti tau sio ko e se fine fita. O ku lawa ke success e ngā i mātua e lahi. Ko inga ko se fine fita. Ko ne poupou. Pea ko e ihe ne poupou ko me ne whare i mene ngā hibea. Mo ui ko toa ko ia. Na e mahu inga au pito ia ko ikia. Ko e kia ia ha se fine fita. Pero kakaya oku ilonga au pito pe he te tala pe henu kai pe ke hinga nga ko ha pai au oku re ha ke sini ha pai ene nga se unu mo ne nga hilo aka o ne fili fili ko e ke ke faya ka ne la langa pe ka ne nga ko oku re ko se fine ia ku momo u oku se fine ia to kanga taha pe ke ne nga we pe ke te ia I offer matea ki ri o oku iho no fatu iho no manawa Pea kone ngāwe iho no ki family, pea kone whaka piko piko. Ko te fine ko ia, ko kone lava o whae ngahi ngāwe ko to ape, ko to kone ki hano hoa. Pea kone mahu inga ia o te fine fita. Pea kone ilo ia i ngahi ulunganga ko unau mau, o ku naumelino na tolu me taha ko to ape. Pea kaya umumua pe na to ke whae pia e nau ngāwe pia na tolu, ke langa whakalakalaka haka no ki family, pehe ke society, pehe ke whonua. Pea ku mahu inga au pito ai kakai ko ni i he tunga ko ni koe ai society, ke whae haako me iai. Pea ku nau tolu, ke tansio ki tonga na iai ai kautaha na ui ko langa whonua. Olanga fonu ai a matu a tunga fine matu a koini ko sa e fita ko fine na uia eh ta ku mau inga au pito ia na ulanga fakalakalaka e family fakalakalaka e society mo e fonu a ta ku kawia e nga he ulunga nga nga me te tau sio ko ki na tol pe ku na pou pou le lei e nga he nga we ko to ape o ku na loto to pe ku na mamahi i me ka kaia ko ia o ku mahino o pito pe o ku lea ata ki tua e nau ngā ue. Ko se fine sita aia. Pea ku tala aia e ngā ue mea a ko aia i wharehanga. O ku lava rewa aia ke tala mea i ene ngahi. Ka ko ngā ko fatu i loto i hono manawa a e ofa moe mātea ki li o a i hene mo ui. Pea ko e ko ulu ngā ngaia o ku tau sio ko ni koe ki he kakai koe. Ko kakai a ko ia aia o ku nau me ino pena tō moe taha kotoa pe. Pea ku lelei tōlu moe taha kotoa pe. I he whamiri pe mo society mo fonua he ko kakai una hanga naki pe na tolu ki e matea ki e na unga we pe ko kawia i nga me atu ki mo ko ki ai o tala ko ni ko se fine fita pe tala ke ki na tolu o kule a nga we e London ye ko me ma u nga ko kule e na unga we pe ko e ka na fai hanga u pa i longa pito e sia ko ha a nga we ko una fai apa te nau lalanga hafala una ule me ku ko fra mau pot una ule nga me o ko ka kai ko nu ma kona e te nau tol a ilo ke nga hinga we ko ta pe e ni ma me a e i fare hanga pe pe ke nga hinga ko ta pe o ma we nga o pe to ko ana ko sio ko ki ai ko tu pe na kai ke na no fo ta ha pe a fa e ko ni ke ne fana fana me ka Solomon nga me a lele o pe to pe ke Solomon ke faka ehi au pito me ngai bia ko toa pe ka kono moni alo ton ko foke atu ko hea ko tau tai mi malo pito
1: iyo a ko ape fa malo la he episo pe maali au pito pito ura ke fehu e tau proklama ka ke mua ke u kolos ke he kalinta pe a mua ngo tahi mo uta tau ki ta naksi e pe ko fefe la hi o ko lawe mai o pe he ko e fae fita pe ko e fae lelei tau ape ki ai ko e fae lelei ko fae a apie pa ko ko ka ko ko bi hange ki ko me ki kalo e be ke no fo ma ya pi ko fo ke ka wa no fo ma ya pi ko ka wa me fae al ta kai as we han ka ko ki lo me me ko ke fefi ne mo mo wa pa ko to ke ngore ko to ki fefi ya ai ko fefi ne mo mo wa fe mo ki no ta mi ko ke fa piko piko i ngai nga ole le pa ata me me ai i ne nga we fa fita au pi to pi to pi so pe ka ko ya e linda pas Eu que conheci a tu, que tal que popo tá no pé que fala tá e tal pro cama, que o conheci a tu que a colinta pé a mão o tá e mo o tá, que o toque foque mais que tal que a piso pé que tal feo e no uá. Malo pito linta.
0: Malo ao pito, e o reina que o engo tanga tá e ni fu o loa e na mau.
1: O loa e na tá.
0: Tem paz e que aqui na uá, é?
3: Ba que sio, mo sio a mau.
4: Tá? Tá?
3: Eu malo ao pito, e linta e mau, fai o mali, e piso pé que o fra malo a tu e... tala teo e tala noa e poni pe mo e tala noa maari e pe mo e e tu ikoni ko Solomon ka tu mua ke fai atme mua haki haki i tafnaki pe me i he whakaukau koeni a e fae fita pe me i he fare lou akau o i whonua ko tonga na e fatu pe alala ngai a e fae fita o kau pore pore ai he ngai hon. He kou lawe i koe tānoa, whai koe tānoa ebe me palasi oi tui. Kai atu mo ai whakaukau, ai ki whanua masiwa, na e fatu ai ai ngai whae i he ngai lot whare, pe me he whare lo akau koe whare pola. Na e lalanga ai, ai makehe ai tonga, ai fefine tonga. He na kai nofo whataha i tōngā ne pa mo i tō whiwhine. Ka nai popongo pe o hake. Ai whānau whiwhine i he leke pe a mo i laitaka pau e whare lau a kau. Ka nai fū molu malu a hono o hake. Pe he kai te tau wofo ai fatu pe a mo hono lalanga i ngai whae whitau tōngā. I aho ane awhi. Ko ngā koe ko hono malu pe a mohono siofi o hange koe taranoa ai folofola e fita a hono whamili. Ko kai pūria i e tonga kotoa pe. Ai tūnga nei whai ai hono tauhi o e whānau whiwhine hono lehi lehi. Pea mono whinga ke malui e nau mui ke nau hoko kwa ngai whai lelei. Koe ku whanongo tawa noa pe. Taimi na nau lalahia ke ai. Taimi ke nau whai kawai na e ui ai whangatoko ua e tamai ai whiwhine. E tahi ne. Ke nau omi o tuki e kawa. Pea koe fuafua taimia ke omi hona o whiwhine o ta utu. O whai hono palu e kawa. Pea whai ai hono, hono talatalai whare. Pea mono ako na ki. Koe ngā koe malu mo e whaafu ofa. Hono halafono ngā ke kāu. Kai lau hata haia ke lotu. Kai lau hata haia ke ngāhi. Whakalunga whai he kari loa, bea moe kari whanawhana, bea moe kari mawhana, aha no whanawhana mea, ai whae to ngā, ki he nau whanau. Ka koe mea kou man man melie i ai, e ngai whae whita o tonga. Koe ni ai whaunga nei o hake ai. Bea kou maari lahi, ka taimi ka pau, o wau he taimi, o mi haki tala wogo ne tokanga ke ki whiwhine, u hau mene maukawa tuki tuki. I he mata pāo kore ke ta mai ki whiwhine. Whātāge mua. Haki taimi ke utara no ai, pia mo whai kā wai, pia mo o tāhine. Ko ngā nia ko ke. A koe whakau kau ia e uheina, pia mo pisop, e pēke ke kau whanongo, e ku manu manu meri e ia, i he whai whai e whita tonga. I he ngāhi ātakai nai whai ai hono whatu pia lalanga, ai mo ui e kakai whiwhine. Ke nau hoko kwa ka whae, whae fita o tonga he kahau. Pea kau pōre pōre ai. He lai pōla mo e whare lau a kau nai o hake ai e tamatu i kotu pō ulu aki. Pea mo e whare i nai whai he ne whae tap moia. O kau pōre pōre ai he ahoni. Te uki awhi he, kau ki tuku atu ai taimi ke tau whoke atu rinta ki he pisope, pea mo uheina. Malo.
0: Whoke atu kia teki maua?
1: Iyo, Linda, iyo, whamalo. Iyo, ape whamalo lahi e onewela i he tanaki maari e ko ke tuku mai pea o ku whakoloa ma pe whoke e ku ke kolosi mai ma pe ki tonga e ki ko tau tupu anga mo tau lalanga anga. Whamalo tau pito tanaki whae pita. Whana whana me a kau ma ae olunga i he kari loa pe koe mui mama al whae o tau Parapata e te amotau. A te fia e ngai ahon. Whamata pita o nivela. A koe pehe ki e tangata ko taimu o ta hao na lolo. Morinta. Kau kolosa tu linta. E pisope ke tau feuhi o na wako ke tau pupu ke tau taimi. Kataka ni o lawe mai ki he kau fe fine fita tu ki mua. E do i tapu. E lawa ke tau wako pe me iai. Ihe ngai kuonga kehe kehe. Hange koia. Na ke lawe mai ka hanko seo ka apesi, ka koe whae a mō sese. Ko tui pepi sop te whoke atu ke ke a lawe mai ki ta whakoe ni, mālo opito.
2: Mālo opito o lontoni pa kukau e ni a whehu i mawinga opito ke tau lawa, ke tau sio ai, ke ngahi mō ngai sisine, i he tuunga e tohi tapu, na e la kau ki ai to kau fifine fifine e tau hatonu pe ki he ni ki he ki a sela te ku mahu ingo a pita mahu inga a pita sela ko hono uhinga he na lau e hako e palame ko he pe lu ki na utolo ko si kau he pe lu ki na utolo te ku fae e ni o ki na utolo e whanau he pe lu te ku mahu inga a pita a pita e tau sio ki he hako ko en ko ulu nganga a sela ko tu ko ni ko i he tohe hoko ko whanau ko ni ko e a nehoa a tela ko whanau ko a tela ko lahi ko e palahame pe a sela aiko se la ia pe ne ho a pe halan te ko halan ni ha anda kon ko alote ko un nga se la ku se o ki ai ko ko ko ka we de fita ko na hi po po ko to pe na ne fai ko ho a ke plan te ko nga we ko to pe ne ia te ko ke da se I lo ye i no ulunganga ko ni ko e o to taha ko ni na i kai ko fu fononga mama ona na fai ni ua i kari tia e aho ko ia ai fononga ki halani eh? Toko na fononga ko ki halani pa na fononga ko e fononga aki holo ko e ni ko haina e poupou lahi pe na ngāwe la tuu ki i e tawha ake o e palaha me ko sela. Ko tō taha ko ni pe ko kaua sela i e tuu ki mua e ha koko ia. Pe ha oi pe pe fuaki ai a tala o wha, pe a tō ai a tāpua ki, ki he loto whare ko e palaha me ko he ngā ko sela. Te tau lau ko sela ko kaui ha whewhine thita ko i kai. Ko re peka o ku kaui ai e tuunga i ha whewhine e tuu ki mua. E ko ngā ko ia pe mo ai sake po whae a se kope. Pero se kope koia na uia e isileri o hoko e pure ana ko isileri. Ko hepe luna, lau mai pia mesela, pia ko e isileri, ko hinga ko se kope, fitongi, hingoa na e whai ko hinga, ko na se wha uhi pia mui angelo i e pongi ko ia pia na e toa i e fuu, stepu ko na e peu tala au ki langi. Pia toa i e isileri e se kope, pia kono hinga ia ko ngawele lei na e whai e repeka ko i kia. Pia laua i ko i kia e do hawa se kope, e hau mai ai ki e taimi ko e hoko hake i e taimi mau inga apite te tau sio kia i e ngawele da nofo mai a se kope mone mono hako o a o mai ke taimi ko e ni ko taimi ma o inga ke tau o sio ko ki ai e na hopo ate ko e ni i ispite. Te ku kau hae ko e lave ko e ne whae, ko kau e sio ka apete i hafe fine nima mea apena e nesi ilo pe eia ai mea e iku ki ai e mate hono ki fuha. Ngā ko kia Moses, pe ko taimi ko e ni na ne teu teu nima mea e ngahe ngahe mea kotoa pe o teu teu ia Moses e ke te te vai. Osi ilo pe me akotoa, ko Moses e toho me e vai, ko hingai Moses. Pea ko kauia i ngahi, i ha fefine tuu ki mua te tau sio ki ai, o ku kaua sio ka apeti i ha fefine, i he taimi ko na nau nofo hopo ate ai, na ne si hanga teu tei ko fefine ko eni, ko fefine fitaia. Te tau sio ka e seta i hano taimi, pea ko kauia a kuini e seta te tau sio ki ai, ko fu taimi fai ngā taa ni na si nofo hopo ate Aisleri. Pero kauia ka koe, kaue fana fana mea na fai e ne fai tanga tae mote ki ai. Te aloi pe koe, ngahi ngawe ko toa pea e seta, tuu mo unga e ngawe e seta. Pero kauia e ngahi mea te tau sio ki ai, o ku ko kauen he toko taha te tau wako mea. Tarau pepea mo ana, pe ko hena e fae koe ni koe a saa miwela. Patalange he fai se kau, ulahe o hau kona mai ki fare lotuni. Pena ko kona he aho ko toa pe. Tau mai a ka ko hinga ko ne kona he lau maari e maunon. Ko hinga na ke na e ongo he fatu hono mana waa ne fie mau ke ane tam. Pe e kuko ya o ne si whanau ia Samuela. Pe ko lau ia Samuela, pe ko no hinga ia Samuela, na o ku kore ia me o tua. Pauta wako mea kotoa pe me fina kaki ni ke ne tokanga ko tai me ni i he valo kia kita pe i he fai whekau ku te tau tu kita yapi ku te nofo kita ka ko valo kia ko dika ko ne mo oni fukai o tua a ne hanga mate ki e ngau ko e da ne fai pe fuakia he o tua a e tama ki hono manawa. I tau sio pe ki Arisa Pes ko i kau ia hatoko tahana i e taimi ko ia ko si fae ia a sione baptaiso pe ku mahu inga au pita.

0: a he toa wha. Pau hinga ina nofo toa wha a San Baptiso. Pau ku mahu inga au pito ki tau sio ki a fefine ko eni. Pea ko Maria, pe ko Mere, ko faea e o tua po ko faea si su. Ko si su ko kau ia hatu ki mo. E tau sio pe ki he demo mātua ki a no tauhi eni. Na e kau ia e he. Na hei whana whana mea ko e aha ko e na iku mai ai na neanga la e tala no mono lo toko kuria pe ke ka ma ku pa ke fai e ke nai ka le ri e de fua mana e he mari nai fai pe ko nere atu ko ki ai pe ko tari ko ta masi fe fine ko hai ko ki a e ka ko lau jo no lo to na e ia e ne ku mu a pe no lo to fu fa ngo ngo pe ko ha me te ne fai e pe ku ka u ia ia a o pe mi he taimi na e meho no alo i pe he ayanga kai e manu o oa o gyo no tutuke e golosi. Na ne kumua pe ane ofa. Ta ne mate aki i. Ai mo oni mo to tonu na ia isi ono alo. Pe ko e kauia a Maria, pe ko a Mere. I he fefine tuki mua ki ai sai. Koe omi ko ki he fonua. Koe omi ki ofi ange ki tonga ko kun salote. Koe kaua kun salote, hau paha ke he konga hano tolu, na ane feinga ke ne hanga, he faunga ko ia whakamā opo opo e, o e tala whakafonua e fonua mo e ngai, nofo mo tala tō ngā ki ai. Kau kai ko ia pe, ka ko ne ha erea Britannia, koe kau ia i ngai tūnga e ulu ngānga, ai toko taha ko whae fita, na ne nofo whaka ulu ngānga e aho ua sune na e toa e fulo vai tā valu tā hiwa ni ma tolu in London o tui maha na aspe mahala foi mahai na e ua pe tolu te whaerea London di septema e tau kunya o tā hiwa ni ma tolu en e ai whakae a pe iloa i mamani a ulu ngānga he whaka pa apa na ne whai Paka ki tau ilo hono momoko Britannia kou tano, ko e toa e uha ke mawhana, ko e aho momoko ne o pake. Pe ko e aho ko ia ku ke hirio ai mamani, ai ulu nganga ko ia na whai, i he kuini e ofeina tonga aho ko ia e tuifo, ai whakamalu, ka e lo vai whakataha, uwhanga whakatapu. Moe ka kai e ponua, ko hea ko ne whakapa apa ke tui Britannia. Pe ku kau ia e tau pōre pōre aho tau tonga, e ngai ahoni pa tau fie fia e ku tau wau ki hatunga pe. O i loia ia tonga he foi pili o te. Ko i makatunga i he fefine fita koen, ko kun salote nengo ki he, ko e laa ko unga fonua ka koen he ngau au kei fai, tau kei utu. Meri ai he ngai ahoni ki ai, ngai lere ko ia e London. Ka hea ka fokia tuku hea ko tau taimi maalobi.
1: Iyo, a pefa malo lahi, pisa pefa malo au pito he, a pa ma fana pe mo no tuku mai e kolo ma inga ke kau fe fine fita ko ia i loa e to ta pu i ko an ko ia mena ange ko na ku ke o si a la ve i ko to mai li da ka ta ku mo ka fo ke ka te ko e pe mo ta ta ko san faiva ke mo ki ta na ki mai ka te to fo ki mai pe pi so pe ki e to nga e nga fe u i e ra ko nga ta ku ka ma ma lo li da ka fo ke atu
2: ma lo pito u heina Sonny Faiva.
3: Eo mana pito wena. Kue ki tāna ke tupe ko uhi ko e lawe ko nau fai e piso pe. O ku mahi no pito pe ka te kitau tolo e tāna no fai e piso pe. Fe kau aki pa mo e kau fe fine fita tuki mu ai e toi tapu. Pe a e ne hao koe ka te kitau tolo koe ni e tau nofo whakatonga. O to ton fo ke fo tai pepe a e kau fe fine ke nga fe fine fita ko no asi ko e to tapu eh ka go wai pe e kumari e ia pe a kuia e fo ile a ko ni ko mo ito pono ko mo ito pono wai fo ke e nga hi e nga fe fine ia e fili hoa o wa u ia pe me lo to fare pe o ma na u me e tau tupitonga E ne au kou maari mai koe ka mautolu koni koe o kua ke mauha maumea. O kula pape fe fine o kua horoki ifo nongi ia ene topono. O si o koe koe ke tunga koe o kua mau iai. Mautolu koni ka kai tangata. O ne lama pe horoki kai o topono pe ene mo ui anan neongo. Na hau ya me lo tofare o kua kai ho watolu. Ma

0: se niti ma we farelerei we me eh wa we go ga ke ke fanga kakai en i ta uno fo fakatonga e huya ke fare pola e huya ki tu ata fuai ko venga mo huya o ta sio ke ke to ta ha ko e fa e vita o gulava pe ya o lo tonga pe ni ha we le volo ko e o gulava pe te holo ki lalo ele volo ko e i en ofa i en mo u vahe vahe i ene mo ui tui, i ene hane whenga mea u tau siu ke u tau wako ai. Pa ulawa pe ke tau tala ia e whamiri, ai toko taha koea ene humai ke whamiri ko ia, o kumakehe pe whewhine ko ia, ene humai ke whamiri. Ka toi huat ke si asi, o utoi ke hea tuia, ene huat ke si asi, e ala tupe o whakama uma ulalo pe ene mo ui, ko ui ko e hoa kau fai fe kau hoa kau se tuata wako pe agi kai nga lotu ya ko ya e mo ui a fe fine ko ya wako ma hui ngaya ke tau mao e tatolu ya hangahi hangahi kakala le lei pe ke tau tui ka hoa ai pa tau wako ai pa tau whakam ai lewa ko tau ngahi lei pe ko tau whakam gomok e ngahi feitu ko toa pe o tau fotu ai i e anga e tau nofo ka e tau toru. Ko e anga pe e kukisio, ki e ngahi kakala lerei ko e na uktuku mai e piso pe, feka aki mo e ngahi fai fita i e, i e tohi tapu. Ka teo ki foke atu pe e, oeina, malo.
1: Iyo, po ape fa malo la i San Faiva, ta nak fapu ofa ko ke tuku mai, pa ko tui pe te tau foku pe ka piso pe ke fai mai pe ho tau foka kakato, pe a koia ko maare ia i he mo uito pono, pe a kumo one au pito pito. Ko e whalawe tala o ke tuku mai o kumo one au pito pito, he ne talai e mo ui whato ki lalo, o mo ui anga vai vai. Palo pito taim uta o Honolulu ka te mau kolose atu piso pe ka te koe, ko hi ko whatongare ke tau taimito mi te e walo pe a lava e tau urakonga e uraki e tau programa, ka koe te foke atu pe, ka koe heare ma piso pe hao lave, ki ho nau ngahi malo hi ngā tu ukimu a, e nau mo ui, ke ke lave mai ki ai, whataha pe a moe koe hareva e tau wako mo ui, ke ki tau tolu, i he polo kalama koe ni, to kau mai ki aimu kau whanongo. Ka foke piso pe malo.
2: Malo mito lantoni po ku, pa malo la he tahi mo uta, e, ka mea mea.
1: Ka mea mea.
2: Tani, maali au pito, e tokoni, kui whai, a fofa au pito, iai, u mahuinga au pito. E lantoni, o ku kau e ni ai ha whehui te tau sio ki ai, koe, ko ngai ulu nganga tō ki mua o e kakai ko e ni. Kakai aku nau pou pou. Nau teke teke, ko e pou pou teke teke. I he mea kota kou. Ko e pou pou teke tami kou mare e koe fuchai ne koe no teke teke. Ko e mahu e ngai a koe koe koe koe tō ki mua di nau tolu. Te nau sio pe koe ki a ngahi mea te nau wala to koni ai. Ngai ulu nganga e nau tolu tō ki mua e nau pou pou koe kia. Ua koe kia koe kakai aku ofa mate aki. Pieri o e nau mo ui ki ha mea peu nau wha e. Pea kui longa e taimi tau ngai kātuanga whātonga. Ai kakai ko ni ko ia. Oku nau fuaki ko hi ngā i he vela ha nau loto. Ko mā whana he nau e ngā koto mo nau whai. Ko ngā ko mea na nau ngā we. Pea kui mau inga au pito ia te tau. Si o kei ko kakai aku. Kakai aku loto toa. Oku i kai koe ka kuna tolu ke nga whaka i i pi te nga whaka i au he tō ke whainga tā. Ko tō ko ke whainga tā au kuna tōku. Tō te mai, marama ke i lama pē ngā we ko ia, he? Kwa te me ni ku whaasio ma pē ka miriame. Nea ko nai ki i whihanga hangai mo mo tsetse i tai me tā. Ka koe ko kau e ngai mea ni ko nau pata ope ke kau wai o ku kau he teke mua ngai mea kon koe kia. O kau ke nau whai e hiva pe mo ngai mea. O ku mahu e ngau pito ia e kakai ko ni pe ko ngai he nau ngai. Ko kakai e unau loto. I kai mea loto fie maari e unau loto ki ha ngai mea ke asiri ke ngau ke lelei. Mu whakalaka. Pe ku ilonga pe ia i he family pa ilonga pe ia i CSC. Ko e koe kakai ni o ku mahu ina ki nao tolu. Hangai pe koe nau whakalawe koe ku tala noa koe la koe ki mua koe ki ai. He kai pe ke toe tatau ha taha ia pe amu kuini sa alo te tapu moia. e ku si o ke tunga historia na ne si e ko ko taimi e taimi ko e na pe ki ai ko en ko ya tungi pa fu i va taimi ko ya e ka ko hinga ko ko ko e na ma opo opo na ma ko na ne ho fa ga hau ko to ta e ko ko e da se ko ki ai pe ku ton o ke ta wa ko me ya ko ko ho no ma hinga ya ko ya na ai ke ne ke ke ke falala ka be ko ne mo na me ko tope na falala pe ya ke o tua pe ta taki pe ane mo ui ane ma wa lo to fie mari e mo no ngo mo fie mari e pe ama de ke ke ke tai me de sita taki mai fo no to kota ko e ko ne ai ku o wongo la ai au pito ki ai pe ku ka wi ai to ta ha ko ni ai ko ko e pe ma ho na ko te sio ki ai ko fe fie de to ai e pe ko ma ho na ko ko de hanga wa ko i ki tau tolu ko e i ai pe e hange e kunsa ulo ki pe hita fa ak fa ulunganga pe ne hanga fa ma popo ki fa ka foki ki tau tolu ki ngai ulunganga ko ia ulo ki pe ka hen fa mana tu ki tau tolu e fa va ko ulo ko tonga e fa apa apa e ta vi va a lo to to ma mai mea ne hanga ia fa ma ma fa i ho no ku nga pe ku tolo nga mai ia o mai ki tau tanga ta ko ne pe ko ta wa ne pe ko nga ki ki to tolo nga tu pe ta u lo pe nga a ho nu fe to a ki centuri ko ni a ho ko ni ko ki to ma u a tonga mo nia e nga hi ha o fa nga ta u fe o hi ai pe ku a si pe ta la pe si elo tu pe ko te ki tonga ku ma winga o pito ka ko ka u ye nai ulunga ku ha ki mu ni na to pe ko e to e me ku o ku ma un ko ki ai ko e a honi o ku ke he au pito a honi te ko e ngai fare ke si ma ta no fai ko e e ona vela u ma winga o pito ya a fare tonga ko na tau ia a honi ko ku ke he a honi ko e na e ele ke te fai fare ke si Yai, pe aye ki mui mama ko ahon fu o ka fu ta da te he ahon ya han ni tala ba alo sivi na o ki ai o wa fa ta fu po mama me ka i ka u nga ye na o fa ma ga de ahon ku ta pe hu ka o si fa ka fa fa nga ki fa na ahon ke ke au pito ya he ko ne afi pa me fa na fa na me na fa ye fa ye ko ne le le ta hapi Onde le le ta hapena ne omiko kumo a de ko ya onde fa fanga a ke fa na we pe ko pe ko mo ne mo ni kata wo to ga fa na ta pe ko ta mini fa pe ma he ta fa e to ka nga ko no nga ka ya ulunga nga e to o mai pe ya we to a ke pe ya we fa e sai pe ta mai ya ka ko fa na nga ki te mo fa e le fa le ke si na ya ko na ki ko ko ma to ta nga ta ya ku sai pe ya ka ko fa e ko tu aki e ngai mea koto ape. Ka tau mai a ko ene ave whakahui pliso ne. Ko whae e kutangi. Ko ave hopo, ko whae e kutangi. Hau ave o ngai po pula, ko e whae e pekesi. Tangi mui olo pei. Ka ko e maho inga au pito, ko hea, o ku kaweni i he tunga maho inga au pito, ke tau mauha ngai whae fita, e ngai aho ko eni. Neo ngō ku o ku si i ka ku mahu inga au pito ki tau tokanga ki ai. E tokanga ki ai pa tau pōpou ki ai. Pōpou e mātua ki whene mātua ki whakalakalaka. Ka ko kaiko nau tue holoki hipo e nau tōluia ai ngahi tūnga mōlare ma ngahi mea kuia he aho koini. Ka ku mahu inga au pito i e ki tau tōlu. Pa yako mōi koi ki tau tōlu ki ai. O tau whawhetai o tau mawa kakai. O tau wako mo oi me ai. Nga he ulunganga, pe tau hanga puke puke a fufula ulunganga ko ia ke tau whanonga aki i he taimi ki i tāniti. Ka ku mahu inga au pito te tau sio ke ngahi ngau e lava mea kotoa pē a ngai whae, pe tau pole pole a haone ngai ulunganga tuu ki mua ko ia, ka ku mea te ipuna e foki me ki ai, koha fe fine poki o hawaifi o ku mana mahe ki a si hoa. Ko muri tuku ia e ngau e, pe ku whamaa po opo ia, o e fe fine fita ko ha fe fine o ku mana vahe moi mana vahe ki o tua ka foke atu ko ia ko e tau taimi malo apito
1: Io a fa malata pito pisope e fa ma popo a lele ra konga ta programa io la ve i mai a nga hi ma hu inga tu ki mo te a ko e tau mo ui pe a ko ia ku ke fa mo tu mai aki a e fe fine fa e apasia ke si ova ko ia e ke fa malo ia e fa malo ta pito ko hi ko e kata cross pe mo ki te cross pe ne vela pe mo so ane faiwa ke mo ki tāna ki mai, koe lawa ia e rakonga e tāpua kama, pata fōkire wa karinta ke ne tuku mai ai atua ki pe ko e tau ki fo hiwa break, pata toki hoko atlewa ke konga noa e tāpua kama. Malo pito ni vela musun faiwa, malo.
3: Whakamalo lahi atu ki epi sope, ka mā uheina, tu mua ke oatai lewa i kifo i tua ki a kautaha koeni o kuna whae tori tari ngā lava i e tau polo kalama i pōpongini, pia tau tōk fōki mai.
4: Planet Cars, mō nā ngā he whanangononga mō tua ki ke weekendi, malo vai.
5: Malo, apita te leta, malo, ai lau mari a hau eiki lele i ai tonga kotoa pe mō mea mai. Koe oatua i pefuke tau ngongo koe me kautaka i noa koe koe Planet Cars. O ai pefuke ne kwhamanatu ka ki mō tolu kotoa pe mō mea mai me tō ngā, eh? A ki mō tolu kong mō visa ngā ue, kulava lele i ke mautoko ni atu ka koe uhi o kulava fuki ke tātāho mea lele i loto i ho ovisa ngā ue pako nai na i ai mou hangatonu mai pē te tūtaki mai ka te au e lava ke whai atu e toko ni mok mautolo ko ia uklai sentonga. Ange kok mautolo mou lena license lava lele ke toko ni atu e kautahanka ki mautolo ko ia ko mou ngai fema o kotoa pē ki mautolo ko iok pensoni toko lahi au pito ka inga unau pensoni lava kautahana toko ni pia o ate nau ngai mea lele unau Fiefi au pito ko ue na nau whakaukau, te kai peke toi lava ke nau finance ana au mea rere ko ia ko nau tau motua. Kau klava lere i foki ke utoko ni atu katu motoro. Ko ate whakamalo he weekendi ko ue na eto kotahatonga, nene lava au whakatau atu ai fuiut ko ia ai class ko ia Fort Rangers. He lava pe foki ke ate class mea rere ke he angi tau te fito ke whanki mea rere ko ia ukai pensim ne lei ngahi mea rere family. Ki mou tolu koe mou whakaukau ke aiha mou mea ofa ke o mou whae, ko ia koe amanaki koe sapat whae, pia koe weekend ni foki. O ate tala monu ke whanau, ko ia koe awha me, ia he sapat e koe ni, pa ko ato ae tala monu, a kautahani ka ki mou tolu koe toa pe. O te ketoe tatari, koe hape mea lere ke whakaukau ki ai, pia koe hae tu unga ku ke iai, te tu taki mai koe ka te au koe fika telefoni, noa ua ua, noa fitu hiva, ono ni mao no valu, peko au tonu mai peke mau ia te fika te au fitu ono e Nelson Street i Onehanga, ta mumea.
3: O se miniti e ua mei he taha, whaumalo lahi atu kia ki mou tolu kotoa pe, o ku mou whanongoa polo kalama i hiponi, so aneliku Ailini Manutala Aho, Pita Halalilo, Gustav Hoogland, Bensoni Fifita, David Alata, Tonga Kilifitoni Moenoa, pefokia sika ngalwafe, pea moselu i matai se fesi. O ate kifo ifasi koe ni, maki mou tolu kotoa pe mou mea maike polo kalama i hepongpongini.

0: ki he sāpa te whae mu tau taimiko o se mini te walo me he taha. Whakamalo atu ki a selui matai se fesi, Lini Tiko, pefoki ki a Lolenta Mateo, ae kau whakataha mo ki tau tolu i he pungpungi ni. Tau hoko e peke tau kaveinga ko i a honoua, ko i kaveinga honoua, ko i sāpa te whae mo hono mahu inga, ki he whaunga o e whamiri, pia moe lotu, pe ke whonua pia moe pure anga. Lute vai ura ki ves taha no ke ta fitu, oua te ke oi ke li aki koe, oua te ke oi au ke li aki koe, he koho fonua, koho ku fonua, potu te ke alu ki ai, te u alu ki ai, te ke mohe ai, te u mohe ai, koho kakai, koho ku kakai, koho otua, koho ku otua, potu te ke mate ai, te u mate ai. Pisope mo uheina, foki atu kia te ki moua.
1: Iyo, aham. A pe fa ma lo lenta ke fa la ma mai ta fa tonia per me falena pe vo fa ma lo ta novela ka ma son paiva ke bu po ke mai fa tonia per mi hena pe a ko ya ta fa ma lo ku lava te ta u a ko nga hono u la ki ta u a wen ki ko nga hono u a e ta po ka ma li ta ma lo pito ka ko ya te u a ko lo set leva e piso pe ka te ko e a ke kamata ke tau feu i ko tuku atu ki tau kamata e tau tātānoa e pongpongeni a kataki o lawe mai ki he tu unga e na fōu ko ia a moape pe a moe tau mua ko ia e na whanonga ko ia pisope kataki kau foke atu ki ki he konga anoua e tau programa malo
2: malo pito e lontan pe ku kaweni ha ya sewi mawinga pe ku kau ya tala noa fungani e pongpongi koe ni te tau nofo ki ai. Pe ki mua te tau hoko atu ki e seo i te pāpeke tau siro ki e no mawinga te tau kawenga ki e sāpate whae. Te koe kau eni i a sāpate mawinga i e ki tau tolu a e amanaki e whakamana tua a sāpate whae. Pe koe tala noa ke sapa te whae o ku lahi aputu a tunga historia ka mata pe me i karisi au ki loma. Na nau whetaiaki, na whepiki ni mamai e tau lahi. A hono whamanatu pe e tiki nau tolu pe ano mau inga e whae. Pe au mau ke taiva noa whane whapapau i Amerika na ea i kahi ngā unu ke ke he pe ia. Kono uhi ngā ki he tau a tai nā. Pe ku ia e kalasi e nihi unau sio ke tawal noa tawal finima ke hau kwa tau mga tau a tai nā. Ka te kaike e tuange ta whaaki pui pui ka historia ki ai, ka tau omi mua ke ofi ange, he ku lau aho pepe ta wau ke aho mau ingani. Pe koe kaweni i a aho tuki mua he tau moui, koe whakamanatu e sa pate whae, pe a ku wiku ki ai o katoa lahi kai ngai whanua i mamani. Koe tuwe e taini mi, amanake tau whakamanatua koe ni, o ku toki hu ko katoa ai ko ngalahe o Europe ka ka fata ka ko Britania mo Ireland o ke na ka te ko ma winga o pito peia ke ko ngahi ta fa ke ke te ku na ka o ki ai ko America o na toki hu ma monite mantu na toki sa pate na te monte ata ta ka wai mo ha mo ka ko Australia ni mo Canada mo New Zealand mo ko ngalahe Pasifiki o ka mana ke tau whakamana tu ai, ai mahu inga o e sāpate o ngai whae e sāpate koe ni. Ka tau whoki he tala noa koe ni, o ku maare au pito ai hu a lute ia i he ose ai kau whakamau. Te koe ose pe e whakamau pe a hu mai ai tohi ai muri koe ni. Ka tau siko ka lute ko lute ia koe whewhine mi moape. Pea ku mahu inga au pito e tau ku malawa pe ke te hanga o whai hari liu, pea te lava o tari. Tau tatu fita hangi ko tai es, bro, hangi ko tau tolu koni ko tau homi ko whakalahi mako ki muri ni, e tau hanga tare a takai, pea tare ngahi mea kotoa pe iai. Ko fwi mea pe taha o tau tonga, o ka ke tau tari a e tunga koni ko hangi ko sa pate mea ngahi mea pe e whono muri u tau iai. Ka ko fefine ko ni, ko ma mari e tau siat koe ki ai. Koe mari atu ke ki whamiri koe ni, pe na mari peke mo o opa, na o mauhoa ka kirio ni, pe a mo malo ni. Pe a koe taimi koe ni koe na to e honge, pe na mimi tau e hongo fulu, pe hoko ai ngai whakatamaki koe ni ki e whonua. pe kuo mate ai ai ai ho na mi ai ta mai ngo ta maki te ko tai mi ko na fire fi loki o mau nga pita te ki unu mai ba tau sio ai ke malawa ko ni ko e tai mi ni na foki ai a a op op na fi loki pe ko no talano ke ilo ta ha ko ta pe fi ka lute ke foki ngo ta pa foka opa ya e na ka ko lute ni na le fire fo i pore ko ni e ko tangata e fai fuka o le tio ba pe ke ke tia ko tu he tai di mi ku fai tu tu un a lute e a luie mu mu mo na me pa fa no ku ke o ki ai ko fo nua ko ku fo nua ko ko kakai ko ku kakai ko potu te ke mate ai te mate ai. Ko kau ia fufo i pole maho inga au pito te tau sio ki ai i e pongi pongini. Ko kau ia, nanau i moape pena tolu pena e tō e honge e hoko ai i moape. Ko kau ia i ngahi a mea maho inga au pito. Ta e lava ai ke ko hinga ko tunga ia lute, ko lute ia me Peter Hema, pero phone me is pa fono ai a ku lot ka ko foi un lui ko na lute ko ni bui mo ko ya na o mi ko ka wi han ai me ta si o ki ai e mama fa no lo to ke ne lama tuang en ai me a to pe ka mui mui he fa e ko ni pero ko ta si o a tu ko ki ai ko ui ngai na na bi mo a pe ai ka ko e ni ku tua mua pe he tu nga faka ofa pe ku lala fo nua pe ku osi mea koto pe os te peke te ia ita pe ku e kaiti mori a manaki pe mui nga he faka ukau koto pe ka ko e pole ko e ko e na e fai ko e na mi te ufoki a uia te ufoki a uia ka ku fo nua pe au atu kari fo nua pene ta o te motoi uia ka mo uia ko mala ka ko e ni ko se fine ni ko lute ni he pong pongini o te omi ka tau tolu ke tau sio ki ai ka foke te ko hinga ko tau taimi ma alo abit
1: Iyo, a whamala te pito pi sope no kini imai mono kamata imai e konga honaua e tau porokalama. Te foke at piki hen ke ke tāna ki mai ki ai, pe tā toki kolosi ki a one vela pe mo son faiva. A koe kako e whanawhana me alelei koe pe mo e fungani ai whae ke ne tama a Naomi. Kia lute. O katakang episode ke lawe mai ki ai malo o pito. Koutui pe ko e whehu ia tutu katu ka usiange pe o ku parewa ai ponga ko ia ke hoko atu ki ai i o episode ko ia koutui ko ia ko e harewa hao lawe mai ki e whanawhana mea ko ia ungani e whae ko ni. Ki ene ta mai malo o pito.
2: Malo o pito, London, ke kau ina whehu ia umahuinga pito ke whaha tokanga ki ai. O si manatua ko ilo koto e lute i ho nau ki kolo e nau mi ho nau ki kolo. Pe koe tangata koto a pēna ka e koe wha'a mo mea ko i ana na i ai koto a pēna tolu. Ka nene hanga o whanawhana le lei ki ai a tama koni ko poas. Halu ki ai pe ak whae tā wite mo mea mui mui pe mua ai. Mui mui mea nea ki tōna whiria ki whae wite pe ke tō mai. Ki tā inasi ai. Te ko e whanongo le lei, mo e whanawhana mea le lei ko ia nene atu ki ai. Ko tui mahalo ne se atu ko toa ia he whewhine ko ni a poasi pēta. Ka ke toi e whamatala ia ta, e ka ungoe, tū ki mua aha ko ia. Ka nā iai ai uhinga, nā ne whanawhana mea ai ki alu ki a poasi ko ki ai. Te ko ne alu ko ki a poasi, kono moni ko ki a he talanoa, o mai talanoa ke nono wang kuna ko tau tai mi. Ko e ngahi mea ko toa pē, nā e whanawhana ki ai, nā ne whanongo le lei pē alu te ki ai. Pe nā ne whanongo ke mea ko toa pē, nā e whare i ki ai he ne whae i he whono. Pe a u ki ai, pe tu mo unga i mā mani, ko e kui ua i nā te evita ko e tu i. Sankai, alu te, nā e hoa mo poasi. Ko mea ia o kupuria ke tunga koi koi sto. Ka ke asa alute ia i he toi o hoko. Ka ko mahu inga koi koi ki ai. I ko alute. Koi ua ia a poas koi fefine. Ka ko mahu inga au pito e tau kātua ngai. A tafa ako i he mahu inga fae. Ko whanawhana mea na e fai. E naomi ke alute. Te atoa e tāpua ki koni. Koe laua i koe koe hako ia te evita. Koe kui ua ia te evita. Kau foki atu koe se tine. Kau foki atu kako tātai mi. Mālo bit.
1: Io a famalo pito pisopete uto e foki mai pe ka te u kolose atu o ne vera pe motion five ak fi ma pe pisope ke si fanonga tu ko moreo ma winga foki a la betala mai eta mai ki fae ka ia te fokat ka ki mo pe to foki ka linta ke ni si tu mai ke na to lo na ka mai me en alo pe so na unga hingoa famalo he na ka mai ke ta poka ma a ne vera ka foket ka ki mo motion five malo
3: Yo, malo pito e weina wa malo ke piso pe e ka venga fōu koini tau whenga ke tau hanga o Taranoa i e mau inga e whae o wha fōu mai he Taranoa Māri e ya mo e whainga Taranoa a rea na e whae he e whewhine moa pe koini ne hanga o halu o tau mafu eh? Fa moni ai makke ang e mafu e kakai fifine. Kai ke la ku tano fo kani ani nai ka mata tano ki e fatu be langa e fai fifine tonga be me e fare lo akau. Ka nga ko tau hik fo nu mai ko ni ke fo nu muri ko ni ko ku ke ano atakai be me ngau e fai ai o fo tau ke tano. Oi tano a koini o lute pe mo e hik fonua na le fai me fonua muri ke fonu ki ono fonua ke fonua muri. Koe taha e kai ngai mea maari lahi e tau sio ke ngai fana fana mea. Na e fai e fana fai e koini oi fonua. E uheina pe mo bisope. He kai te wofo he ngai paloparema ku hoko he fonua i tonga. E kono mooni koe tō lahi oi kau wai wai oi whonua pinga ngāhi kui o tau kakai ku nau hi whonua mei tonga o whai e whanawhana mea na e tonu ke whai tonga o whai e whonua muri koe ni. Pea koe tāhai e tāpua ke matai koloa oi lotu hono omi o lulu e ngai whonua muri o tau whai mātahalo e tau nofo mo tau whenga o whai ai. E ke iai e ngai kui e ngai api nofo a ngā ke nau whanawhana mea ke nau whanau. Ko tau tok situ a teni pe me he katoa ngā whaka me e whanau ko hono hulu i mai ia a haata mai ai a e whanawhana mea a e whae o whae e whanau. Ko tau ia ngai katoa ngā o ku lo i mata ia tau keresi ia. Ko ngē ko kānoa o ku whaoko atu e ku nofo man man meri ia ko ngai re oeni o ngai fa e fita o e fonua ku nau talolo ko toa nau tolu i ngai fono muri o mia e nau whanau ki eni pe a ku makehe e whanawhana mea e ngai fa e ko ia pe a o ku tau koloa i ai na e ku steitasi e Facebooka uheina nau tānoa i he mea koeni Oi ngā koe tina whakalanglangi na whai e Palestine o Amerika. Pea mo King Saresi o Britania. Pea re ai a King Saresi. Aga a Trump i e kātoanga tau mawhaka ni pea ne pehe. Ka pau nei kai au mo Amerika. Pea ni ku rea. Ku rea whakasi a mane a Europe. Pea tahimka nei re ai. Tāri e gai. E tu i o pola tāne, King Saresi e rea nei whai e tuam tange. Pea tō frofo lātu e tu i o Britania. E tuam, ka pau nei i kai au, pe ni ku ke rea wha Franse e aoni. Ka nā ku tohi lalo heina, ka e longo pe, ka hine kuini o tō ngā, pea ne pehe loto pe. Ka ne tae ou au King Saresi, ke uheina whataha i Londoni mō kakai. He kai teke awang he kahiwa ni matolu ke ke sio he whakapuripuri o e whanawhana me a ai whae ai tonga. Pea moe o tua o ku tauhi e tonga. Ko tau mata i koloa ia he aoni tonga. Ko ngā koe ngā he whakakoloa ku whae. Lahi au pita ngai lot whare o ku man man meri ia he ngai taranoa ngai whae fita he whanua. Ka wai e lot whare tu pou ni wahu whanga whatapu. Nā ku sio tonu, hono uki e lotu. Omi ke whanua muri koe ni, kuo pau ke whai e lotu whamiri, i e wiki kotoa be, sabat kotoa be. Pea ku tūtū ni, a hono ngahi e ngahi mea kai. Pea omi e whanau, omi mo e whanga mōpuna, ka e whai e talatala i whare. Koe ngahi mata i koloa ia. He kai te tau wafo. Pea wha mori mori e whamiri. Whamiri koe ni he kulawe ki ai. Ka nāku mā whana pea fie fia he nāku sio tonu kai kau whanau tā noa. A ngai fua le lei. O hake koe mea tau i loi. A ngai whae fita e whamiri. Una wombi mui mata i koloa koe ia. O ki kai kolot whare pe koe ia. Lahi atu, iai se fine, hoa pensi manlangi, tak wha polklama e ni. Ka hai ene whare i kene whanau, ka aiha aho te mou kumi a mou ngahi hoa. Pea mou kumi ha taha kuma siwa, ke hakea ti, ai mo ui hai whamiri. O na mou o poto, pea mou o kumi ha kakai maalunga. Ka mou kumi ki lalo, he koi mea na hifo maa sisu, kene hango hakea ti a maamani. Pea mo e tuunga whakafa eo sisu i maamani. E ni hanga o wha mo i ki tau tolu. Ko fo gatu heina, ko ngā koe tau taimi, a te kiaha whaingo maari anai, te uto ki huatu, pa ko o whalahi atu, ki ngai whae ko tope.
1: Nio, malo. Malo, ne vela ka ki whoket pe, san whaiva ki ompe mua hau ki tāna, ki pa to whoki mai ka ki mau ompi sope. Malo so ane.
4: Malo. Wha malo he ni ki a ne vela he vai vai lelei. Mui mui atu pe he tua e piso pe. Whamatana le kaweinga o e fiafini, ai mahu inga o e ngai wha e fita, i o tau ngahi loto whare, pia mo e tu unga ku nau i ai. O fie lawe pe ke he, ki ta anoa koine o ku omi koe e pisope ke he, ke whaka kaweinga a ke fiafini e ta anoa ka lute, ange ka te au e pisope wha mole mole pe, Nei ai ai lea a o opa ki a lute, ke foki. He koe ki te ai ma uhataha iha no mana wā ke na maari, ke hoko ko no hoa. O tō ai koe u lea a lute. Ka kou tō kanga au ia ke whai konga ko ia. Ai mui mui koe nei whai e lute. Mahino e ko osi mālo loho no maari ia ona. I e tau nofo whakatonga. Matu i kone malolo pe a e ngahi hoa ia. Ko who next? e anga ko e tau whakakaukau ia tau tolu. O koe ki tau te whakakaukau tato hange ko lute. Ke mui mui i he ene whae i he whono. Ke eke pe koe hae mea e hoko ki ai. Ke hange ko lute. Ko e ia. O ku tanta tolu he kai puri a ia he. E anga koe e kufakau o mahu inga au pito ai mea koe wha e fita koe tau tā noa foki he mahu inga au wha e fita koe mea ea o ko tokanga koe au koe ki ai mea moe ka pate tau sio ke mea koe koe mahu inga koe au wha e fita i itonga kawe wikeni i e talafpanga lahi I e u money transfer. O raka au pito ai tarafpaanga ia i e weekendi i hatoe aho au ke Krisimasi. Peko hea pia pai ngā aho mārolo. Ka pate tauanga o ke lau ima e u misinta paanga mamani e paanga ko senta kai ke u fae i mamani. Ko i weekendi, e mahu inga koe e ngai fae. O tala he paanga ai mahu inga e te whae ke te li ke ane seniti. Ai ko whamana tu pe ke kau ope mo i whanongo mo i mea ai polo kalama o fie ma uke ke talafi au ki tola ki o whae pe ko fie fitu o kia i o whae. Ko anga ia e ku whakakau kau ki e mahu inga koe o i whae i e tau tuku koe whakatonga. Kau ki fo ki atu pisope.
1: Palo. Palo vito e tai mo uta o nolulu. Tanak maari e pa peka ko moa. E me vela te utuk pea ka piso peke ni hanga pa ma popo mai ki moa. Ka koe moana pito o lave koe na e soan faiva ke ahoni na i loto no kua lofa. Neongo e alo ta ma ki kana e fonu au pito a kolo. E kete mao ha te pa ki. Koe hi koe ta fituri koe ke nao ngahi mea ofa fa e mo oni fo pite fo i lave ko ya pa ko fa malo ata io mā koe aho tāpā anga lahi taha eni i tonga koini, i tonga ni mo ngai wha e pe anga i ta pāke a tonga ni ak tau tolu ko hiko tau nā tūla ki e no awe ta pā anga ke sabat wha e episode ka whuke atu mālo
2: Mālo, bito kau e tāna ki mō whai e bongbongi ni ku whaka aho vale ia e whaifu kau e proklama
1: aho vale
2: ia ku mōni a bito ngai mea ku nere a ki ko mea ia ku mo on Te ko whamalo lahi atu ka koe e vela, koe ka uia he ngahi mea ku maui ngā pit mai a pe e, ki he ngahi mei, ki ngahi mooni mea ku lawe kia e tai mauta ka mea mea, o ku mooni a pito. E au ke sāpata mai e pe ilia ta ki se niti e pe ika. Ko sāpata e koe nia ko si hanga koe na koe tonga tonu pe lontoni, o ke mamata tonu ki ai ke ngahi, ofa fa e koia. Ko ngahi ofa fa fa e koia ku o ku mahuinga a pito. Te aka ngai ko mekoi tai lawe kia i a tahi mo uta ko ni ko ka mea meha. Ko no mo ni ia. Ko si na ere atu pe a na milute foki ha ko opa na ko foki e ala. Sangi ai. Foki hiko ko si ngau e tamako e foki o lu. O lu e ala po ki api. I kai. Eh? Kako Ko nga ko kweri vai te pe ko i tu ai a o i ai ai muri e fa fe fe ane ka we lotu ka ko na si pore ane mu ia ia ia ko ho otua ko ho ku otua ko ho kakai ko ku kakai ko ho ponua ko ku ponua ko e potu te ke mate ai te u mate te a mate a lute ia ka ko ko ku iu ai a te evita ko tu sa ne ke ke na foi fa puri puri ko ia foi foi tala opa ko ne ave ko ia na ia no uinga ai fa no le le ke fa na fa na me an fai e nā umi ki a lute. Ka kia e oku London ka ufoke atu ko hea koe tau taimi, maro.
1: Iyo, whamalata pito, episode mo na pito ho o a lawe mai mo e a whakakato mai e ongo tangata mo oni a pito pito. Ene lolo to, mo ene mahu inga ka koe a koe mo ui e. Ka kia he a episode ko feu lewa ko tau hoka ki ai a o sikoa pakalawa ia paketo ki tau atlewa ia ko toe e tau to e tau mi te tau noa e pe alawa e tau kakato e tau fatongia pa po pa upi ke whakahoko mai pe pe mohono ngahi lelei o e mahu inga ko ia e ongo kawe ngā loua ko ia ki hono whamau po po sai ko ea ko ko ia o e mo ui pe mohono mahu inga kuo fukotu uia e lute ke tau ako ko toa mi ai pisope Te whakakakata mai te whakoe ia mo tānaki mai a ngai whamono mono mai mo ngai tānaki i ngai te whakoe ni ki mo a pēta auto ki whamā o popo i lewa ki e tau taimi whaho whao pito. Ka whoke atu piso pe mālo.
2: Mālo pito lontoni te tau sio pe ki mua ke tunga lato whare na ki kakata whare koe pouho no tolu. O ku kei mo ui pe a mālo ni mo kirioni pe pehe ki he ke hoa koni ko o Naomi. Koe koe ngai ala he koe koe ki ai e tai mi koe koe e tau sia tu ke ulunganga e ngō ua koe ni i a lute pe a mō o opa na si tohi i tonu mai pe ia ai ofa mo oni pe koe kohono mo oni koe ki ai na e ake koe na ne fai koe huse pāni ti o ku whaka e a maia pe ku ataki tu a maia i he tai miko ni koe na e hoko ai whaingata. Kua na kusi lea tu pe whewhine, lea pe anau. Kai ke toi ia i hafu haku mana wa. Koe kia, e? Ai a koe koe tai miko ia, koe lahi ane a e lea e wha e koe ni. Koe lahi ane i a e ofa a e muri koe ni. I hono loto. Mene whakaofa ia, koe si e foki e ki Peteri Hema. Ko ta mai ko ta hai ka ha ko ke ta fo ka wa ko ngo muri ki ta wa ko ta ko tu ko ngai me ko ngai ko ka we ngai me Allah ke tem ko hu mai ko ke family sai ko ta ko ta hu mai family ko sia ta la family ta ta ate ko ta la no ma wa pi pe me ali ko ko ma ko pau e ke ha o fa ngong o tap el ngutu lau mo kai po se ko ta la family ko ya hu ato ha ngo wa dan e to ta ya o ai pe ta e ta me pe ta o ka ko ta la lo to fare ko e to ko ma o inga au pito ya ke ke ta o to ka na ki ai ko e ko e kai pe ke to hiki ai mo ui alute an na mi nengo na nofo e fo no muri mo ape ene ofa ke no otua mane ene faito tonu ene ofa ke o a pe ke taimi ko ko ko na e la pekia no no a tauto mai ke manava fa e ko ne taimi ko ya pekia no hoa to pekia me fua no mana o ya me ya kuongo ke tau pau te tau tu Yesu o nā mihe pongpongi ne kāinga. Ko tā e kuong. Pe kono hi ngā, he ku matangi singa mea ko toa pēko, mea ko toa pēku. Ia i kai e hoko ki fē. Ka ia vetu e hoko ki ai. Ka koe uhinga ia. Ane whainga ke mahino ke engo whefine muri koeni. Koene osie, koene ngā tāe. Pe te whoki le wako kufonua. Koe taimi koe na hiki whonua ai koe pe mei pe te lihema ki moa pe. Ke whiri hono mana ko mo ne fie ma u mo ne toka ngā. Tera aho ko ni ko whakaloloma ko whakai waha. Ai ka katoa me taha. O pe kia hano hoa. Pe to'o a engo tangata fua hano mana wā. A krioni mo maloni. Pero tu mai mo ngo fe fine. Tu te ase hen pa na ya fa na. Pero na fono nga mai fa ye nga fa ga fo pa ku nga en ta la na fa foki. He ko o opa na ku foki. O foki he ala. Ai ko ku sa tu hange ka fo wa ha wa ni mo ve to ngo fo tangi na fa no ale fo fa ga fo. Foki. Foki ko yo ko. Eh? Ta ko he loto ko ko tau sio ki he nau nau ko ia lute wa ko i mou tanto e lute ko i kiai. E lute ta tau ai pega teha. Ta ko e ku whakatoka mai. Ta ko e ku ome palani whakapuri puri ai o tua. E hoka lute ko no moko puna ua a te evita ko tu i gisileri. Sa? Ko e ko kau ia i he ngahi mea whakaofo e ka inga. O ku puri palani ai o tua ke tau mou. Ku tau tala noa he tai nimi e... Faifika upe heka tahe muuta. Bolontoni pe karinta. Ko tai nimi ko taha tolu nima he tai nimi esleriani. Pa uka ke tau ilo ka me hoko mai houa e ua hoko mai. Ke tau mo'ui. Ukua e ngahi palani ai o tua kune hanga omi. Pe upau ke tau mui mui ki ai. Ko whakau kau alute mo ne pa, nā omi mo ne palani. Ke foki aki pēteri hema. Pena si ai pe mo na na mo no lo to ke tala ke kainga uia ko mal e kwa watu asi no fo pe he fatu mo mana valute okay. Me ko te u fai ko men te uria ko tala ke fai pa ko e tai me taha o ku fa hang he tau e tau ngo fa ta nga ta mo lau e kakai ko lau e kakai ka me me ko e kau ia hanga me ko ne hanga fa a tu ngia ina me la Ko la pe ka kai ta fa ngo ta to ke ka kai. Ka ku ma ho inga o pit. Ko tu i fa pa pa o na le e ia na fa no mo de le e muri ko nia ki he o tua. Pe ko o tua pe un malava ko pa o lava ke ke le a asi o ako na ki e pa lo fita pe ko hai tu e ko kia. Ta o sio mai ke se fine ko ni no mafu. E fatu no malava e de si fa ga ofa e fo ga we go. Mate hoa, mole mo mole falalanga. Ko tui pe o kouto kanga lahe kua e himi a mori toni kua ke mana tui. Ke lale mai ke atahi mo uta ka mehe meha ku mahu inga au pito. Hata faa koe ni. Ka fokia tu hako tau tai mi malo pito.
1: Iyo, a pe fa malo pito pe. I he whakakoloa ko whanaunau ia ki tau tolu i he kawe inga mahu inga o e pongpongi ni. Pea kakohi kei whaingam haa rie pe tau taimi pe moho o whakamaa o popo. ka koe ki i whehu i whakalato whare pēne, koe lawa ia ngai whehu ina e steu teu i, ka koe soa kwhainga maare e tau taimi, ka koe ki i whehu i whakalato whare at pēne piso, pike tau ki i lawe pē ki ai, koe ki i whehu i pē aku whekau aki, koe ha ha o lawe mho tāna ki mai, ke whae tonga, ko tau tāno ani a mautol whae a kau tonga, ke ke pe whake whae a inti amu, ke ke ka to pe ngai fai ka ko hiko ta to ko fa eton ko hare wa ha o ta ta na ki mai ki ta fa o se kia a ha o la vi ki ha fa hinga a vai vai anga pe ko ha pole o ma to le ngai fa e i he ne ke ke he e ku ai pe ngai fa e o ku ta u pe ta ku ko ngai fa e o ku fa e le le pa ku na fa na fa na me ha nge ko e Mare apito e tā no whatata a kone vela whikau aki pe a moi whai whikau i he tātai whare o tuke whānau e, kumi ha hoa o ku i kai ke poto ke awai wai ka lava ke ne, e, ke lava mau ha ka haurele, ke ua mau e poto bea. O ku lava ia hoko e piso. Hare wa o sio ke tau sio whaho ata mai e ngai whae lele, o ngai whae o ku i kai ke tau pepe, tau ai pe o ku i kai ke whaho ata mai a ngai lele. Ko hare wa ta ki i whaosi mai te whakoe ki i, Pihu i whalot whare ko ia. Mālo o pisope?
2: Mālo pita lonton. Ko e ngai whae ko e senturi wa taha. Ko taimu ku te tauhanga whakahoa ki ngai whae ko e me walu ngofulu, me fitu ngofulu, o au mai peke he hiwa furtupu. E ku keke a pita sai. O koe kaha, koe whae ko toa pe, o kune whana whana mea ko toa pe ki hane tama, ai mea lele ko toa pe. Koe ngai ahoni oku lahi ngai whakalakalaka hange koe ngaue ake ngai mea whakatekinolosia ahoni oku whai ngā tā i he tainimi te tau nofa tuko he tainimi pe oku mahu inga pito ke to hiki hake aere volo toka ngai ake ai ke te fumato ake alerti matua te toka ngā pito sai koe whana whana mea ia koe te whai koha pe whine tonga ia oku ne whana whana mea lelei peki eno ki hene tama. Ko taimi koe, o kune mawahe a koe, mihano ātakai, ko taimi a kue si a koe ki ai. Ka koe, ka koe hono moni koe ki ai, koe tala mea koe, o ku whai ane a fi, hane, o ku maare apete wha ahu, mai ku whai e wha te kau ane vela, ke whare loa kau whato.
1: Loa kau pola.
2: E wha whoki tau tolu e ki ai, pia moe maa maari ang e taimi ko ia, ta tau hao pe me ki whare pola, hao mea ike ki whare lai pepa, hao mea alu ngai uwhaka laka laka ia, i he ngai aho ni ko ki ai. Hei kairewa te tau hanga o tua ki a wha e, ko mea ta tau pe, me he ulua ke whanau ke tau e whanau. E motu motu uho mai koe, koe koloa ko ave koe whae, koe lelei a tātāpe. Nā whae e te nehanga whakane hino ne ki tāma, ke alo tō ke a whaingata. Koe whiri a tamasi i, koe mea ia ko alo tō ke whaingata. Pane ko mea koe na ulawe ki mua ki ai, koe kauen hai ulungang. Ako, tūpe ki ukifate ki tala loto koe ni koe, koe mana tū lelei. Koe taime nga mauhike kwa ngō mātua me kanatea tahi wawalo tolu na hoike ki e ua. Pena e fie mao ke unofo o tokoni ke ifi a e kolisi i tai lulu ko ke i tau taha tolu. Koe taime nga piki ae kufina e ki nerea ka te ahu. Ito kanga si onofo kana hiki ki e ua. Koe mea kotoa pena umanatui mihe kufina e ki i ai. Nau. Ko mea na kai ki ulawa ki whai ha ulo tō ki o alo kumi whakata mai ki nam si nopo toko tā pē mā wapi i vei tōng. Pe hao ki he walua no, ki walu ni mā, pa o alatu ki e ua u toko tau whae tau pāka alawa i whai mā. Pe o alatu ko ni u pē mā he fina he ki ka te au. Alu mua whinga ki alo so o tia, ki toko ni ka te au, u pāka alawa. Lontoni koe, koe fufua manae o tua. Nau au hua ike patu ngawe, kau tawa ni a fiauti kei ki tau whakalau. Pana watu me ki korista i lo, me tai lulu. Ta ko hono ave koe au, yo si o toko ni, kou ki vahe na panga fitu iwe sine ni mano. Kou ke u. Ka ke te lava mai ufine iki e whamaketi. Kou wonga te au. finger ke fanongo ke fai. Ke ki panga fit noa ko. Me fua ke na kuata. Me da misinare. Ka kange ko kulave ki mua. Ato mahu ingai. Ka fae ko toa pegu ne ave pele lei. Ke ne tapa. E da kishiria he toa tako. Ko hea mea koe tene fai. Ka taime tahu tau si whato ke whai ngā tāia tau whānau, pa tau tua ki e whai. Ka inga, o kou tui tai rea ia. Tika inga ha whai e ke te pana whana mea ka tam si. I ala tō ki a whai ngā tāia. Pa ku maho inga au pito ia pa whawhetā. Pa ku onga au pito, ki mau tōlu koe ni ma o whai whai. Nea ku nau mōre. Ka kua ka ha mōre e ka whalahi ki tāti. O tau whawhetā i pēko hinga. Madonga e koi ke u mama tapaka koi ke u winu we fai fana fana mena de fai ka teo si nofo ake me tai lo hau ke ahod o si gei pore pore pe ya kon laki na me fai ka ufo ke atu kuhago tau tai
1: ni malo pito iyo a malo pito piso pe koi a katakpe he feho i ko fai ko he koto i ko he feho i lele i pe ia ke tau wae wae ai paku o ku nehanga to e toa ki mai e tau manatu ki he ngai hako nake e tau ngai whae e ko hi ko e. Ka te ufoki ki alita pe amo nevela pe amo sane ke na lawe mai ki tapako ia. He ku katakpe he ko, ko o nevela, na salo na lawe ipi o nevela, o ku kai ko whalao mamai, o nevela ko lawe ipi ko na kulea ka kohe kwa latu ino se la, ko ku ofaya ko e ko hi na ke mise ko e ai. O fa fa fa e pe a kou talato o ke poto he paia. Koe mea kou kou toka ngai ka koe e ta whakoia. Ka kusai pike tau wahe wahe, ka ufoket ke wha osa kia e konga wha osa e tau poka maari ta, ka ufoket ka moto mo wa one vela pe a mosan faiwa. Posa ka pa tau fok ma lewa ke wha maa popo episode.

0: e ku si o koi ke ngai whae ko Hawaii e o ku pati ko Hawaii ko whonua ia e taki mamata e pa ku whema u e ngai whae ko Hawaii ke mo ui whaka taki mamata ko e taki mamata ku pau ia ki ke poto ko ia he tua kaiti poto ko ia he whaka ulunganga poto ko ia he mari mari Potokoia, te ke pau, ko pau ke aho nai ngahi nau nau ia, o ko ia o nofo i Hawaii. Pau, waa, vefine, uhau me Hawaii, o ku kehe me whamatala, o uhau ia me state kehe ia, i me Amerika. Me Amerika, o ko ke hau ia me Hawaii. E ko natula to tonu ene Hawaii, e kau vefine Hawaii, o ko whakafotu mai aki, ki kiwi ren. E anga ko e maungu. E te sia wai tala noa ia i he himia, e tahau tama e himia. Hange e hawhare māma e ne tūmo unga e. Whakaholo si o anga.
1: Oua.
0: O ku fie mao e kakai whewhine, koe tau si o kei u whakaholo si o anga. E whei tū kotoa pē. O ku fie mao e mo ui, e toko taha kotoa pē, o ku wau ke whaifita, ke whakaholo si o anga. Pagu ma kehe pe tau sio ke kakai whewhine ko ia o whaholo sio anga, eh? Agu o te tānoa foki e himia e tahau tala mai, tala mai ea e hima kau whewhine, ko molu malu ia. O whema kakai whewhine ke nau whakamolu malu, whakamolu malu i he mea kotoa pete nau whai, eh? Au nau whahingana ko holo lalo ia. Ko mohu ngahi waha ngata e ke tauhi peke mao. He ilo na whiri ha mutaha ke whae kia hahau. Sia koe tumu tumu ia, pe koe taupotu taha ia ai mo ui ai whae fita, o une lava eia ke nehanga te whanau i mai ha taha peka ke ngatai. E whanau i maha hau, koe nuku o sia upe a tau tolu, a haa mea vare o tau au ki o tau mauhoa, ki he ue ke whonua, tau mauhoa ki he ki haa mohe o fō, eh? Koe langi langi ia o ki mou tolu ka kai whewhine, ka pau te mou tauhi, ke mou au ke whita. Ke mua o hoko koe whae fita. Pai hau lewa kakai, hau lewa e hou e ki mo me a. O si o ko mou whakaholo si o anga mo mou malu ma, mo mou molu malu, mo mou langi langi. O na ola to lewa ke na o mai o tui e ngai kakala lelei, kakala hi ngoa, ngai hei lala. Kau ilo pe fokia e ueina ai u kakala lelei ko ia ko hano whamatala i koe me paki, eh? Ai ango o pehe, o mau inga e tau tala noa ke whae i he wikeni, ka kuhange ko tau rau, o kuhanga pehe e iki ia, o whakakakala e kakai whiwhine, o mahuru ia ma teki mautolu ho e ki tangata. Koe uhi, koe ngahi langi langi, mwe ngahi ngeia, Mwen ngai whaka o fōwha, ke mō hōko ko ha whaka holo si o anga, i e whetū ko tō pē o ku mō mea holo kai. Koia pē kau ki whoki ato ha ki taimi o whaifu kau, koia pē mālo.
2: Mālo.
1: Mālo, vito taimouta o Hawaii, whakoloa e pā ngā pepe kau ku... O mauinga ia he tau whataratara noa koe ni he mauinga ngai whae tonga o ku makehe ho tau whonua. O ku makehe pe whae tonga ia mea toi whonua i mamani. O ta tau ai bea he ngai whonua i Pasifiki. Ko ngā koe whonua na tau tupu mea i. Ko ngā koe no tuku ki langi. Mwe matai koloa koe lotu. O ku make he ai e ngahi whae o e whonua ko tonga. Pea, kwa malo atu e weina e tala loto, koe ngā koe mōni o pito, e nai malo lo pe kufine i ki,

0: Nei te aha toko ua pe kaku tua fifine. E toki maari e tangata iki. O toki ai e whanau e toko tahataha. Ia ka koe kutara noa ki he ngahi, ki he ngahi whae o tō ngā a maipa mono make o kui kai peke toi loi. E ku sio ki he, e ku sio koe ki he nau mo ui ake e loto. Mau tau tuka ni pia mo rinta, u whamon pia rinta ki ai, ai i heni ene fine eiki. E ngāhi mata i koloa e whanawhana mea e ne whae, o pong pong i whae kre tu e sine taha e ne whanau. Sio ke ngāhi tāpua ki a koni koe, e mata i koloa e lotu o tau unu mai moe e ngāhi whae e whanua. Koe taha mea e kau penolo o kou maari e ia e pisope. Taha ki whai vesi i he poto koni ko Solomone e whaka e tā noa koe toi palo vepi. Ki foi lea koe ni koe ngā koe kusio ke ngai whae tonga ke tau wao ke tawha aki koe ia. Koe vesi wa taha o ku pehe e whakarea koe e wholofola. O ku i kai tene mana wahe ki he sinou. Te lia hono whamili. He ku kofu hono whamili kotoa aki ai me akulokula. Ko tau sio kai tau hiki mai he whanua muri koe ni oku iai e taimi winter, koe taimi snow, koe taimi momoko. Taimi lahi koe maa whana he wakai hifo i ngai whae, si iomi mei tonga he tori. Na uomi mei he ātakai, koe ātakai oku whaingata, oku vela. Koe taimi koe wau he taimi whaingata ape he nipe, aku iloai e mafu koe. O e whewhine pe koe whae tō ngā e ne tokonaki ai me a koe ngā kono whamiri. Ano ke whalea koe e wholofola. O kui kai te umana wahe ke sinou. Mea nea koe momo kō uheina. Koe ke pūri a moutolu, pe pehe ke si ngai whae, mō whanongo mai, o mō toka wai wai he ngai ahoni, ka koe kamata ho mō ovi o whaemata mai he ngai whanua muri, ai taimi momo kō na mō tuu pe mō e whaingata i aho o whae ngā oe. Pia, koe whakarea koe mea, koe ngā kune kofu aki hono whamili ai mea kulokula. Kono wari taataa ia he ngai whae, he nau ngai houa lotu pongi pongi, ke wari taataa hona u whamili. Pia moe moui, koe ngā koe whetaulaki, pia moe whaingataa o natula, pia moe whaingataa, koe halafononga. Nga kia te au, kou hounga ia he kutupuaka whanua, tau mai ana aku whiri ke utonga. Ka kou lau monu e tau hoko mai a ki whanua. Ki whanua ko hono mata i ko loa pe ai lotu. Pe aku anu anu a me tāpua ki lahi e ngai whamiri lahi. Kei tau lau tolo o tala noa i he poni ai lelei pe moe ngahi tāpua ki wausia e ngai whamiri lahi i tonga. Tatau bea nusilani mga e whanua muri ko toa beu tau wha pae ai. Ai tau hanga o tānaki e tā puaki ko ia e ngāhi. Koe ngā koe ngāhi. Koe ngāhi me au he mafu e whae. E ngāhi ofa whao he loto e whae. O kumakehe ange pēia. Pea tau wha mālo. Wha mālo atu mautolu kai ke mau mau hare a whiunga ke wha mālo iai. Ai ngāu e kumau whai. O maulanga hatonga whoou i ngai whanua muri, kai tau te whito ko ngoutu o poupou, i ngai tamai, pia moe kautangata i hono langa hatonga whoou, o whakamakatu unga pehe lotu. Pia o kua te ai o whalahi, pia me motuani, pia mea te au, pia pehe ki he tata ko Swane Whaiwa, ke tui ka mehe meha, pia me loto Hawaii, tau langa yeah. Matai tofe. Ko ilo koe whao siene tau polalama pe mohe tangatani ma lau monu lau tāpaki kai tūriat e ai sapat whae ki Hawaii i he sapate. Pea, oh, yeah. Koutui e uhina ha ngeo whakata tau pe ke tari o ku whai. Wai ki whai mea lahi bisope o ku whaamu ke whanongo pe ai kau whae koe ne o whanua murin. E ngahi e tau whanau o kumari muri. Ai man meria ia ai muri. I he ulunganga o i whae koe ni. Ai asi mea pia mea neo mai o o ata ai fai nga ofa fra o tua wai ai ki fa ni ko fa ma fana be fa kata ta ni pa ko pe mai dai ne be ko fe fil ta mesi ko te volo ata ko fai ko fai ke sa ia he mari e ne tai ne ko pa lang e ko ko re ato mo ai ai ai te unga pe mo lau mari e foka foka ne o mai e a mai e muri ke o api o latai pe hoko ho tua kono o tua pe hoko ho api mo ka i nga mo no fonua ko ni me ko tua pe ko i potu te ke mate ai e fie mate ai na te ke ke mate ko o fie mate ka ka ye e ko ku fala me la ver pe ke ki fata la noa ke nga fa e tonga ko fa malo nga fa e tonga ko le ko to pe o ate po po ak tal mo nu pe mo soan of ke mo ma o sa pa fa e fon kresia mo fon ta po aki malo abito we na ka fokiat
1: Io at me fa malo la e ne vela ka ma san faiva e va va he fa fo fo ta feia he pong pongini pa ku at pe mo ta mo no at ki ho mo ngo hoa e mo e a ka pa ke la mari e na fa e a ke na ma o sa pa fa e pon i he kles me ta pa ka o toa a pe fo ka te ko linta ko la ve ke si pulu yo lo pe ho fine ki mo no silana pa ka u ia he va va fa mau inga tau whaha ko e pungpungin. Ka te mau kolose atu e piso pe ka te koe ke hike ke wha maa popo mai e tau whatongea he pungpungini pe a mo whai mai pe wha maa lo he la valele e tau whatongea pe a osko ia pa ke toki a kelesi mai pe e tau whatongea piso pe pa tau toki poki karinta. Maa lo pito piso pe.
2: Maa lo pito. Lontoni ko wha maa lo atu e pungpungkoin. Ko ia ku tawa mai ke tō mui e ngā ue mamafa e pongpongin. Wha malo lahen ki e kāinga whanonga ko tō ape, ku tau kau whataha mai. I tō mui e ngā ue pongpongkoin, wha mole mole atu ka pana ia lea ka i tāu mo feunga. Wha mole mole an ki mau tōlu. Wha malo lahe atu ka mea mea, tala monu atu mana ki ki whoki atu ki ap. I e weekend, o te waki e sapate whae, i e mōni te. O valahia tu ki whaifikau malo mu a si tō whatongi a poto e pongpongin. Ka whaka malo ko tō ape, whaka malo lahi ki e rinta e whaka tau lama mai e tau polokalama. Malo lahi e lonton, e tau ausia mai e pongpong whakolako e ne kainga. E tau omi pe a e ongo pe a mo e whatuna i he mana vau naomi. Pe a ko luti e kone ome fufo i whaino hino ka ki tau tolu e pongpongini. Ke tau kau whakataha pe mo ki naua. Pe au tau whakamalo kotoa pe, ko hea ko ngai te fine fita kotoa pe, ai ngāwe kotoa pe, ai kalofiama, ai mo ui, tau si au si ai he pong pong koin. E anele, ko neka tuku hake iho pe si ahoni, pa ko e hiva ko ni nau tai ku ki po ti maho e. Malu ono, malu ko malu fitu. Pe ko na uongo ilahi au pito tuku hake ahoni. Ihai, pako e kāinga ko e whamaa pōpua kia e tau ngāwe pōngpōngini, e tala noa e punake maari e koe ni, e ngālo a fēs i whae, mō ne ngāhi ngāwe. Whai whatongia pē ma aku i kai, te lava ke a au. E eiki tau pua ki i, mua se mau whae, aho kotoa pē. Pai whatongia pē ma aku i kai lawa ke a au. Mei taimi ki i tāniti. Mau whawhetā i ki a Fiona. Te afte whawhetā i pongpong koi. Ko ia aku mau urea ka kuongo. Ki ho mau loto ai ofa. Se mau ngai whae ki mau tolo. Mau whawhetā i eki ki o ia. Ko sāpati ko ne kotofa. Fuaki ai kresi pe fuaki ai fifia ki mau tolo. Si ngai whae ko toa pē ta mai, ngai vās koula ko toa pē, whae tā pē ki na mua mea Fiona. Ta mai e mau whawhetai ka te koe ko hia ko polokalamani. Mau whamalo ka te koe ko manake hoko atu, e rintā pe peheke a onimela. Maka mea mea mo weina e polokalamani. Kau koe ki nau tōlu si kāinga whanongo, i heo pē mo eongo he pongpong koeni. Faya mi langina se mau ngai tāpua ki ma mau ngai whamono ia. Ma kore ngai malohin ko tō pei, Jesu Kristo, ko mau whamo ui. Amen. I wawhetamai,
1: mai
2: alo, mai lau mare, ma Antoni. Amen.
1: Amen. Io, ake pa malola he pisope, malo e fata ke fatongea, lawe i pe, ape ape taimi, ngai fatongea mihena, pe a koia ku wawe pe aho, tuk whawhilo ake atona ki, pa malo a tau pito pisope, me talamono atu, ape e talamono atu ki he, ngai wha e koto pe mi serena, ka koia ku atu klose atu, a pa malo talamono atu e, Tai mo uta o Hawaii, ka kia hau wholau atu poki Hawaii, ai o wholai atu ka koi mai wha, ka malo ho kau mai ta programa, o wholai atu o newela malo o pito rinta, atu o wholai atu ka koi mai wha malo, ka poki atu ina wha tabla mai ta watongia, pia pehi poku mai o wholai atu ki tangata ko teita maka, o wha pehi wha inga maari, mea kotoa, ka poki atu rinta malo o pito.
3: Fa malo la ya to kia te ko e piso pe se lo wini si la lavea pe foki kia weina ilon tonto i fua si one one vela tu pou pe amo so ane faiva a e lava e kuma ulua ke polo kalama o e poni hikule o e whakatu a melie fa malo foki ki e ni i hiko ni ne nau kau mai ke polo kalama e poni sa ne liku a ilini manutala aho pita halalilo Gustafu Hawkland Penisoni Fifita te Vitalata, Tonga Kiliftoni, Sika Ngaluafe, Silui Matai Seifesi, Lin Tikol, Molele, Lolenta Mateo, Pefo Kikia Kilikiti Koloa Matangi. Pate ki foi fasko e ni? Maki motol kotoa pe, ne tau fe au mai heponi.

0: Malo e tau mau ai pongpongi aho fitueni o eni mai maina. Pea ko tau au mai eni ki he polo kalama ko ia ngai fasi tu ki mua e hongo fulu o wike. Pe ko ngai leo o e hengi hengi koula. Ugo i he faleni pea mo sione o ne vela tupo. Ka o maa foki a soane faiva pea oku fatala noa mai mei tonga i he laine telefoni a uheina i London tuifua. Ueina malo e tau mau a e pongpongini ko e tau polo kalama hiku leo ngahi leo koula eni ngahi leo eni o e hengi hengi koula ko tau au mai ki ai i he pongipongini.
1: Io a te kwa malo lenta te a pefo ke kwa malo lahea tuki e o ngō tangata o tahimu o tau o kalani tangata o sione o nevela tupo kai o maa foki ai tai mo uta o Hawaii a Sunday Fiver te ako fi fi ko kamata en ke wala ke telefoni ni ta e to ya ka ne vela ke ta mo no foma o te he na ke o se ta pro kama kana to ko ke a nga na va he na ko ko fa ma lo la ya ka mo so mo ta u te na ti to ko ni ka rin ta ke ta pro kama li ta fa fi fi o pito la va te ro kon ta pro kama i ku le o fa to me li te ta wa ma en ke kon no wa e pro kama ke pon pon ni a ya ko nga hi le o hen hen ko la pa ko a te fa ma lo la o pito rin ta ka ko si pa hoko fatonia fatala mai pongpongi ni si fatonia ko iko eta ta ko makato ngale va pe a ko ia ko amanakte pe a mo eku a pomono ia ke ta ma o nga hiva faka of ofa ko va kai ke u hiva linda fa ofa pite u hiva ko o si te te mai eta ta te ma ka ke ta ofale le pongpongi te a ko fate do a te ke o ta ta ta mo ota ke nga hi analyze o le le o pongpongi kai ke te fo ka te ni ta ke te fa lo ka ta kamata ke kamata mai ta o fa ta gari o pongpongi ni ka fo ke atu te a te ma na do ko to ko to pe te lava ke na o ka o mai i pongpongi ni mo ta to ta ki fito me nga lo o pe ka fo ke ni ta ma lo
0: Ia malo o pita uheina o ate i fasi taltari ko ni, ma ki mou tolu ko toa pe, o ku mou mea mai ke polo kalamani. Ki nao tolu ko ia i o kalani, o ku maulawe i pe, o kai ke mou ma u ai polo kalamani i he tahano a ua poi ni ua FM. Ka ko ki mou tolu, o ku mou mea mai ke polo kalamani mei api i he pesi Facebook pe ko e interneti. Fatawange ke mou ma u ha pongi pongi le le i he pongi pongini. Tatare aki mo tole pongi pongini e sare si kaufusi a e tamaiki o e ano.

0: E ano buena, fokia tu kia te koe, malo.
1: Io a tomalata pito lenta no tu mai tata lele ta to e tangata ko yo ko sales kapusi ka ko tuipe a te u foke atu ke tau kamata e tau whasai dari ko tu te rinta ka pauti ke lau peo whatau la mamai e tau ngā hiwa te kai tu pe te u a tatake pepea mei a mei tongani ka kohi ko e tau a io ko e tau raki whas ko e ngā tore ni ku whahako pe ko e fok wha ompe e te ikama ka e tau ngā hi ono whahako mai ka u hiwa aia ko e ie pumpungi ni ku tau ngā we aki ai hiwa a Sally Ong i koe konistu tōne, pia oku kau mai pia motoro, Filimo Hala Junior, ki Hala Holomoi, pia oku whikatolo mai a Wakapo Reo, i he ui e ki si api ko heu no fō. Oku whikawā mai ki ai a tanoa o Whiasila e teine lātu, pia ki ai moe ofaloto e hiwa he e kape nā. Aia koe oku kau mai e mokongini a Chey Boy Whanemaka, a si Eku Lupe, pea kupefo ki he lose o pe ma e luke manumoa. Pea si kawalo mai ki he pongpongini a e hiva me a Wafito Sone, koe fo i favorite den, ko Wafito Sone me a Ongo Iwahalatu, pea kuiai pea moe le oe, na e ongo mai, ai au kiwa ia e ma, me maloni i ongi, pea kuiai moe fika hongo fulu o e lou o live e chei kula. Koe e koe tau ngai hiwa e hongo fulu ku o tuk mai ke tau ngau ke i he pongpongini, ka koe linta ko tui a te foke atu ki he tau taf mala e pongpongini, ai a koe konisi tu tone, ai a pua hiwa ia e Young Brothers. Ko ia te whoki atu pea te kimo ape te whoka tu linta whia mau pe kisi whakakato mai ki nao toru, nao kao mai ki nao toru, nao si tohi tohi mai ke ave ake e tau ngahi hiva. Pea kolosa de pe kia o tangata ka soa ne mo onwela ke na tuku mai na ngai si kakai o ave ki ai e tau ngahi hiva. Ihe ngahi hiva koto ape mau inga opito. Ka te uraki tuku atu au e ku si whainga kone o awe kia e tau taf mala e opongpongi ni ko misu tūtone i on brothers. Ai a ko uraki au mao pe fokia au ki apahati mo Island Bay ki kweli ngatone si kau tāp ok nao me a mai i e po kodope e wik kodope ki e tau polo kalama pe whakamaloa. Sister Valencia Otuiva, Iwa Fungia, Maria Koret Whalemaka, Mina Fetuu, Pekia Benedict Mateo, mo Klausia Haunga Tau. O Whatka mo Tol Valencia, mo mo si mea mai ke tapo kama, hui koto pe, peto hu whaki mai fo ke tapo kama. O ko kolosi ki Australia, o ku tataelea Lin Teko, ki he te Bonds, pepe hike Lavi, pe mo Lopini, Laukau, pe mo Salote, mo hepi mata steet ka mo Tolu, nei loto se ne. A pefo ki kia a tō taha koe ni koe si ne tuku mai ne rikuese a honi na mawhiloa ki inu kalopa ko Elizabeth Okati me i tofoa. Aia ko nohoa o kui he saute inu silana na tuku pulawa tane api ko Maelei Okati pia mo ne kaunganga aue ko te vita maake. Te eki ono toko ua inu silana ko Blenheim a Selu Vaia. Pea pehe e ne toi ave so hiwa ko ni kolos ke ni kaunga aue i Palena i New South Wales ko Anataha Tola te aula sike te a mofa ki manu. Ko i alinta te foke atu ka motol ko i ke tuku mai ko hai me ngō tangata e kau request ke ave ke nao tol ki ai ke tau kamata ke tau tafmala e pompongi ni ka foke atu linta malo.
2: Sai uhena ko e nau tolu e nu nau i e tuktuke ki mea whakae ki e i he i Menkuri ko Kuso, ka pēkia Poas, pēkia Spencer, LJ, ka e Saia, ka pēkia Lono Junior, whamamaha e nau kumete i e tuktuke ki mea whakae ki Menkuri ko ia pē maro.
3: Me wa ro pito e so ane ku tatale le heni ko e ko ngo foke puria tagata ko makatonga le wahe poni. Nga koe foi programa fukeni mahu inga aupito aupito no hanga e te vita o. O wei e kau, kau ngau e po uri. Atu taitale lei kotoa pei mautolo kau tufi kapa kotoa pei he poni, kau fauri lori, kau fauri taxi. Kau e befok mo e kau fauri pasi mo hato e pot ngau e fukauri pe. O mou ihe halapure a ngau he kau security. Pe be foki kai ka ngai koia be foki mo tolu na ka fauri be mi mala vapuna mo fa request mai he time nga de vita pe be bo ka u ka u falong ore dio ko to mai be be mi he ope pe mi he i ka re be be ki Hawaii Australia pe mo tolu ko to be be mi wringa ton mo ka u mai i he proclama o e poni wat po ke fasconi mai ka u so dia tu ko to be lo to Oklandi e parestani mo fui ke tunga fas ke tari ko ta kala fraksen tangi atu afu ke angi pe mo entru tau e pe ki a una loto kafoa ka uma hoa dan ko sia Fred Fonua ka uma a Paula Manoa Steveni Loketi pe mo e toenga o e whanau e kausoti o tuku i Nusilani kai koia me foki ka koe ngā koe heni tangata ko kamehemeha kai ngalo e tangata ko Kenolo Tabuki Amerika pe pe ki a ki a mafi e mo e toenga kauso te tuku o Amerika kai koia me foki koe o atu koe ni koe a tia ma moutolo ka koe ma o atu ai ngai fasi koe ni pe a mou mou ngahi o ake wha manatu ake ai mau inga o e wha e he sapas wha e koe ni pe a mou moutolo koe tope ngai wha e mou a mai e poni ke tau feo kamata e polo kalama koe ni atu e fasi uluaki koe ni ma ki mou tolu hono ka tope kai koe me foki a tia mai kwa ai wikeni ki a tani ko palu tui vai tāwite pe a pega anasisi wāloa mele ana lui pe pega tina tia fitu pe a mo ameria tāwite pe a mo e toenga ngai whae kotoa pe i hoku ki lotu whare masiba atu wasi koni mak mou tolu io e Linda, te ufoke atu kako, he?
0: Malo apito o nevela. O atai pefasko ni ma apiula a whaka osmalanga pefo ki ki a Paula Leveni. Ki a pe ongo tangata ko ni o koia. Ko ni o ku tala mai ofa o Paula Leveni ki a moua. I e poni. Pefo ki ki a kina utol ko toa pe ongo nau whaka unga tamaki i e ngā hi whale vai vai. Ko ni stuto ne? Mo Iongi Brothers.
3: Maa, yeah.

0: oia fasi o kou fie fia peo he whanonga ke fulea koe konistu tone. Kau ko tau whonua he pore pore koe konistu tone fuoloa taha ni mahalo i he maa mani koe ni e konistu tone a tonga. Eh? Oia pe soane koe hao toi tāna ki mai ki ke ewe, fasi.
1: Wani lahi poke lawe koe nuk fai koe ne tata koe ni koe ne vela. Pati koe konistu tone i he fituni maa. Na tau taktaha whangi i fuka, e tau kei a kō. Pa tau hiwa, tau a tāina, ne fwaki e tuito. Pa tau tata alo i whangi i fuka, ke whakamahino. Ki e kakai kotoa pē, e tau a tāina e tonga e ne nofu. Tau a tāina e me, a kotoa pē, na e fwaki mai ki e tonga, eh? Pa kukai ke ngā tāi, ono wharoroto mai, e tata koni ko sare iongi, a koni stuto, ne? Pēkā i ke une opehea e sare iongi. Koe tai miko uta uhanga i koko whakamauruta koe ai koni stuto ne. Pēkā ku toka rewa i monu.
0: Ai monu.
1: Toka rewa i monu he o tfere ni te. Pēkā tau i lobe e tau tau re tai miko uta tau hia e lao tau. Toka nga ki he. Koe mea koto ape i he tau koni stuto ne. Tai miko tau nofo ko ki hai. Oku ngā holo, pia oku ngā holo, ai mea kotoa pē, e hea ngai tau nofo, i he tapa kotoa pē, ai tonga. Ko mea ko kune pē, ai ko e sari ongi utoka, ai monu i he otu whereni te, e taimu ko tau hea ngai koni stu tone ai whanua. Ko ia pē,
2: Oina. Io ao. Pa mawa ta bito rinta ko ina ko el ana lai to lele ango tanga ta pa ko to ki tanga ke te ki ko ni tu do ne ko ngi no vogu ai mape ma to ngale va fast pension mo ko fast ta ulma pa te mo va kai ke ko ni tu do ne o fa ma fa na be no ka i ko e ya yo mi ta mo no hu tu a ko pension u ni hanga tan tan mai ko ina mo no fo i tai ni a ona o ku
0: Aua.
2: Tonu ki he mea koe tau pasi mai ma tau lalo mai tau olo mai. Katak, katak. Pea koe taha, ko whamalo atu. Koe fwoi koni tūtoa me koe monu ia. Ai ko tau monu ia anga, whao me tau a taina. Pea toi whakateki teki aki ai nei ho tau pu kere kere. Ko tonga pi maman tau kere kere tau a taina pa ki totongi me. Ai koe kau e fwoi i. Kui tu ai e fwoi iwa koni, pa ko whamalo tinga, kau fwoki atu malo.
3: Malo au pito o heina ko mo usio a he whakatau ke i mai ki tau tolu e he ongo tanga tani whekau a ki pea mo e fo iwa. Tau o kai pehe ke tau whasi hono hoko. Hala tō mui, tola whiri moi ala.
2: Ko ia. Io, malo au pito o rinta, tau whekau a. Ai e koe tau, koe tau whika hongo fulu e nina e osi. Ai ni koe konstituto ne. Koe tau whika hiwa ke he pongpongi ni ai a koe ni linda, koe hala holomui. Hiwa i he tangata Adis ilo koe ko Tolo Phil Mohala Junior. Koe hala holomui ko lawe ipe ka pahe te ke te lawa whanau atke uiwa. Koe wha wene a tangata na i wha upua paton te ia ki loto ma uwhanga. Hala holomui, aku hala pai pahasi, asumai e tangata no. Koe nango tangata mo toki whanau pe aku toki whamoni e ne pongpongi ni. Ko tahi mo uta moa. Ai a Hawaii e ka a te roa e. Māre au pito. Ke uki whanonga tuko mo anala i tō. Māre e ka oia. O ma vea hone re atu ai halalo mui. Pea me i tuku mai ki tonga ni ki he kutimi koi ai fu. Koristu tuku pea me sene a Australia ai ako wha business ko sanga tua se fō. Ko fōke atu ai pai o nea fit mo e toko ua. Mo na risa lele alomi ka pereka lami mia tu pola pitu pea mo vista si o fōketi. Tuko i mai ki he fōi kata makone uto henu ki mau fōki tōna ki. Ai au ku heni a Emiliana Langsisi pea Vika Asiri pea ki a pea mo pea mo au pea pehe ki a Cecilia Alofi, pea mō toko taha. Koe atunga e ku lahe ku takai, ko kamata ke ngālo e tini, ka koe e kumātore, kumātore hene, tuku mai mātore, pe toi tuku mai pehe ma Teleisia, pea pehe ki a Ofeina, pea mō hono hoa, me whae nau whareere a Māria Neasi, whamātara mono atu kamoa, ai tangata e pea mei he Vaini, ni he hufan lope moi family la vale le fte ko ya pe amok na tol ko ya mok ma tol mi to a eki a o mai ma ana tu yo no ko na ma felo a ho ni fatu ye pe me twinis ko me aslelia da pe fa fi fi a foki o guen moi kanta ha ko ya ai MRM a foundation tonga o ye ko kata ha ya pe mi sene ko ngota de hina ngo sisters ya ai ko Josefina pe amo a ana ki ono ko ko ngo sisters ko na fato fale le business ni sene o stu ye hala one way i loto no kalo o mai ma ki na o fa fi fi pito ka foket linta o ne vela pe amo so ane malo
0: alo malo bido e wena no o mi ai ongo ongo kona fika wak pe amo tonga mo inga o e ke fai ke kau ke pe ko fi fi ai ko ko ilo ko ke a ke tunga ko palestini o e Kristo tu ko ta o ne tolu fulma tolu fa malo ate nga o la pe kai ko ia be foki ko mo tolu pe i ma mani a Australia o ki fo tu o e kolisi ai kau ex ko ni ko ai kolisi a komesio lo e fa fi fi ala he nga o fa me na fa mo mu iato Mai no ia honi ko kau fae fita mon be ki mo tol fae nga we. Fa malo atu ke mo tol ko ni ku mo me amai ko ni ihe ku pesi ko e fae kau ko ni tui tufunga. Pataloni fuke ni ai so dia tuku a okalani. Ika mai ai ko ni e uheina ko ka so dia na ka ye so dia tuku ka ko ni ma te aki ai me ai so dia la ka ke ka so dia tuku eh pe a fa fie fie ko ni hu mai he poni ka mo ka to i longa ai ka kai tanga ta ko na to ka nga i ho na ngai mali ke ko ni ko te ta pasi na u fai ho lo pe a ko bo te u ni ko sa pa te fai na po po fe fe ka ke ai eh ka ga me ta ma ko ni me a se ri a to hi ko la ha pa te ne mari muri ho to wa ko ni Mariki ha moa ka koe fefeka tu ai hono falang langi e sapate fae. Atu e fasi koe ni ma fika hiwa koe ni. Wei e kau ngawe po uri he ni i istamaki. Kau ngawe o ko fema ubeke whamalo ia si o mou tauanga fai. Takau mai kei e sotia tutuku tangata ko Nikolasi Pongi a Ulf Kremi pia mwene timi. Wai e nau timi ai unau nofo tonga nga e mā. Muilo e kau tonga kastuai ke whare mā. Ko e whakao whate kakai koni unau mo ui he mā. Atu mā mungu tolu kau tonga kotoa be whare mā koe ni. Ai whasi koni ke mou tau olunga whakaholo mui pe ai. Me ai o tonga nga e tonga be o nā paku Nikolasi e tao e mā. Kai unga nā kai ke to e tari he peken sevi ki mou tonga e tuli mou tolu mou tau olunga halo e whasi. Pekai koi a me foki ka koe pehe ke tonga koe ni. Ke ate ku whaba palahi mo ku o whalahi mo tala monu au pea mo soane whaiwa kia ana popua le veni. Whamalo atu. Ai tari e whanonga na ma haua tai ane afi pea koe whilau. Koe kau whae whitai ni e. Soane whaiwa. Tahine ko ana popua. Ke sio ke ne tauanga whai hono mari. Koi ke tau mai no moni koi whae fita moni e, koi hau me ngai, loto whare nai, whai hono whana whana, koi ta lau koi ke seni are. Ma si ke nolo, o lau koi huatue, stiri tupo niwa, maria pe malolo hea. Huatue ofisa sotia, teita maria motoa. Si tu ame peko ta maa koi huatue, e whaakia te ke nolo, paula le veni, to ma e ana popua. Me lo whare peta, e? Koi malo atu, koi fasi koi ni paula le veni. Ma whanga, te ma tau o lunga atu pia mō. Sane whai wa heni, ke wha mei te ma ma mea mō hoa. Koe ngā koe teue sa pati whae. Pia mō e fū o whalahi koe na, koe si tuku. Koe kahi mea whakia e so ane, tāno i kai. Koe no ua, tāno he whainga ni. Ka koe maari e koe tāno a koe whau hinga koe. He kau poto koe, e fo i lea koe no ua. Koe taimia ku hanga he whae o mama e ne manga mea kai. Koe ifo koe rotonga ne mama, koe no no o no ua, kai ha, kai ave ia mai ne dama. Fa maloa te no u, ko fai he fai fita koe ni. Si omi, ai kulaika koe nā ke whaue ofa, ai moe talamonu e sapat whae, ai hoa fai wapea pehe ana, nani o si fai me pe talamonu ka te koe soane ka hao foki koe sapat whae ia ho mari. Fa maloa te, ke nolo, ma salute lo atu e fasi ko ni ko toinga kai fasi ka toi poni e o atu ka toi ya ma ho ho a he poni e
2: ko ye
0: ma lo atu pe pe ke dai ni ko shos tu pon ni wa pe ka ma ha to ko wa Daniel ot kolo tu pon a we tu pon ni wa ot kolo fa ma lo atu fu o lo au pito au pito ma wa he pe ka fa ki ka ko o fa la ha ka ti mo wa Te whenga a pongi pongi ke ua ua te kou ki off. E tau kofi mo tau whaku talanoa he tau ngai fasili. Ko es maloho mou a mai, mou a mai ke tau kau whataha be ngai fasi e poni. Ko e halaholo mui ia e weina e.
2: Ko ia.
0: E soane?
4: Irai.
0: Pepe tau kau Hawaii. Io.
3: Fa tontono a tu pe e o nevela ai e napa a nai kai ke iaha e ua e tuku lolo ki anuku alofa
0: more more
3: mahino ka koe eh?
0: Oia goia mahino
3: a more more kai ke e ua e tuku lolo ki anuku alofa
0: more more kona una fano ma hakata si osi ho foi fatoni koe hu mai bena ti pasi ke ai pe koe ke tola alofo ke hala hapata fehi habe eh eh Koe hala lavini ya. Kwa more more atu.
3: O tai pe fasiko ni ma a si ausi kano ngataa. Ko pensimani ma eno.
0: Pen of atu.
3: Pe foki kia ni o peipi. Ta ufa pe amo ariki sika.
4: Of atu ariki.
3: O te fasiko ni ma ke motol. Toloa fili moe hala.
0: Oua.
3: Hala holo mui.

0: Pacific people.
1: Mai.
2: Toa te fasia.
3: Mana pita.
2: Waina, forget ke te koe kamata mai, pe te o onevela.
3: Iyo. Iyo, malau pito, neo peo koe ke si la wafana ngat, fapo opa pito pe ia, tu pe ke ki i tata fa computa tu pe ang male ko e hala hala muy fuia ko hi va i lo pito ni to afle ma hala chene han ko e ko clave o to ki vete ki ma hango tamana o ku tata no pe lo to ma fanga e i hala to tonga mo e ko e hanga te hala ka anga ko kun salo te mo na to ko i lo to ma hala pa pa si e a te to to ko te ka ko a fa malo ta pito ni ta ko ta fika hi va i ki mo pongini ki he le o hengen koula, pia te utu kwa tai pe me kas kofi, na o lele at kia pinsman lai no, me ka ufa ulori, me na tō kuto pe, ta seni ulakai, o papi pia amai kia tapo kama, ma la o pito se o muka mai kia, pia pe kia kumse i kalon, me ka utuf kapa, me ka unga tonga moe no, ma la o pito pe kia amai, ki he tapo kama, pia pe fo ki, kia pita halalilo ke me ka utane din selu matai se fesi, piula fa osmalanga o fatu. Pe foki pe amo a ope a be ben mata hat ko te vita pasi te vita malo pe si a ka wa hape mo fa meta fa tu nyame he nai pe pe foki o fa te ki tanela o kolo na pa pe me choice a te pon niwa na pa pe foki si paula le veni a slipoti mai pe ko ni lontoni was ma o pe ai kula ai tai mo ka hawa i ki si al mo ya malo pito paula e ofat ana popua ka koe pe pe fok mo si ta mo te ofat ka lo lo ya baba a tu po niwa ki fa mo ia te sa fa fa e ta ke te ofat ka koe ka pe fok ki pa koe fa ka kata te pe mo ki kulup kon e kulup ke te ate e me le na lang si si vi ka si vi se le a lo fi si a helu pe pe mo me le se te tai mo pe talito tu niwa koe kakato e tini from Canberra, koe ia bakoia o fatu kamatolo, mpaka mahalo te ngau lai ko lawa, ka of course atu onewela mo faiwa, a mo tolu, malo.
1: Malo pito hina, fa fie fia, masi, fiu ta ta ofi, ai ki utu ke ulunga tau, ulunga haka i e fasini, ka kou fuka papalahi pefo ki hina, koe fasi koe nia e toki tuku ke au faka tuku, tangata kusu tuan faiwa, he koe ngafuk nai mari ki mau fanga, koe ngai halaka ato ni koe, ngai halaka ato ni koe kufa matala mai hanga e toloa o hake ko toa hange hano teke ngahi ngahi tala noa i o hala funga whāua he poe mo he ngahi hala ko ni koe o mauwhanga o koutu i lo lahi ange tā mako i nei ko te tuku peki ai hake ko tā noa kuni sā lote ko hoku lau kau anga o si koe patala mai ko api fo ou si koe fili ai api fo ou ko hoku hu anga he
3: oua
1: he o que foi tu ia quando que tau tá tem meio tori que vai até tau hilado é tá com o Fabio via lá e fano faz Maria e oi não o gay lo pegou a toma tata e loa quando me la paga tata daí na na manga falta foi e causa passe tá tau pe daí tá lá no é mas ini cono o fe fine lá hi mari ki maufanga pe coi fai ajo
3: coi
1: Fai fai aho hono ki moko puna. Pa koe kore ange e hono e ne tahine. Hanga mua o tau o lungai. A koi e ki tahine ke tingene hanga o tau o lungai e fasi koe ni. Ke ai ha fasi ni maufanga. Pena e tō mai e tō mai fasi koe ni. Pa koe tāno pa masi naku sio tanu hange masi o haka i ko fia lauke koe la pa. Ne hanga o haka i tamai tua kauta hono. Fua tau pasi o na mono teu i koe fui tau masi. Kai pasi kai hange masi o haka, ma ame a mata mata le le imoni. Ta mahe masi, o hango ako i hoku moko puna, na oho vare a maufanga no, hange masi o to o mai fasi o maufanga, fie fie ai hono foha e fono.
3: Koe.
1: Koe, kake, koe mana meri, koe ke fasi, kono fa, kono ngona, me mai masi o te osi o ngoi, me gita e te maafana e fano.
3: Maafana, e.
1: Koe, koe, na uskamata ke uture mohe, kamata ke uture mohe. Kou toi a hake he ngau e fasini e. E nga nga nga toi ongo i kou toi ki a, toi hake hake. E nga kai whakai ke unga au e au e soane.
4: Toi.
1: Na esmahino ko nga he kesio pe koe ni kou sima i hoku ni ma. Plavea. Koe tānga ue i Dakotala mai, kai ke lava mai si puke a makatonga lewa. Ongo koku mafu whaiwa. E koe tākete koe ni, ne osi ti tala noma upe. Koe taimi pe, kātai taha ne puke ka, koe ne puke pe. Tok taofi be mengu tu lua fono. Oh,
2: pa ko wa ma wa tu te viti.
1: Ma o fa la ya ti fo fo ga he poni. Misi la ko e pa nga pe mo e ope ho puli he poni. Le ko e fa be ma le ka be mo ta ta ko ni ko ka me me ha. Be mo rin ta ke si to ko ni be ki a uhena. E venga e da u polo klama ko ni. Ko nga ko e ko e kakai. Ka ko ya ko Wa fea tu soane. I tala noa mai hala tau riki, pe moi hala tūtonga.
0: Moni pe fuke me au tā noa ki aia. Ai, tātā koni kone vela. Kātoa koe, ai whaui a tolo au tā noa kātoa pe a tolo ai ke ngai kakala. Koe ngahi whakaofu ofa, oi hala tūtonga, hala tau riki. Kāku ai ki mea e tā haia, Ou asia he fa ou pe he me a ko hala lele ka ko hoko ko toafa. Ko tala noa ia anga ko ufaka fuo ki ai. Ko taimu ko te la te ngau ai ko tauriki, he peisi ko tauriki. O te sia marewa ke kakai o naulue lue ange i fai matatahi ko ia.
1: Kawa lolo.
0: O ikai o naulue lue mo nau sili. Ka tangata ko e sili.
1: Okay.
0: Na na usili tu upe me ya arwa ki patangata eh aku asa ko ko halalere ko hoko unga ko tala no ya ki tangata sili ko ko ahoni o sitanu ka to fo ki foi
1: fo
0: eria ko alupe ha u ke moana ko ki te lava ya te ma halalere tamin ai un lauta mai ko hoko ko to afa tamin ko te ma wa me ku e ku tanu ka to pe arwa ki ki arwa ke moana ai tanu tamin ni la ngai ufare faya i ngai kato ngala lahi atonga moi mea he aku wangai o fa uinga e lau gwena mea ko halalele ka unga ke tano ke toko taha koe sili
1: hilo loto bodi ko iyo ki maufanga
0: naro koe ki ilave atipe ia
1: Mari.
0: Na unha ui tūri.
2: Malo, ma tangata. Ueina te toki tui pe ki he kiu tau tau fie mo wani o ka pau e tūha taha whahi ka tau pasi. O ala e maa whanai he te ki tau sio tau tūha taha
0: i nga ua. Koi ia,
1: koi ia. Ka pau nai lava uheina sio mai ko ma tu o tau o lura ka kapare i hoku ma.
4: Koi ka kapare.
2: He kai ke whai ha vete he poni mo soane ta.
0: Basi.
1: E tu fa ki
2: ta basi. Ta basi
0: pa Ko fa vie ka.
2: Ta fa si o ku hoko we na ko e.
1: Ki va lu we a.
2: Ia. Ko e wi si api ko he un ofo. Na ka pole o ia e.
4: Ko ia. Ia ko e. Ta o prosme ke ta fa valo bon bon ni. Heng heng la hele o heng heng kola. Ai a koe na kua tuwha ko mai rinta, koe tau whakawalo, koe ui e si api ko heu nofo. Ai au hiwa e tangata ko wakapore o e. Ka whene e tangata ko ne ngai whau ana i au ku tātā i pe i au mo ui e. Pa ku mei mei whakafonga i nau ngai whau ana tō ki ngai mea koko. Whana tulamu ngai mea koe. Ka koe ni kuhange ko ha api o whai kia ha ui. Api kuiloa ko heu nofo. Koe e teo fōke atu. O papea ngore rei atu e ni ke nga tōko tō apesi ngai wha e o e kulupu koe ni whamasi, no? Ke kulupu koe e se ki kulupu koe o e talanga potale fusi wha kuse mea vai kore rea. Ai a ko o ate masi ngai wha e koe a ki he hoa o e sea ka se la poitao te ki a e angi fokou lele I fi tai pa ngalu isa na whahu te ki a manu nā si kau lili tai mo si kau fa e ko do be po sini a mo to ko do te si kau ngai fa e ko fa mano ia tu ai sapat fa e e a sapat e mo na to ko do pe ka ki si ka kata tano la ki mo to lu ia pe ki he kau fa e ko ia o i grupo kari ko mawa tangi a te ki he tataki ka viola sanalio viola whamono ia te sapat whae a sapate o whalai e ka koe, mo toi ngasi ngai whae ho kulupu o kari ko mā vai tangi. O what ke tangata ko whā unukuleka, nā loa si i whā hoko whatungia mi hena. Tepo ki e kulupu koia ai kau whae i e We The People, ka suela Oscar mo o kau whae Sezure, koia pe ke a o what ke ngai whae ko tau pehe o kulupu We The People, o what ka plik, Pānoa pia moe kau DJ. Ki he kulupu koia ai hape mata me langi, a me Glenn Innes, ki he kau whae kato peke ti koni, Francis, o whaat ka koe Francis ki ti koni, pa pehe ki a Tina, pia mo tau Tina, o whaat ka koe ki ki whae ha whewa koe ni, pia pehe ki kau whae kato pe i he kulupu koina ai hape mata me langi. Pa te fo ki moe si ngahi kurupu kotoa pe, i loto o plane na si ngahi whae kotoa pe, ngahi fo ngai whae, whamono i atu ai sa pate whae. Kau klose atu Linda, ka ma a onewela mo whaiva, tuku mai si ngahi whae i he tau whasi koe ni whilawalo. Malo.
1: E malo apito e Linda, malo heina. Koe ongongo whawhiawhia ni ka koe mo o kai kurupu. Ko Pa ua te whaito o kahi ha te iho whai ono whaito o si kau wai wai koe ni. Toi mai tangata koe ni toke tā me rea te nau porokala mai koe toko tolu nima. Nau si whikotange e steni. Koe kulupu e nau si ma koe si kulupu e nau whatou tau o kia ibea mo uheina i nusinani. Koe au heina si e si au vito a steni ke whahoko e whatongia e whaito o a o kau a o kulupu ai taulanga bua tare fusi tai no foko wi mo to nga kau kau klubu ko ni pe me taulanga bua tare fusi pe pe ke to nga ka to nga klubu ato e fasi ko ni fika valu ko ni fe nga be usi o fo e faiwa ko ke no lo tapu en ku asi mai ke no lo tap ato e fasi ko ni ba mai ho mo ma tala mo nua te we sa pas fai ko ni ke ofa ke ke ba sa pas fai pe pe fo ki ke Si ka winu ka wako eni pia mei he kalapu ai hostea pe mei fomotu. Te vita fifita lo pe fifita pe pe he ki a te vita waka. Ka uma ai presteni a te vita ikavuka. Pe a mo inoktarisa sa keasi pe hauma fangpo. Pe a pe he ki ilisi a te funaki upai te ulawe i pe kua taha mai tangata pe mei fremahaki. Ka pau ke whanoko mai, o ate whasiko ni pia ma au e lisa te funaki pia moe toenga ka winu kawa katoa pe i pōni pe ki e psipa ka mau kau whai kawa kata tanela tongotongo si one whataua waka pia pe ke ngai wha e kotoa pe o e siasi o he psipa pe ka ike ngata o ia pe whoki atu moe ngahi moe talamunu pia moe whasi hoko pia moe kau wha e kotoa pe whiohi anga o e whiohi moe e ki lau maari e momoni ko ia rinda te whoki atu
2: Malo. Malo opito o nevela o te pefas koni ma a milika e sao. Pe foki ki a maile yang ki nao tol ko toa pe o kuna o whakakaunga tā maki i he ngāwe anga i he pōne.
1: Ok.
2: Waka pōle au.

0: Uena.
1: Ia. Linda fa malota pito si toka nga mai de o kai ke si fa no wat ka ko fa no pe awia ki he fa si pe a ko yo fa malot ki tau kavalo pon pon ni ai a ko u ye si ati ko he fa no ai a ko ba pore o ye ai ko i lo pe ko fa ana wan ki ati ko ni pe a ko la ve de o fa la ve tala pe fo ke ne la mo so ane ki na hi va ne o ko fa u ai puna ke tala ki ha u hinga fa ya ka kuilo tope ai ngai ka ve ngai o kutau le lei te ka tau tolo i ngai me ko ya pe a kutau a mon pe lau o pe o kuang o pe ka tau tolo ka ka pe ka tau tolo kutau ko ya fa malo te pito o fa pena o le lei tu ai fas ko ni ka moto ko tope pe a ko ya te tu e te ki ka ta ma ko ni pa to foket ka mo a nivela mo faiva a fa pe ki si ya wa tu ai ai hiva ko ni ki si o ku panga ki i te hina koe ni, nei loto o kala nina koe ka whae, ki a koe e mangila o whaat mangila hola. Pea moho o man a ki a tamarine o loto palasi. O whalaet ka moa, prosta protesta laisa whaiva, ka tui ka wholorina lupe pau, pea mo whalansesi hola. Mo tolu, o whalaet ka mo tolu, whanki i te hina koe ni ke mo ma o ha sa pate whae kon se fie sa pate. Ka pe fōki ki Totara Heights ki a pulusi a ka ola kupu. O whalahiat ka koe pulusi he pi mata steyek ke sa pate o whalahiat a pit ka koe te kolosiat ka ilai sa ni ki man rewa o ha ke mo ma o sa pate whae lele i sa pate. O pa pe wā mai e on ki whae koe ni on ki whae i an koe ni ko miri ka matavesi ki wiringa tōne te amu hina whare tau. O fat ka mo tolu ka o kose atu o ne vela mo faiva pe a morinta malo.
2: Io malo abito, malo abito hina ke alu oike he likuesi me fase ko ko ia e ko e kei ki te hafu tala noa aku ke me ane koni ko tau heke tatu ke fase o koko ilo maku vave pe taimi. Ko inga ka e tuage ke arinta ke tau e tau teuteu mai e tau fase o koko a te fase ko ni ia fase o koko. A tia pa mai kau fai kawa koe ni pia mino soa la tu ahi o man lawaki. Pia mai nau timi, nau talamai koe nau tini e kwa maha maha mai pia mi holo me to tisi. Pia pia ki he toenga kau fai kawa koe ia, pia kai koe ia pe foki. O ato e fas koe ni pia mai ngai fae kotoa pe, mou whanongo mai i e pooni, mou si tokoto pe o whanongo mai le tio mai hange koe wha... Pa whareo kwai e makatonga le wa, nau si si o si o mai vega o kai ke nau lava tohi mai. A te e whasiko e nia ma ki mou tolu, ngai whae mo manako e fwoi polo kalama ko ni likwesi o e poni, a tu ko toa ia ma ki mou tolu i e poni e. Whakat ka koe linda, whasi o ko.
0: E o malo apito e one vela, ko e whasi o ko, ko e o falo toi, hiva ia he e kapena. Uena ugaha ka urikwesi mi e tafako e na?
1: Io a malo pito e linta e ka malo pito te tau a e tau fika fito a o falato he ka pena pe ko ia a te tu ko tai pe ia ko ni na to kiu ia ti ku ai fa e ko no funky cousin me ena pe ko ia ko to o tai pe ia e au ki a wedding a toni o ke ai a e fa e ko ni ko li tau a lupe pe a mo paia a tau a lupe la wali i o fa pe ke moma o sa fa e fon pe dia to ko sa te pe ke si a te pe ma ngai ka fa e ko ia ki kanitin ki he na pita halalilo i ni halalilo mo motor ko ta pe si ngai fa e ko ia mi lo to tanitin ma lo pito se mo ka mai ke ta po ka ma ho nga ia a pito pe fo ki a te pe ni ki si ngai hoa. O tasen ulakai i hepi mata set ko hoa o whanga tasen. Ka pe fo ki ki nga tolu ko tope kau i o pe mo church to bonio na pa hepi mata set ke pe ki a na pupua lewen te fo ki ki a ngahi hoa ko tope nga tolu o kuna kau mai ki e tau polo kalama. Ka fo ke tlinta malo.
2: Ia malo mito linda, te ki hua tu koe ni li tami te taha koe ni, ko whanonga tu koe kape na ana te nau ta e whasi hoko. O atu ko toa koe ngā koe tau heni mo e, mo tu i ka mehe meha pe mehe taulanga ma tai tofe, o atu e whasi koe ni pa ma ngai wha e ko toa pe, taine ko olivi mipa lola, whaiwa ki Hawaii, pia moe toinga kai ngai whae koto a pēmei Hawaii, koe tau whasi eni, pia mei ho mōwhonua. Amana ke whahoko atu kai nige atake mau pōpāk tala munu man kanseli ki Aselia, pia pehe ki a Maifea Kolomatangi. Pia mo Othoma Kolomatangi, pia mo toenga o e kulupu koini ai neivi, o mo kore mai ha mo fasi ke watu, fai ho mo fai kawa, ma alo linda.
0: Ma alo pito o nevela, o te pe fasi koini ma a atilaite tu i vai lala, pia mo e timi ko ia soka atonga matariki, o ko na o lolo tonga i fisi, pe foki ki e timi si poti ko ia a tolo a mahalo pehe, kai ke fu mahu inga ia a e, tau tupu ia ko ini hangi ko fana wako wa inga ko atolo ahe fasi ko ini ka o ko atia ma ai kau folau ko ia hangi ko kau fayako peke kau folau na nau alu atu pia mwe timi ko ia atolo ahe kisi apani ka pena mwe ofaloto.

0: Malahi apito ai fasi ko ni na toki osi.
1: Koia.
0: O hei na te ufokiat ke te kohe, o ku talamai he ongo tangatani, o ku ke mauloto e koe, ai uhinga ke ilo e koe, uhinga o e fasi ni.
1: Iyo, mona apito pe lawe ongo tangata. Na toki, na matoki ta, epe mo tonga makatonga lewa, ai hiva koe ni maa, but mau ke mai na kosi ai ko ka iwa i lo fo ke ka pe na pe ma ri pe pa ma ke he pe ia e na fo nga hi va ka ko fo hi va ni fo ki te tau la ve pe ne o ko te fa no ke hi va os ma lo ta pe ia ko o fa lo to ai e ko e o ko e ko o fa fo o ku fo i me fa o to pe o ku ha si no pe o fa ia e ia fa hinga ta fa aki pe i e te sio, o te whanongo, te whakaukau, i e te mohe, mo te luelue no ai haro pe, o sa sino pe ofa. Ko fufoi hiwa koe nuk wha, koe ne ka pe nā, koe koe ofa loto, ko fufoi ofa e nuk whainga tātaha. E koe hau fufoi ofa e koni ni loto me fu mafo. O tain koe ku, ko nuk whainga tā e ofa loto, he ka sai te te fie fia. Te ka kafo lewa lawea pa kuilewa ea koe tainu kafo ai loto. He lawea lewa, he ko lawea tu mea, me fai nga ta ia koe o valote ai lo to he o fa ka koe ke balawa e ai ko ko ki ko ki ana lai so pe fo hiwan ai ko hiwa e mai ka pe na e o fa lo to ai ngo ni do tok tu ko to ka ke te fo ka to ne vela mo a so ane ke mo ta na ki mai ki fo hiwa mari ko ne ka pe na ma lo ko fo ke
2: marabito e weina ai na ta u ana lai so pe fo hiwa ko ni ko si e e tangata ko ni koti ta no be fo ke ngo api ke ngo api ki vai popo ape mo atalanga ne be o tu fo ta ngo api ka guna address ke pe anga e to asila ngo api e pa ko te tu ko e ai o te si o ai ki lang toto e ai anga ko ni fo mata la ka ke Ufa ufo ke hiwa hange ko tala noa koe koe koe ai o faa moi me a he. Kaku mahu inga pita ho tala noa koe koe ia he. Kutau te te fuken u te u. Te tahuanga fuka manatu e ngahi faa he. Ai ngahi faa he. Kau tau si o ki he langi mama au pa mo e tahine. Ne hanga te u te ui. Ai ongo api mo me a he. Kai meri e ai tau tolu. Ai muiaki. Tau lawe mai ai o lawe neongo kuo tōwha e tāhine e ia. Ka ko tau tōlu enu tau hoko atu tau mai o kaimeri e ongo api ai mui aki e tau lawe mai ki kiwi len. Ka ke? Ko e fwa mā pōpō mai hena e one vela ko tānti pōkia ku. Whare rea tui hau atu ki api utaru ku hau aki enu. Utike ki usi e ongo api koe nā. Ka ke? Kwa fofu.
3: Isa ye lewe ke finga ke ave ko bung poke ke alwa ke ave. Oye,
1: ave ye ke ka to ko.
3: Ata langa. Iyo, mota oi pe o tope tu a fa lo tu a tu be. Pa ki ni ke tata. Ta pa ke ta lava ho ki loto, mana tu i ko fu palasia. Oye, oye, aki. Ke ko e ko e mon la ya bitoya ta u ko e me ya ta u pore pore ai. E ai ha api, ai pure anga pe pe ke api. Ai palasia ta u. Ngā ue aki i e whanuani ke whai ai e tau pōre pōre ho tau tonga e taimi u awhia i heni ta matu i pia e mai taini pia e kuini tōk mahi nei nega te au e hiwa kuini ko hiwa ki e ongo api e
1: whanua
3: whanongo beau hei whanongo beau hei no wha hiwa i ai whasini ako na tōki hiki pia e kapena ka koe koe whau ka niko tuk mahi nai ni ka te au ai tano pa tonu pia ke whai hano whau hano ngahi hiwa hono tala noa he koe whungawe lahi pa mua i tā poa kia hono maue kere kere koe ia fulota o sen polo o kalani ke ta uo o whai e no fo neko koe kwa lau koe mea koe siai apeka o ha moi loto mangere o tau makehe a ngā, tau o tau tolo nofo i fulot sendolo, koe fu eria, koe fu eria e ka kai tu maari.
2: Oi.
3: E o tau, hake o tau ngari pauto, pe tau ngari tangata, e rangei koe mena kwa tā noa, e mai moa e tahine kuini, tawo o tu i loto kolo. Pero fi lao ke kakai o loto nuku. Alo na wompeo toi nofo pe i loto kolo. Loto kolo, loto city go o kalani. Fi tu koni ko e psom. Kau maari e whakatano ka te whae e makatonga rewa. Ai kehe kehe koe ango tua sila. Fi taula ki angai a le hala lens keipi. Pea mui hala tenendru. Koe moni au pito. Ako ia mahalu te whakatu uena. E whakatu linda. E tau wakai e e tau fasi hoko.
0: Ma aloha pito, ko e fasi hoko ko siekulu pe ia, chei poi fale maka. Ko e fika ono eni ueina, pe ko e fika fito?
1: Io, ko tau fika ono eni utahu ki erinta, ma
0: aloha. Ia hanga helikuesi me hena ueina?
1: Io a te foke pe a linta ko te pe ke toki hu atu e fasi hoko ke tau fika nima ka u foke pe ke ngota katana pe pe han i ke na u kahokat ka ko u fi a pe ni na toko tope na u lotonga nga po uri nga retirement nga farmaki na toko tope na ke po ka nga me malaga puna u pe on le lea te tau nga hiva ka mo tau manu a te pe ke so na u nga hiva au panga pa manu i e sapat fa e linta ka foke at malo
0: Malo o pite o hei na oata pe fasiko e nisi e kulope e chei poi falepaka. Ma ai kau ngā ue ko ia Victory Shipping. Lolo tō ngā lele e nau whakahifo uta i he pōni. Pea ka pau oku pehe mo moko ngā tangata wanoa ai toiala ko enima ki he IC, container IC o whakahifo ai uta ai. O atu enima ki moutolo ko ia. Ma ki moutolo si i kau ngā ue ko ia Victory Shipping. Si ekulupe, chei poi fale maka.

0: Mali lahi. A tau wina. Wina? Nuka nangu mai? Iyo. Kata ki o... Ala lai so ima kei whaiwa koe ni, ulo tonga hike kuri kwesi koe ni.
1: Iyo, a kata pe poku koe koe ki si lafana atka koe se klupe, koe hiva marene a tsei poe fare maka. Aia ku fatatawe maale faa koe ni, koe se klupe koe o faanga e. Koe o faanga se klupe. Aia ku tui pe tenta tau pe koe te fuka teka kmo oa rinta kmo. Te wan mai pe kono tutuku mai hiva koe ni pe nai. O pape, na eongo le lia tike ki ngahi tano o hina korope i Aderana una lotonga i he whamamaha me tano o hina apkalon hea ki hantili o hote vi ai kau whama mui whamanu i ai te ai pia sapat whae pia pia fo ki ki e tangata ko wate tau tau o whaatu wate mui whamanu i ai te sapat whae ka siniua o whaatu pia ki hoa sion tā vololo hea whamanu i ai te whae pia pia ki tangata ko whapaki tahi tā lofa to fluka mo mo to ko rape pero ang pe te mo a te te i ha i lo le le ngai ho a ki sa pat fa e pe mo mo to ko to pe mo ka mai ke da programa e wi ko to pe pero ang pe e on le le a tu ta ngai fa si o e wi ke ni e po ni ka fo ke a tu e on e vela pe mo a son fai va malo
2: sai malo bito e Oina, e tano moni befoki o ke tano mai se grupe ko befoki te a halupe ya e yanga ta uno fo e family ka ko e nga i fa e pe pa mo ho a pa mo ka u me a pa mo ke o fere ni pa mo e ha fu o no fa kare a ko e ka u tanga ta mi da fa kare ka kai ko ni ko ka kai ko lo to nu ko a lo fa i lo na ko na to fu na na fa u Hangi nahi anau hiri aki e fika aka.

0: mai toenga ko ana daine na ngahere ti o Luakmata o kau mai koe ko se fo he pesa o Luakmata ni o hake si ngai fai koe ni pe mi india fai e nau hiwa mo e nau lotu o atu pe mo e mau popo aki tala monu atu ka teku mau tolu mau si atu neo ngai fai ngataka ka kumou fofonga fie fia pe koe ngā koe lotu kumou fai mihena a te fasiko ni pa ma mo tolu no ka to be mo i he fonua muri ko na pe kai ko ye fo ngai fonua muri ko to be o mo fono mai i he retioni ka kai ke mo lava o toi toi mai a tu ka to fasiko ni ai lo se pe ma ma mo tolu pe ai kai ko ye be fo ki ka to nga ku ngai fai ana sisteni ki amerika e hoani utalaiki pe a pe ki e toi ngā whinau ka mā suri pe kai koi a pe whoki ki a koe a te sā makaununiu ki Pokeno pe a mō taine ko tina tui a whitu ki Mount Rose Kolo o tau ange ki mō ma uha sā pate whae pe a mō e whasi koi ni a tia mā mō tōlu lo se o pe mā e
1: Malo o pito e one vela a tai pe a o mari fo ki ho la ve ko ia ki a ki a ki na to lu ka fo tu a na si i india na e ia a manaki ki na o ka ma he polo kala ma ko ia
0: o ani ki
1: i o ka na ia ki pal pale ma ne ho ko ke ta o e ka o a ma ha ki ko ia o na i india pe a i ka ke lava ke na o ka ma e ka ki a o fa la ki a rakmat pe fo ki ke to e na o ki na to lu na ia i ko e kumi mo ui mō kumi ha whainga Māori e whaito o i he whonua ko ia ko India.
0: Ko ia.
1: O te pē whas koe ni ma a ki nau tolu ko to a pēsi i ngāi wha e oku nau i he whonua ni Australia i he wholau ngā wepe ko e polokala ma tori whai a kau ko ia RSE pe a moe Palms i Australia. La vei pe uplahi au pito a isi ngāi wha e oku whai e whai lau lau tuku ai ngāi whamiri i tonga pea pe ke whanau ka e whai e wholau mai i he whinga ma ai whamiri. Lose o pema, moluke manumua.
0: Amai.

0: 531BI, now on iHeartRadio.
1: La se ope maia, lo que manua. Oe ina ko tui peu kai koe fufua taimi eni ke analaiso ia i ae fo i fasi koe ni. Tukot ke te koe pe koe haha o mao a koe ki ai i he ngai taimi ni mo analaiso ia fo i fasi ni ki mua. Yeah.
2: Io a pomala capito l'inta co e a lo se ope ma fo co e hiva e lo ape ne con ane ta ca ta hiva ene e lo che man mo a e pom pom ene o mai no be fo che co e hiva e co ne o cu o cu la i lo pe ta to chi ai co e fo i o fa po pa lo ne se ne ca che a o pe ta o e pe as mai pe te vi la de pe o i lo pe che wan a mana tu i o as mai pe ka mata o i te tangi a wisa he uhinga ko mau mau ai ne mau mau e pa lo me sini me o fani i he ngahi uhinga ke ke he pe a ko ne ongoi pe na ia i pe fa ana ua alua ko e pe alua o fa ke monu i a hala e mona pito ko i po i va gori o ku fatupu tangi pe u fa ofa te au whatupu whakaukau mga i manatu ke hivani o kuongo e pa koi a te u whoket linda o whapena e ongo lere atu e hiva koi ni linda pa mo toi ngai taunga hiva kong kongeni nung tau manoa tu hebi mata steet ka koi linda o to lose pas te pehe ke fine eki ka mam ki at ke moma o ha sapate fae a fon fifi a mo kles ia pa kou tui tuto ta tau ta ti ko si maua koi lele ke sa pate o falahe at ka fo get linda ka te ki a faiva pe a mo nevela malo
1: malo apito e oena ko e yongon tanga tlaan hangi ko us fatu ngai na wahange pe kanaka tangi ki na wege ilo pe koe tangi pe koe whakate ki ture mohe a yongon me ane
3: me nui koe tangi noa ia
2: tangi noa
3: tangi tae uhinga ka koe ni o mi Amerika mi a mafi fatoki a tau ko le atu ki a uheina pe a morinta ofa fili faka poto poto e fasi ko sio atu ki si tau tu a ka meme ha fas maare fuka dia ai losi o pe mau e ata haia e sola pe te tau sola ke fasini hono ongo pe ona ko sio mai a ti ma a ti pas ta mai ti pas ba usi wa tu hake more ho manatu a ko kui kui be mo ta ta kulu o mari ya beu i kai kai ki oi ko so dia pe ko hi va be ta ba so dia a ko ki foi le a ko vita he ki foi la india yo be si e ku ofa o atu a ia ko lolo ta kai se canta ni dita con no lu vaia mana dui nai ita ko ko ya ita ko si ta si no mau mau i lolo lolo ala pasita e fine na huwa ko nga ko si su bu pepe ko ku lolo ene o atu ko lolo ta kai e te te wa ki ho pekia mari e fa o ni be mo lolo to fa kau kau e ta ma e
1: ka ku hange lolo ia ko e fa ka no nga
3: ko ia io ho ko ve vai fa hange ko wai pe ta wai e wai pe fo ki e ta ne linda e ta pa lo ve hage ha lolo ulingi ha tahi hou. Taimi e ku hou hou wai pe.
2: Faka nonga.
3: Faka iyo. O te ringi koe lolo pe aku nonga e mea koto. Ka kore koni mei Amerika e kauta ma. O fa he mata o ka mehe meha. O ae fai nga fasi koe na. Neongo u lause koni pe. Koe fasi ako ia ia, koe fasi ako ia, koe fau ia. Tangata koni ko Paula Leveni ke tahine ko Ana Popua. O atu e fasi ko ia. Faka le lei ia ke teu e sapat fae e Paula Leveni. Ba o falahi ato oua. Io lalo wa ko bunaia
1: oina ko ta u fasi hono hoko ko e wa fitu ia osune
3: ei
2: opa oa
3: faka poto poto ko ko le mai ege faka poto poto
1: o si ate foi fasi hele ta ha o foi fasi hele tu
2: ta po hele pelo
1: ya ya nga hele ko si me hina oina
2: Rio ka malo pito linta. Tau a maim ki chua whae, tau ngā hiwa, pong pungi ni kua tau ua fito a su ne. Kua kau kua ni e fo i hiwa mana koa au pito pito.
3: Tau so tia be moe tia. Ne hiva e pasu.
2: Te aku i ka sanga tai ko ku tangata hiva bana ko pe fuka ko ne tangata ko ngo ki va hala tu ne ngo ko ma pa ke sa ka ke ala ha ne ene hiva mo no le o anga ene hanga io o ti liva na hiva o ku i fo pepe a vovo pe ku ta ma ki va nonga pe mo nga hi ne ku hiva ko ta pe ne ngo hiva ku e fa fi fi ka ku ne ha pe hi va e ki no nga mo fra la ta e wo fi to so ne o fa be on rele ati na to ko ta pe ki nga ta e i adorana ko na o mana ke ta o fo mana ru sa pa fa e o fa la e ko mo nga ko fo nga pa ta on ge mo ma sa pa ko ni fi fi a pe mo ke le i a fo ki pe pe fo ki ki to nga ni ki to nga e ki ni a na to ko ta pe si nga fo fo nga fa e ka fo ta la la fa la no o ka pehe nau maa o sapa tai. Pea kos fo ki i Australia pa pehe ki loto Honolulu, Hawaii i Amerika mo ku mo toko tawe si ngai fae ku tau i he ngai fitu ke kehe e ngalo pe mo ngai fitu o muri kau whapae a si ngai fae ko rape tala mono a te sapa fae ka foke a plinta kau nevela pe mo faiwa. Malo.
1: Malo huina.
3: Malo pito e huina kau atmu ae I ngai whae koe ni, nau kore mai a ngā nau whase. A whane ahio, ki one hanga pepe ki a Elisiva ahio, pia mō Atmarie, ana pia mō Toiahi. Koe whase koe ni, a hoa fitu a tia mā ma, ki Moutolo, pia kai koe a pe Foki. A te whase koe ni mā Utema, kai u mā Lani, pia mā Tukuafu, pia mō Veisinia, pia mo e whanau geni, pia me i Mlai Wapuna, pia kai koi a Befoki ki a Emma Lepolo, pia mo taini koni ko Lepolo Manu Fifita, kai koi a Befoki a Kesa Tupou, pia pia ki e taini koni ko Eseta, pia mo Luciana, Luciana Vea, kwa tawange e Mauha Sapate Lilei, fonu he kres ia pe mo falau mari e sapati koe ni koe fasi koe ni atia mag modolo fai akon fa moe moe ki modolo he po ni e malo abito e weina fai wa
4: fasi koe ni pe mo
2: malo vela
4: nau tolu koe na i he self site i a toa siwa kai pe he ki a sela fale taua kai pe he ki a lota pe a mo lata taione koe a be malo
3: malo
1: Malo abito e zoane pe ki a one vela mo guina. Yeah. O te pe fasko ni ma a se sina lātu ki Timaru pe foki ki a leilani fotofiri pe a moe tonga kotoa o e community tonga ko ia e South Canterbury. Pe foki ki Dunedin ki a ana pa moe tonga o e hale tipole moe tonga o e community tonga ko ia ai ka maafoke community tonga a Hawke's Bay community tonga ko ia Dunedin Omaru okay. Omaru pe amo Nelson Tasman Foki wafitu osune ongo iwa halatu
3: oh,

0: Ua fitu o su neia. Ongo i vahala atu. Uena, koutui o tatau pefu i fasi koe nipea mo e lose koe au pe maa ai tatu o lahi hono tala noai mo hono ana lai soi ai fo hiva koe ni. Te uki foki atu ki a te koe, pe a tok foki mai koe ongo tangata ni eni oku Kokuna tipe ti e foi hiva e uheina ka koe foki mai kana wako tipe kuna mau e taim tita foki mai.
1: Iyo. Pamala papito, elinta, koe kao foki nei fatsmana koa, pia koe foi tano mo oni foki e, ae tau pepe koe foi historia mo oni, koe foi kakao foki e ni meihunga mama o. Pia neo mona kai ke tau e foi kakao, pia e foi tano ani, ka koe fo historia mo oni e. Te koe te ki mua peke fo gati hanga tama. A e fo i ne li ki tahe, awa fito si unne, na li ki tahe si noni ke te te e. O gane alu koe whainga taha i atane ni tu o si o fia. Si o fia hai vahe fo nua, hai vahe fo launa ne kakaua e. Te koe ia. O ki fo i konga peke uto o awia hanga tama, ko awika to fo gati kamo wa. Ki fo i konga ne pehe, na aku mei mate ka koe mana tu iha ke koe he. Ta kou whai pe mo ui e te ngou te mana tu iha ha mea uti ka kau kia. Te ka whoi ofa u te te mei mate. Ai ko whatatau ea ane vela te teo mana ka mei mea kone ke foki he. O si a mate takatai mei mei malolo ka koe wha ampe ke lau taim ke se ka ke wapuna ke tōki e hawai ke mo ui e koe o kutu pe ki ai u. Ta uki whatatau pe ka te poka te ka moa ke mo tāna ki mai ke tau hiwani malo pito vela pai waka poke atu malo.
2: Io, e weina malo pito. Koe hake koe tā noa kwhai e lintra. Koe ma ke a maua, koe ma ke a maua i he fumi a ke. Pa pa pe ki ka mai me a ke, koe ka ke. Koe fasi kona to kousi, koe mea kou fia fia fokehe, ngā ue he pōni o kuiheni a tī pasi. Koe futama DJ fokeni e weina mautolo i taimi, koe mau ke. Fai holo, takai holo, koe fu DJ ilo aeni, koe tanga fai, koe DJ ilo aeni. A Nusilani. Pe koe mea koe nai heke ai e tahine me funga fonua. Koe ngahi fasi na ne hanga o. Tau here i hono roto. Na e kawai e fasi a koe ni. Na e kawai na e kau e fasi a koe ni hono tai. Ka hake usi o whaka mama u a ti pasi ke tahine koe haho lau. Te umate pe te wau atu. Ka mone lau e maatu a koe mei e ua. Masi mana kusayang be ufaka amu atu he kwa au tonu atu. Kaike, koe whakawhiwhia koe koe koe. O sea tene fasi e tama kau hiwa aisea manmua koe tama nai sootia. O sea te tama whaiwa koe kau sootia koe ka kai hiwa. Me
0: mina e sootia tahana ne fire a hiwa.
2: O tui koe tama ne sootia nai ofisi. Koe koe mea whakea ringa kwa tala noa koe makatonga rewa. Koe mea koe naka ike mou ilo e mou tolu nau sootia. He nau i ofisi au mou tolu na mou tua mou tolu. Ako hange ko whakahua kwai. Koe tama sootia bene hange hange na ne fili e fasini.
0: Ma ino ini ana moto mi afana moto ga to stay pola. Mo stappa.
2: Si ga ko fa ma afana linda, ko boni ba fa ma afana se fa ndo ko ni to ko la yo bito ka so dia. To hi mi aseria, to hi mi eni, to hi me America. E na ka u mai ta polo kala ma me na fi fi na fa no mai ta polo kala ma. Ma u fa la ya ke moto ko ke ko me fi ma de vita fa i ka ko. Ko foki ki Hawaii. Te Natali e tuhe ni, kia ngai mea ka kai mau inga mea ke whakahoko mai Hawaii, o miho mou ngahi o ngō ngō mea ki he ni, kia obai, kia koi, atu e whasi koi, koi whasi koi, koi ni masi, koi moni koi, nako se hange e uhi na o analaiso mai, ka ku ke iai pe, o ku ke iai pe ngahi, lau maari e pe he e hanga e tau whononga, e te tuu, koi te sio koi ka whewhine, te mate he whaamu ke te au atu koi ki ai, Pau te sio ke te kakau, kakau ke kakau fo ki ta mini ko lere mea lere. Pa te alki ta e si te ni te ki te ako ki ta.
0: Koe tala noa fo ki eni, oe ofa.
2: Koe ofa, goia.
0: Koe tala noa fo ki eni, oe ofa. Pengo ki foi line ko na to ma e uhena na me me mate a ko to mana
2: to mana
0: o mana o pe ke to ha ke penga i mana tu ko o fi ma o ke to ha ke o to ha ke mana tu ko e fu ha ulo ula ai na i mana tu o ku o ku le
2: o ia o ia se ke mari ho ka u mai linda ko a u me lo to ia usia ka u tu pe ho a fa nga he o si ha a pe ko to a be ka u ta pa ko ni ia te mai le le na wa me america ko nga hi me mari ta u ka we fine ko sta pa swa ko ka hi manat meri ta u sio ke anga ai ka ka u ta nga ta ke ke he na hanga o finga i no finga i mo to le mo ko ko na nga hi ko fa anga ko ta te fito ke o ya i nga hi nga hi me au to yo ngo fa lo loma si finga to si ma to ta nga ta ke o fa we la o fa ko ka ho ko pa lo pare ma o ku ke ki ki vo i mai pe fe fine he ita ko kai mi ko si tu ta nga ta lu mo ne tai mi ko ita ko anga o ha fo ha ke ko ne ha go ya ko ne to ki pa to be ko ai sapa te fa e mo ne to ki ya va mata pa si hu vo ha ka ta ko ma te ki Engai ko tau, fa hua pe basika ko tau fenga pe tau ta noa ke ko lau garinta ke tau tala noa i pe ofa, fa nga ofa ku bibili, fa nga afa, fa nga ofa ku alovili, fa nga ofa ku turi mui noa ia, ka ku kau i fa nga me a mari e tau sio ke anga, ke ngai ofa, me ko ofa noa fa nga ofa noa ia, to fi fi sa ke ofa noa ia, Io te ofa ki ta hata ku nei lo te ofa.
0: Ta hoga ke ta fasi ko ya poko e Zani ka ke wilo ya wele mo on ya ne vela ka si ane fe kule mo on ya soti ya le ona yo mo mai o wa lilieni yongi ni pe mo e malloni yongi e ta fada en ta tota Oena gua ka uri kwes me hena?
1: Ko ri pelin ta ko hi ki fangata foko ki tonga ni. Au tai pe palo pe mo e kleptopu. Ka ko ia ko upi ata wia a ignato ko toa pesi. Ko tui ko toko lahi taha o e kau whanongoe ane vela mo whaiwa mo rinta mo te vita. Ko e lahi lahi taha pe ia ko e kau tsotia ata taha. Tau tu watu pe, tau tu wia e ngai fasi kone uptoe, ko tau fika tolo ne pongpongi ni, mo e toe ngai e tau ke, tau fika wagi. Ane mo nau ngai hoa, mo nau ngai moa, o hoa. Ka ko tano maari ko, o ne vela, ko tano e tangata so tia, o hanga e uptoko lahi o no ngai hoa, ane e tio ke ine ngai li li linta, Ko ia ko opa, mo tolo ko tope si ngai hoa, ku mo tolo ko tope, mo whanongo magi e tau programa, take at kak motol tala monu ko mo ngai ho afanga pe pe ko na tol chi ke mo ui la malele le so mo ngai fine e ke mo mo ngai fae o ko ata tala monu ka na tol mo na tol ko da pe si ka tol rek mo ka wa una la fa nga mai e o fa ke ta ta ko samson tik ne o pe ku te ke ho ko mai sa pat ta mai ka ko o fa la tik e ma lo so a mai ki da po ka ma te mo mo tol ko ta pe si ka i fa e ko ta ko ta pe so te vito ke ku lu pu fa ma si no taulanga po tal fusi fa fe me ai ko le ya o pe si ngai fa e ko ta pe mo a mai ke a ta ke atu e ku po pa ki ka mo tol ka te ke ngai to ngai ngai ko lu pu ma lo pe te linta ko fo ke atu
3: ma ra pe to puina a te pe ki ki fo fa si ko ni ta tol ko ta pe ngai aptanga ho po ate Nga tolu ko toa pe, kau ngau e kau sela u ya ngai ngai hoa ko toa pe Mo ufa kau ngata amake ngai prison ni tonga I wawau, hapai, ewa, pe mo tonga tapu A te yaka teki mo tolu ko toa pe Pe ke fai ngau puate ko toa pe A te fasiko ni mao ki mo tolu Malo
2: Iyo, malo pito, shuan paiva
1: Pala, paiva
2: Ko le mua ke atu e whasi ko ni Hake ko ki slow town ni ko ngoi ko Ranga ia e ku ofa ki si oku ka i ngā ki whamoto Si ngai whae ko toa pepea me he Lai ko la tai Whanga ko whewe holoto Pe mui hostia Atu ko whalahi ke mu tolu ko toa pe si ngai whae o ku kai te mau hare fe unga ke o atu aki ai tala monu be me te au be me ta kere o la mari o fa ke mo mau sa pat fai fon kresia e sa pat ko ni e hiva ko ni ko re o ina e ngo mai e ko e hiva a a tolo a fili mo hala te fa no o ke ai a fe ka ko e a honi ko re o ni ko a watu e le o ko la hen hen ko la e
1: mari
0: Malo o nevela.
1: Malo.
0: O tape fasko ni ma a pita halalilo. A kama afoka inisi halalilo. Ko pole ihao, Olivia. Ko kafo o pole, June Finau. Ko e ni ko e ni me i tanirin. Malia ko leti i kahihifo. Pefo ki ki a whapiola palenapa whaiva. Hawaii ieni. O ate fasko ni ma ki motolo. Misa wa te kini. Malo e kau mai ke polo kalama. Awea tai pefasi koe ni ki Hawaii, ki Kaneohe, ki a toa ila tupo niwa. Peho ki ki a meleane taufa, kata whakatawangi ke mo mauha sapate fae fonufifia mo mohuta pwe kina foki. Leo e nai ongo mai.
2: Aua.

0: Le oe na eongo mai. Ko tawa o ki he tau mui o e polo kalamani. E weina toi pe tau fasi ta, pe koe fasi fika uloa ki a koe oe pōni.
1: Koe ea. Io a famata pito linta ko tawa mai ki tau mui tau ngawe, ko fia au pito pito. Ko e mahu inga taha, ko e tau polo kama fa osu me tangata ko kamehmea, ka si i poke a ki aloha rei a ke si i poke ki he a Blu Hawaii, ki Hawaii, i pako e fia fia la. Te au kei pe fa am, te ai te ha to e foki mai te to hoka te tau hatungia. Io fa malo tabi. Aia ko e ki le oena e oho mai, aia ko e malon i hongia. Te a i e ku to pe ki whakaukau ki he le ki he po hivani. A ko le o mai oho ne whasitau laki i ki tau tolu. I ne ako tau pe, aia ne whahoko e tau hatungia i he pongpongini. A rinta poko mea sa feho take tau hatungia he pongpongini. Tau taki ke ngahi fa e kotoa kotoa pe. O kulawa ke nau kau mai pamo ki nau tolu pe ku tonga kotoa pe i he kolo pe. Patawangi pe mo one lawe a one vela ko ongo ato tau ngahi le o ki he ngahi lakwari kotoa pe mo ngahi fa e kotoa pe. Ai ahangi ko kulawe ko le o mo yongo une fa se tau la ki i ke nau tolu i he ngahi mea kotoa pe. Fa malot linta e ni. Whakako whatala mga mi hena mi wharena. Pea koia opapete na eongorere atu eni ki a whare ono pāsi. Pea koe hoa huenta ngata so o tia koko toma pāsi. Mo ahi a tai pia whare kai e tangata ni tu ton pilo to otahu. Pea koia toma opamaya whaimu furihe hingoa whare kai ke otulangi po kolo kakalaka. Kisio kai ke whaimu iloa e tau whare kai. Opatu whare ono mba koe whamono ia atu ai sabat fai ke sabate malo e fai fatoke mai mihena. Te fokusia o take te pita fa malo ta pito ke kai ngā whanongo kau fai me i tanere ki a ini salarilo ka te ka kau fōpore te pehe mo Maria Koreti mo Tion mo kumotol ko ta pesi ngai fai o falahe at kumotol. Kau fokat linta malo.
2: Aroa pito.
3: Uina. Ka nōki. Iho.
1: Malo.
3: Malo pito. Koe, ange koe koe lawe koe ke whai ki he le o pa moe uongo mai. O ku mahi no pito pe fo ke potungaina mai ai pa mo sa o. Ma hui ngau pito ke ke hanga ilo me au taratu ka te koe. Moe mea au taratu ka koe ke whai, moe mea taratu ka koe ke o te ke alo whai. Pa ku mahi no ia e taimi koe, o ku mahi ngai mea koe koe koe koe ongo mai koe ai le o, eh? E ku ne whaka mau mauru, tai mea koe koe nofo, e tai mu koe koe mahino i ka kita e ngai whekau ko toa pe. Ui na tau kamata maa ke koni situ tone.
4: Koia, koia.
3: Pa koe ni ku tau te au mai ni ke whakai kui koe tau mea, e tau polo kalama, o tau te tano ape ke here o mpa mu e mea ko toa pe, e?
4: Koia.
3: O ku whaka mau mauru, tai paka ike ngata ne whaka mau mauru, tai mea koe koe te aere o ka kune te hanga o talamonu, e ngai feitu uko toa pe, he? Pa ku tau fie fia, o tau fie fia i e tau kamata ke tau au mai ke whakamui pahu ai tau ka, e tau polo kalama o pa ku tau fie fia ai, he? O ku ai ku tau whati konu hoko ko korea tai pe ke ama tai pe ma e kau fi fine koni me o mara ka pe he ki e ku nau kore mai ka pe he ki e kau fi fine ka more ane koni koni ko Kolotita, ko Mere, ko Api, ko Rina. Nā tōlu ko tōa pēka o whiwhine te nau. Whaha ko tau reo i he ngāhi potsias ko tōa pē. Tāra monu atu ka tingi mūtōlu o whake mūma ua sapate wha e whonu kulesi ia. Mālo.
1: Mālo.
2: Mālo e whaiwa. Koe kā koe toi tau fase taha ka koe tau sio ni koe ke fui fasi ko ni koe re oe nai ongo mai kai whaki ai ai hiwa ko ilo koe ngai koe ngai hiwa maari e pai ngā mea ko ni ko fai kai whakatala noa hau ni hango o tala mai e hiwa ko ni koe re o koko pehu i koe re o kuongo mei fe fai wa mo uena tala mai ki fai wa o kuongo mei ki lisi tahi Tako whiwhiri hoku lo tope wanga whewhe e whai ngā afo te lava hongo i me kilista. Nei e me lewe. Se ku hange te wita o whakatata. Ka wai hiwa ia taha o ki wai e tolo a fuli moi hala pe masi ia ke winu mai ha maanga tai foi hangi tu ma hanga foi fa kau kau foi le o mai me kris tahi mo ino manga tahi pe wanga fe fe foi e foi fonga ga debita pas Kake koe, maari hoke hiwani, koe tahaini hiwa uheina ke ilo pepea, mea i peia he si kau vai vai oe ahoni. Na e kau e hiwa koe neo, mi hango to e loto i to wahe taimi, to to e ai kau hiwa he taimi fai kawa. E hiwa ewa, kau e nea e uheina he ngahi hiwa ewa e kau fai kawa. E leo e na e ongo mai, to e ai e na tolo hiki to pea suingi, ta koe hifu ate whanongoe. He taimi e whai kawa, he taimi e hengi hengi ahawai.
4: Koe.
2: A hiwa koe ni. Mau ke usi ilo le rei pehu. Mau ta na tau kau kotoa pewhai wa hono hiwai. Mwe kau mamata hono hiwai ki fwoi hiwani. Pea mono suingi i mono hito e ki fwoi hiwa. Pea kuhaka pehe ki fwoi ongo ia ne hango. O to e loto ki fefine. E ne ofa he seo mai ke to e koe ai kau whai kawa. Pa e taimi ni hia. Fala ke kau tama hiwa lele ia ka ngalo ki tama e waia, eh? E ngawe. E ngawe. E ngawe e ki fo hiwa. E weina ko usia ke foki ke tau taimi. Koe mea koe mahao ka pau toko to mama ka tongo rewa whanong. E ne ko tau kei pe foka au heina mo maka hono. Ko tau tau holo koe fasia. E ne pato o peka ni mako tuku. Ka ko usio. Tau fia fia ko ngako sa patu fa'e, tau fua malo, hange, hange elintao, fua, o, fukatau lama i tau tolu. Ko ngako he kuiai iyo, he kuiai e fatongia ko si graduation e na. Fua nau peka i koia pe fai, fua malo ato koua, fai marie ki lava mai ke ta feo himu koe. Uongo ka te au amlaki ko ilo he kai ki koe pehenie, te aha taimi te uto e, tu e wharen pe i kai mahalo pe koe tahu, pe koe nio alu ai pe. E ka ko fa malo atu ai si tali ngai kore ko to ape fai nei ka fuke ke blaba mai poni na fa na bete ka fa fa tungia oi ta ngo na ke a we na ko ka ke lava mama ko to ngale wa ku o pau le wa ke si tu fenga mai pa ko fa mu pe ke fie mari te vi ta fa tungia fai ko fa mo mo le atu ka pau ka ke lava atu e Fatawa ke pe e onga atu si o maule o me kilistahi. Umuhange ni umau nofo kilistahi e taimino tala noa pe aplota o sap maulini, eh?
5: Uwa hefu koe fau, anga fau fu hiwa koe na hiwa i gani na i koni koe lose o pe ma.
2: Koe ia.
5: Le tamai fu ke lose o pe ma. Amara ki koni ki ta maa vae. Koe ia. Koe na si o tohi tapu.
2: Oh.
5: Eh?
2: Fafetai.
5: Fafetai.
4: Koe na hao tohi tapu.
5: You
2: want more than you want for Roma, yeah. Oh,
5: yeah.
2: Without studio, any one angalo, ya go, go, go, holo to go, pony of Kimu of a fight of Polkalama, go tapuakia or lava my bag, go hang of a lot of financiaki, letio, but go for my lot. Kake koe koe manat meri e bea ke fasini bea moe ku whinga ke talano atu he uhinga fasini. Kai ta foki ke taine ko linta ke ne au whakantuku mai e tau fasu au si.
4: Koe e.
0: Malo apito e onivela pe ka whaiwa a soane pe he foki a oena. Ko maho inga ia he i he foki hiwa pe hanga koe koe. Leo nai ongo mai. Koe hange nai oku ok fit in pe fo hivani pe a moe leo moe wike koe sa pati fae he? Ngahi leo koia o e ngahi fae koe ngahi aho eni oku taimi eni oku vanavana ike
2: fana fana mea ngosi tono la
4: oku ongo
0: koia ai ngahi fana fana mea lelei a fae na e fai ke fanao i he ngahi tau kuhiri Pego fepe feitu ui au ia e whanau ko ea o peki he wike koe ni o pau ko ea manatu ko ea o ea manatu ki he leo o e whae leo o e ngahi kui na e whae aho no tōkaki e ngahi yakonaki ki he whanau pa moe whangamokopuna
2: o ni o bito
0: Ok toi fie ma upe foki ke vanavana ike le o ia e ueina pe aongo ma upe le o ia ngahi hoa, ngahi fae i he te ringa koe o ngahi tamai, he? Koe hala peia, koe ki he Mary, no. Koe. Koe. Koe. Koe fasi fwa mui mui e ni uheina koe low oli, ve?
2: Oh, low oli.
0: Che kuna ia. Yeah. Te upase atu kia te koe nao kia ha mahi request me ta whakoe na.
1: Io, ka mata pito linta, ka ma ki ka mehemeha pe amo. Ona vela tawa mai koe fika ula ke oi pongpongi nei koe low oli, ve? Hiva en e che kula. Pea koe ia hange pe koe lawe linta, koe ongo ate ngahi ahoe ni kuongo mai ngahi le oi sae pea neongo more atu e mau ngahi sae ka uke ongo peo na ngahi le o I tā peho mau mafu a ngahi wanamana ike ngahi lea mo ngahi akonaki pea mo ngahi tatalai whare na e whakahoko ka tato I o whatawangi pe e ongo atu e tau whika waki oi pongpongi ni lau ori e a
0: Iyo malo.
1: Iyo. Pea koia mokumotol kodoa pe si kau tamai, mo kau mai ke ta pohama. Pea ko amanaki pe hange koe laute mo teu teu lelei au pito au pito. Ai ngahi mea tokon lelei e mau fie fie kamata pe he tokon naki lele ke saka te o au ke moni te. Ke nau fie fie o mo katongia koia oi ngā pakihe mo ngai hoa o whaanga. Ka ko se mo ngai sa e o fala hia tau pit malo pitolinta o pa ka koe malo si fatala me tau fatanya e he pongpongini ka foki atu ki he tau fika ula ki o pongpongini mea chei kula ko lo olire malo
2: I o malo pito e wena me ka linta ko tege osi fasi tau programa e poni ko whimau ki o atu e ko tala monu ki a te ki moua o ngā whae poni nā whae whae o sia māmani o no whakalau kai kai ke lawa ke atu haku tala monu ki a te koe linta e pē ki a ueina o whake mo mau ha ha sāpate whonu tā poaki pe whonu kles ia o whamalo atu mo tolu koini ku mau tohi mai he kupesi ke nolo tapu pe ki a tohi hopo ate tui to funga pe mo e toanga Nicolasi Ulf Graham la malo at motor go to be mafi ya mo liliesi o valaya ka de motor be ya isi to ma fasi o mo hu mai poni ke tau ka nga nga o motor le po ko ni ka mo nu at de be fa malo at de to pasi o ta la lele ki mau a ki studio Wahalo koe ngalu tuku e si ma aahi mai a pini. E hanga he sa pate whae o vete ai ki tau tolu. So ko whamu ke ke aha o foki whaiwa, talato ofa ki oku tove fine ki a olimipa. Wha malo atu hono whaata koe ke ke si lawa mai o ta utu. Fu houa lahi koe ni ke tau whae ai e tau proklama pa ko ofa lahi atu ke ngai whonga wha e kotoa pe. Mo fanong mai ki he proklama ma u whaoko atu he poni pia mo e hange koe whaamea ku whaamea ke tonga lewa a wai ha ma whaoko whatongia u kai whiunga whamore more I ange koe ngata ngai a si o ma lerei taha pena ku atu a ki he whatongia poni anu whakatoa ma o whalahi atu malo o pito linda
5: malo
0: malo o pito o te pe fast koe ni ma ki nao tolo koe ni Kolotita, mele, apitanga, pe fokikia olimipa mo Savelina. O atai pe foke fasini ma a Kalistiane Foweti. Pe fokikia Saupo Folau Moeloa. Ko lei ataua Kaitapu. Ma ile yang. Mo kinau tole ngai fae ko ia mi Randwick. O atai pe faskoeni. Ma ai ngai whae ko ia o e siasi leo pote ana Ailini Ofa a Palolo ko Pauline mo mele mo linta whatawangi ke mo maoha sapate whae lele lo ori ve pia mo cheikula

0: langa o a whakoofa mai i he te whaakena. O ke aiko a reu whamalo, o ne vela, ka koe i he pōpō ma tū ta whaaki ke whahoko. Pea koe a ku atai pē mo whamalo a honga ia ka te koe son whaiva i he fuakatongia ma tau ki taimi nga tau whiohi mai ai lo tonga i ho o Aotearoana. Kai aha o whoki ki he ki Hawaii, ki he whanoa, atai tā manu ke hoa o whanga, te amo ki whamiri. Patawang ki he hoa, kene mā o sapat whae, whanwhiwhia mo klasia ia, a te hiki nau tōku tāpe. I o ka kinau tōloku nau kau mai, ni ngai ngā lua pē, o kōnga o pito he kuhi, o mōnei koe ai lea pē he, ka pau tau tō tai, ka kai ki aha kau whangota, ko nau tōko ni mai ke whangota, ko koto kula noa kai ke mā oa ika. Ka i he taim ta tau pē, tau fua whatongia, una wala mai, ma nau kau mai, kōnga au pito o pito. Kei, o whalae tika mōtō, malo a pito mo ka mai ke rapo ka ma ho nga a pito ko ia pepe te ao ko tata o dai pe me tonga e te ga ha te ki fa ha ti le u to na si ta fo no nga rope mo e ki mo e ta mo no te pe te fa fe te pe ke ta po ka ma tata o pe i he wi ke ka u mo ta o ngo po ka ma ko ia hikle o fa to me lie ka ma ai nga he o heng heng ko la pe a me he te o po ni wa te o maua poi niua e wha e ma o te mena tonga ni Aotearoa. Malo pito linta, ka whoke atu. Malo.
1: Whakamalo lahi atu ki a te koe ueina ai whataki mai whatongia me whakatonga pe whoki ki a Sione o ne vela tupo ka mā whoki a Soane whaiwa. Whakamalo atu whoki ki a ki mōtolu kotoa pēne tau whi ao mai me ane fiafi o a o mai eni ki he amanaki ke hoko anima ki mo tolu ni mo kau mai i he polo kalama ko iahiku le o e whakatu amelie pea pehe ki he polo kalama ko ni ngai fasi tu ki mua e hongo fulu o e wiki. Malo au pito ueina ko e onga tangata e ni ko na tatau mai mo ki nawa. Malo.
0: Malo pito linda.
1: Ko tau tai mi ko toi miniti e ono pia hoko anima. O ate ki fai fasko ni, pia tau tok foki mai.
2: 531 PI.

ala si o gofa ko li fushi a mo wini i ho faka o fofa am si a si ata o mo tala no ahu a mo bota tala kau u kumate mo inu aro mata isa a fe te umata e si ofa he golo mekina ai lotona e ofa tau kakao